0: kadaunan. Ning laing Lunes sa kabutagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Kagyapon manghigala na nagkata-live, nagsidya live from the heart of CTU Tuburan Campus. Kagtas labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Gilig-gilisarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod. Ngamuang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 98.1 FM BC Radio. Kaban, inyong pumbring iksyon, pumbring silingan ang panadunahan sa respeto at pagmahal si Sig Kingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, Sirvisyo.
0: Sa Gyapon, hangtod tas alas 9 sa Kabuntagon, no? Hangtod tas alas 9, maghigalas, pag-uban-uban, maghigala. Di ka tutuluman nun. Unya, ubanig sa huwi ko ninyo maghigala, no? Kinitibok ko sa kaunas ka tulumanon nun, nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jamante maghigala. Okay, good man. Pinagi sa pagsuporta usab sa itong Vice Mayor, Vice Mayor Danny Jamante. Of course, maghigala sa itong former Tuburan Mayor at itong founder ng Hans Kalambuan sa Lungsod Tuburan, former Mayor Aljon Jamante. Kamusta po diha? Ang inyuhang pag-monitor karon sa ito ang tuluman nun karon, no? Mura lang sa siguro gihapon paminahon niyo na agita diha mismo sa CTU grounds or diha karon sa studio diha sa BT Radio sa CTU manghigala, but actually no di ata bang kaigsoonan karon dadukan sa kinini ang tupag studio manghigala diri sa Tuburan ng pagtinibangay satellite studio na to manghigala ha dinis by Tuburan Public Market manghigson no pero kung inyuhang badungog karon medyo tinaw gihapon kayo manghigala, no? So, daghan kayong salamat ya, sa itong technician on duty ya, ni Roland Butoy. And of course, manghigala usab sa ito ang kauban usab ya, sa buhat manghigala sa BT Radio ni DJ Rans Ranil Santiago manghigala yung magkauban ya, sa mataghapon niyang programa manghigala kay gubikan siya po yung nag-set up, no? Din hey, mga kingsoda dito ang kimanan dito pag studio. Mo ni manghigala nga ingon ani na na kuha na mga kingsunan medyo na hapsay na gyud ang ato ang manghigalang pag live diri karos to pag studio but do na pag ginigamay kuwang balikon panindong Ranil diri nya ato riga ipadayon manghigala ri kun say mga nakuwang sa mga kimhanan kay mana no aron nga mas tinaw nindot ang higala ang ato ang tulumanon matag buntag Lunes Santos sa adlaw Biyernes. Of course mga higala no ato sa bipadangat karon taud-taud kini mga nagkadaiyang nga mga balita karon ga napatik mga higala din his mga pamantalaan no ato di ga ipadangat karon ato sa pag-asawaan kini mga nagkadaiyang issue karon nga naglimin mga higala no nga kini mga nagunang issue karon unsay ato ang mga kini abang angay nga buhaton no kung aduna mga higalay mga programas gobyerno mga mahingahigala no nga like diri karon sa tuang baga programa sa sustainable livelihood program no diri sa tuang agrikultura mga higala no usay tuang angay buhaton sa mga mag-uuma mga mananagat ug uban pa mga membros asosasyon ato mga higala padayon nagpakatilaw ni mga programa sa gobyerno karon ni mga isgut-isgutan karon ingon man mga butang nga may kalambigitan sa padayong pagpalambo niya ito agalungsod mga higala sa lahat or sa tanan mga higala nga mga aspeto mga igsoon, no? Agrikultura, turismo, uguban pa mga igsoon, infrastruktura, no? So, arita mga higala, usab karon no? Sa, kininiang ato ang mga balita karon mga kaigsoonan, no? Ato ang agdon mga higala, ato ang technician on duty karon diha ni si Roland Butoy, no? Altas to baga balita karon no? Ning Lunes sa Kabuntagon, Pizza 31 Agosto, tuig 2026, mga higala. Tukman takna, mga kaigsoonan karon sa DYPS BT Radio. Alas 8:00 na sa Kabuntagon, mga kaigsoonan. Arita maghigala karon sa to baga balita karon. Sa balita sa nasyonal o sa ato ang balita sa international, national, sa local news, mga higala, mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, mga higala. No? So, Ato sab nga itimbaya maghigala tong opisyal sa ato ang lungsod, no? Labi na gyud paghigala pinangluwas tong tuboran mayor. Ato ang batan-on og malagaro na tong batan-ong mayor maghigala. Mayor Christian Daniel C. Di Diamante may pagpamino sa tuboran. Kun man maghigala karon diha sa tuang pinalanggang vice mayor, atong our ever supportive vice mayor, Vice Mayor Danny Diamante. Sa tuang the founders Tuburan Coffee mga higalang may naghatag manimong yawis kalambuan ng atong kalungsod former Mayor Aljon Diamante mga igsoon. Ito mga higala karon nga mga konsyalis SB members may pagpaminag may buntag labi na yun ni Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arrigo ngayon man mga higala ni Kuya Konsyal Glenn Rigado mga higala atong agriculture committee chairman mga higala padayon nagserbisyo nagalagal atong mga tuburanon mga higala sinudanay Gonsyal Glenn Rigado may pabaynaw may buntag ngayon man at isay si Rigado karon des Barangedo sila ang panimalay. Okay mga kaisunan padayon ta mga higala arita sa atong gabang balita dinhita sa balita sa international Estados Unidos gihatagan og access sa Venezuela sa 65 bilyones kabaril nga oil reserves mga higala. Gianunsyo karon mga higala ni Presidente Donald Trump dito sa US mga higala nga nakabot sa Estados Unidos ang usa ka kasabutan uban sa Venezuela nga maghatag kanila og kontrol sa gibanabana nga 65 bilyones kabaril nga napamatud-an si reserba ng salana sa ilahang ganasod. Buhion na usab ang nagkagidlay nga industriya sa enerhiya sa maog ganasod nga miyembro sa OPEC. Sa usa ka post sa Truth Social, giingon ni Trump nga kining makasaysayanong transaksyon makapadoble sa reserba nga lana sa Amerika o makapaminos sa pag-ayo sa presyo sa gasolina alang sa tanang mga Amerikano. Gihangop sa interim president sa Venezuela nga si Delcy Rodriguez ang gamaong kasabutan nga gilaumang makahatag o mukabat nga to sa $209 billion nga to sa panudlanan sa Estado. Ang gamaong nga pahibaw na hitabo human sa pipila ka semana nga negosasyon alang sa kasabutan nga maghatag sa mga kumpanya sa Amerika ug dugay nga panahon nga access sa mga oil fields sa Venezuela ug magagarantiya sa supply sa krudo ngadto sa US. Mao kato magahigala ang gato ang balita karon sa international. Samta magahigala arita sa dirita sa tubog ang balita karon sa National News mga kaigsoonan. DSWD nagpahinumdum. Purpose beneficiaries wala gipugo sa MR vaccination. Gipatinaw sa Department of Social Welfare and Development yung DSWD-7 nga wala gipugos ang mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Purpose sa pagpabakuna sa ilahang mga anak batok sa measles, rubella o MR vaccine. Sumala sa DSWD-7 ang ilahang buhatan naghatag lamang sa impormasyon o nag-auhag sa mga pamilya nga ikonsiderar ang pagpabakuna isip kabahin sa Ligtas Tigdas campaign sa Department of Health kung DOH. Tumong sa kampanya ang mapanalipod o mapanalipdan ang mga bata batok sa tipdas o rubella nga mga sakit nga nahimong ga malikayan pinaagi sa hustong pagpabakuna. Gipasiugda sa DSWD-7 nga ang mga ginikanan gihatagan o kasaligan nga impormasyon aron sila mismo makahimo o responsableng desisyon alang sa kahimsog o kaluwasan sa ilahang mga anak. Busa klaro ang mensahe sa DSWD-7, impormasyon o pag-auhag lamang dili pagpugos sa mga benepisyaryo sa purpis. Magkita mga higalas doag gabagabalita karon sa National mga kaigsoonan. may pagpaminaw og may buntag karon. Ha, diha karon di Kapitan Idol Dexter Clarite. Ha, diha karon sa Mildix mga kaigsoonan. Ha, may pagpaminaw og may buntag ni mura karon Kapitan Idol. Ingon man sa iyang baga ginsakpan karon, no, diha sa iyang mga konstituente diha sa Barangay Kugon Tuboran Cebu, mga Kugonians, no. Ay pagpaminaw og may buntag, nagpagreet ninyo diha inyohang mapinanggaon, no, ug masaligan ninyo serbisyo publiko sa Barangay Kugon Kapitan Idol Dexter Clarite. No, samtang may pagpaminaw pag-usab og higala di Kuya Glenn Riggs mga kaigsoonan. Kuya Glenn Rigado to ang Agriculture Community Chairman mga higala, nag-reply mga higala karon sa tong Maydi diri sa tong live mga kaigsoonan, no. Good morning mo diha kuya, no. Salamat kayo kuya, ha. Nice to hear your voice on the airwaves, no. Salamat kayo ni mo diha kuya sa imong hangga pag-monitor usab ug always nga pagsuporta dining ato-ato tulumanon kuya Glenn Rigado. No, may pagpaminaw may buntag usab di kuya Konsyal SB member Wilfredo Fred Jabante karon sa kurso og di ati Baby Jabante karon, no. May pagpaminaw may buntag usab karon di Peace and Order Committee Chairman kuya Konsyal SB member Marvin Monterola. Kay uno karon. Ingon man dito sa lungsod sa Katmon karon pagkaigsoon, of course. Gikan diri mga higala sa lungsod sa Tuboran. Mihurot og tuto ka mga termino siyam katuig sa pagalagad serbisyo dinudanay ni atong lungsod sa Tuboran. Unya karon mga higala na karon. Nanganaw kano mga higala sa pagserbisyo sa tinudanay sa abdas lungsod sa Katmon mga kaigsoonan. Konsyal SB member Buena Puntillas, no? Nanganaw kano mga kaigsoonan. Usama po di mga higala kakuya na to, no? Sakop sa Tuboran Eagles Club mga higala. No, so padayon ta mga kaigsoonan, arita sa ato ang mga balita karon sa dinhi mga higala sa probinsya mga higala sa Sugbo. Ay day insidente mga higala sa pagkalunod mga kaigsoonan, no? So sa kamotorbangka, unom ka pasahero malampuson nga naluwas sa hapit nga malunod nga motorbangka dito sa Daan Bantayan Cebu. Malampusong naluwas ang unom ka mga pasahero gikan sa usa ka motorbangka nga hapit nga nang malunod sa kadagatan dito sa Sitio Tawigan, Barangay Lugon, Daan Bantayan diadtong Agosto 28, tuig 2026. Diha-diha mitubag ang Coast Guard Substation Malapascua human na makadawat og report gikan sa PNP Lugon bahin sa usa ka motorbangka nga nakita nga katunga na nga nalunod dito sa maong kadagatan. Gilunsad gidayon sa mga personnel sa Coast Guard ang search and rescue operation og luwas nga gibalhin ang unom ka pasahero ngadto sa usa ka responding motorbangka. Gipadayon usab sa Coast Guard ang towing operation aron mabira ang motorbangka ngadto sa labing duol og luwas nga daplin sa baybayon sa Barangay Malapascua. Walay napahibalong matod pa walay samdan mga higala or walay casualty sa maong insidente og luwas ra ang tanan mga igsoon. Mga ta mga higala nga ta mga balita karon mga kaigsoonan sa dinhi sa tuang probinsya sa Sugbo mga igsoon. Karon ta ta mga higala buliso ta karon diri sa tuang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran mga igsoon. May pagpaminag may buntag karon ni Sir Joseph De Gracia Aspi mga kaigsoonan karon sa Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuboran mga higala. Ya karon sa Barangay Caridad Tuboran Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds. So grabe mga higala ang Aspi Lights and Sounds, no? Always fully booked mga kaigsoonan, no? Gumikan mga higala.

adlaw ug may buntag usab karon ni Doc Idol Garner Birano. Ha, nagpabidaw na to diha pagigala karon Doc Idol Garner Birano sa kini ni ang iha veterinary clinic diha karon sa Barangay 5 Tuboran Cebu. Ato malagaron ha og matinud-ano natong veterinarian mga higala ning ato galungsod sa Tuboran. No, may pagpamiya usab ni Ma'am Vicky Birano karon diha. Ha? Okay, I don't know, nauli na magigas gawas nasod, mga higal, na nabakaroon sa Barangay 5, mga iso, no? May pagpaminaw, o maayong buntag diha karon. Samta, mga higala, padayon tas, ato ang mga balita, sa kalambuan, sa lungsod, sa Tuboran. Dere, 21 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Aning adlaw nga Lunes, mga kaigsunan, akong Usbon, pitsa 31, Agosto, 2026. Mga higala, way trabaho, way klase, mga kaigsunan. No, maayong pagbakasyon o ampings makanunayon mga higala, no? Labi na gyud pagbiyahe-biyahe mga higala, labi na gyud to nagmotorsiklo, no? Kay sus probida. Antod karon mga higala nagtingit patas kahapdos mga kaigsoonan aning ato ang pangos mga higala, eh gumikan sa pagkaamong nato mga higala aning kini ang trabaho aning usab ning mga higala. Kini bang gitawag nila way tarong gibuhat mga higala. Unsa man siya mga kaigsoonan? Y is W, tarong is for T, and G is for gibuhat. So WTG, tarong gibuhat mga higala, no? Paita mga kaigsoonan karon diha padayon nga trabaho diha sa I don't know na espalto na ba diha karon sa Barangay Putat mga higala. Kato ni nakalabay ang kabihi mga kaigsoonan, perte kita tong amunga mga higala na lang ng trabaho mga kaigsoonan, nga mas giuna pang kaugalingong pagpanapi mga kaigsoonan ng mga kontraktor anang WTJ mga higala kaysa safety sa mga motorista mga kaigsoonan. Amo ni atong tukion karon mga kaigsoonan ning kabuntagon karon mga higala humans pagpadangat nato aning ato ang mga balita sa kalambuan ning ato ang lungsod sa Tuboran. Arita mga higala sa padayong balita mga batan-on nga leader sa Tuboran nakadawat og daghang pasidungog sa Cebu Provincial Youth Recognition. Nakadawat o daghang pasidungog ang mga batanong leader sa Tuboran atol sa Cebu Provincial Youth Recognition nga gipahigayon ni atong Agosto 28, 2026 sa Social Hall sa Cebu Provincial Capital. Nakig-kompetensya ang Tuboran na tiliwala sa 51 ka mga lungsod o siyudad sa tibuok probinsya sa Sugbo diin nga gila ang ilahang gamaayong pagdumala pagpangulo o mga programa alang sa pagpalambo o paghatag o oportunidad sa kabatanunan. Lakip sa mga nadawat nga pasidungog, mao ang rank 5 nga top performing local government unit isip Rafi Awardi o ang pillar of youth development. Nakuha usab ang gold award sa Abtik Leaders Camp sila si nila ni Vince Ayan Pipito, Dieter Gallarde og ni John Rizal Balduno. Samtang si Iski Federation President Honorable Beryl Incabo nakakuha sa ikaduhang ranggo isip top performing Iski Federation President. Nakuha usab sa Local Youth Development Council sa Tuboran ang ikatulong ranggo isip top performing Local Youth Development Council. Gidaig sa lokal nga pangagamhanan sa Tuboran ang tanang awardees tungod sa ilahang paningkamot sa pagpresentar sa kabatan-unang Tuboranon sa level sa probinsya. Padayon, mga batanong Tuboranon. Padayon, Tuboran. Magkahigala nga ito ang pagkabalita karon mga kaigsoonan sa kalambuan nga ito ang lungsod sa Tuboran. May pagpaminaw, may buntag karon nga ito sa ito ang numero unong konsihal sa lungsod sa Ordeha, numero unong konsihal sa Barangay 1. Ha, diha karon sa Barangay 1 number 1 councilor, konsihal Christian Docante mga higala. Good morning nimo dadong, no? May pagpaminaw nimo diha karon. Nag-view sa karon sa tuang Facebook mga higala si Dong Christian Docante, no? Padayon nga nisuporta ninyo labi na gyud mga kabatan-unan diha sa Barangay 1 mga higala. Very potential kini akong amigo mga igso, no? May pagpaminag may buntag usab karon ni Dong Troy abakita karon diha sa Barangay 1 Tuboran Cebu mga higala. Harita mga kaigsoonan sa to mga nagpipila ka mga nag-view karon diri sa to ang Facebook Live, no? Sila si Renan Latayada Asindiente. Good morning diha kuya. Salamat kaninyo diha ha, sa sumo.

0: dias kalubian ay pagpamina ko yung buntag karon nila ni Tio Edward karon nila ni Tio Junior nila ni Tio Titing noon nga man nila ni kisa pa mali atukuban at si Ati Susan no may pagpamina yung dias kalubian karon sa tanang asintiente family may pagpamina ko yung buntag labi na gid po diha no sa kuangga agaw po diha agaw Ryan Pisyaw. Arita mga higala no sa pagpadayon mga kaigsoonan sa tuang mga greetings no. Okay no si Jane Soyco shout out sa Soyco family. Ascendiente Ascendiente family alegria God bless good morning. Samta mga kaigsoonan si Ma'am Ina Pinka may buntag dong no ingon ba si partner Pink diha karon siguro na karon silang lapyahan no. Diha karo paghigalas punta des barge utso. Samtang si Konsyal Merna paglinawan mga higala. Mayong buntag dong. Okay na di ay. Okay na gamay siya, no? Okay na kita gamay. Salamat kayo sa pagpangumusta ni mo diha, no? Nya, barge tuminhaw, no? Sayod yun ko diha nga nangita yun mo kisay angayan. Ninyo dihang mahuli po diha ni Kapitan Nori Amancio. Sigon pa mga higala diha sa kinini ang ato ang kasaligan tinubdan sa Tuminhaw. Basin og di na makalansar pohon sa sunod mga higala kung madayon ning pinili ay mga higala sa barangay no. At kung madayon man gani mga higala so sigon pa sa to nakuha nga impormasyon is kinini ang kwan. Kada na ang inunta mga higalang dunay tao ninyo diha og madayon mga higala dunay tao ninyo ikahuli pang kaigsoonan no. Angayan mo ni si Konsyal Merna paglinawan mga higala no. Nagitubuy po ni mo sa ni ato ang gisuportahan mga higala diri sa tuang administrasyon mga kaigsoonan unya sayod po kun yon taga barangay Tuminhaw nga dugay sa bunang andoy ani ni Konsyal Merna paglinawan nga inyo pud gini himo nga hinahan sa inyong barangay des Tuminhaw no may pagpaminag may buntang ibuda si Merna no nya si MM Asindiente shout out Tris Marias may pagpaminaw Tris Marias da ni Lexi Sasi Ogni Cassie. Okay. Good morning, unya. Happy, happy birthday day sa kong pinalanggang manghod, mga higala. Si M.M. Asindiente, nagsaulog siyang adlaw na tauhan karon Agosto 31, 2026. Na timing sa dayda, nga ang imuhang, kinini ang singanin, imuhang birthday na tunong po dili si mong adlaw na tauhan. Natunong sa holiday, no? Happy, happy birthday ni mo dia, no? Sa kong pinalanggang manghod, M.M. Asindiente. Oga may pagpaminaw kay kinigus day MM na MM ni siya kay tungod ba ni siya kay manghuran niya ang ihang ginikanan ang among ginikanan si Merns ug si Max. Morning na MM mga higala ha MM Merns and Max ha Max and Merns may pagpaminaw diha karon Max and Merns sa Sinjente des Barangay 2 no donya si Suladaka, Kumahiga, Rochelle. Shout out Manila, Caloocan, Camarin. P6, no? O may pagpaminag bimbuntang nyo dyan sa Manila karon, no? Nya si Kuya Glenn Riggs. Good morning, Kuya Idol. Nice to hear your voice on the airwaves. Salamat kayo ni Mudha, Kuya Glenn Rigado. Si Arnel Branzuela. Way tarong gamit. Dinghanag, be? Hatang ninyo diribe ang pinakamalupit, no? Ang pinakamalupit mga higala na meaning ng WTG mga kaigsoonan ha ako ang mga higala way tarong gibuhat ha kininga WTG mga higala pagkapaita mga kaigsoon no so Arnel Branzuela ang iya hapon way tarong gamit. No nya si Danny Vizcaino Domicilio is watching sa garon diha sa barangay Danlungson o gingon man ha diha karo di Kuya Luke Capul no kumusta ra ang pangos Kuya Pre. Medyo magwanta ra gamay Kuya Pre no basin. Basin sunod si Mana, ane. Igo-igo na po ni kay happy na po na piyesta diha sa inyo, ha? Diha sa dakbayan sa Danao niya. Belated happy piyesta po niya. Salamat kayo sa pinitong pag-abi-abi. Usap di akalaw sa Lungsos Carmen nila ni Sir Din Shins mga higala, no? Sir Dindo Shines mga kaigsoonan diha sa Lungsos Carmen. Ito akaroon sa Argao District Jail mga kaigsoonan. Niya, munis, okay, si Arita mga higala, no? So, muna yung mga kaigsoonan, ang naka-view karon sa tag Facebook Live, mga higala. No? Arita mga kaigsoonan sa dugang ka mga balita sa kalambuan, sa lungsod, sa tuburan, mga higala. Padayon nga paghatod na to sa mga balita sa kalambuan, sa lungsod, sa tuburan, 30 minutos, 1 palabay, alas 8 sa kabutagon. Tuburan ni Apil sa halad sa pagtuo 2026. Misalmot ang lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa tuburan sa halad sa pagtuo 2026. Nga gipahigayon ni atong Sabado, Agosto 29, tuig 2026, dito sa Dakbayan sa Sugbo, isip pa pagpasidugog kang Senyor San Antonio de Padua, ang patron sa lungsod sa tuburan. Gipanguluhan ang delegasyon nila ni Tuburan Municipal Mayor Honorable Christian Daniel C.D. Javante, Vice Mayor Danilo Javante, o mga miyembro sa Sangguniang Bayan, o ang Municipal Tourism Office, ubos sa pagpaguna ni Mr. Renil Bat. Nagsugod alas 2:30 or alas 2:30 sa hapon ang solemn nga karusa procession gikan sa Cebu Provincial Capital padulong sa Cebu City Sports Complex. Kapin sa 50 ka mga lokal nga pangagamhanan ang ug mukabat ngadto sa 2,597 ka mga partisipante ang miapil sa maong kalihukan. Ang karusa sa tuburan giubanan sa mga TNHS Diwa Performers isip mga karusa bearers o trans or standardy bearers samtang ang dekorasyon gihimo usab sa Blooming Creations by Mr. Orville Curo. Pinaagi sa tumong or pinaagi sa maong kalihukan gipakita sa tuburan ang iyahang pagtuo, debosyon o garbo sa relihiyosong tradisyon isip komunidad nga nagpasidungog kang Senyor San Antonio de Padua, mga higala. Samta mga kaigsoonan, sa magpadayon diri sa tuang ka mga balita sa kalambuan, sa lungsod, sa tuburan. Arita mga higala sa laing kalambuan, mga kaigsoonan, 50,000 ka pesos. Ganti isip ikalimang best LGUs boots contest sa 2026. Sige po, mga higala, dito na sa Cebu Provincial Capital. Nakakuha og ikalibang pwesto ang lungsod sa tuburan sa tabo sa Kapitolyo Best LGUs Boots Contest ningga tuiga og nakadawat og 50,000 ka pesos nga cash prize. Gidawat ang maong pasidungog nila ni Mayor Christian Daniel C. Diamante og Vice Mayor Danny Diamante nga mipresentar sa lungsod sa tuburan atol sa awarding ceremony. Giday kusab ang Municipal Agriculture Office tungod sa ilahang gapaningkamot sa pag-promote o pagpaila sa mga produktong pang-agrikultura o lokal nga produkto sa tuburan. Pinaagi sa maong kalampusan, mas napakita ang mga lokal nga produkto o talento sa mga tuburan o tuburanon ngadto sa mga mas daghang tao. Mabuhay ang tuburan padayon ang pagpasiugda sa ato ang mga produkto, talento o kakugi, mga higala. Okay mga kaigsoonan, arita mga higala, liso ta mga kaigsoonan sa ato ang mga eskutana na karon sa ato ang mga higala ang baga isyu karon mga higala nga naglimin. Dali 33 minutos nga kalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan. Ato susihon mga higala diri karon no sa ato ang Facebook post mga higala. Nagpost sa Facebook mga higala kagahapon adlaw mga kaigsoonan. Unahaw na to mga higala ning ha? Unang yun mga kaigsoonan ning nahitabo sa kurbida mga higala to. Wa ko yun damha mga kaigsoonan. Ha? Wa gina to damha mga higala ning panghitabo dito nakalabay gabi mga kaigsoonan, no? Kita mga higala, no? Ang disgrasyas kadalanan mga kaigsoonan, di manggid nato na malikayan mga higala, di manggid nato na mga kaigsoonan nga mahibawaan, no? Pwira lang mga kaigsoonan nga nagdinanghag ta mga higala, no? Kita nagamping ta mga kaigsoonan pero lisod ba mga higala? No? Nagamping ta nga doon na po'y uban nga magamping. Dili lang ang mga motorista po mga higala ng atong kuyawan mga kaigsoonan dias kadalanan. Dili lang ato ang mga kasugat-sugat po diha mga higala ng mga motorista nga wa magamping mo'y ato ang kahadlukan mga kaigsoon. Lakip na sabdi mga higala ng way mga puangod mga kaigsoonan. Ha? Nga mga kontraktor mga higala nga nagtrabaho mga kaigsoonan na mga karsada Ambo to kanus ani ma blacklist ni mga kaigsoonan ni mga klase sa mga ha? Kini mga klase ba mga higala sa ha? Kini ni ang kontraktor mga kaigsoonan ba? No? I don't know. Guab. Matakibaw mga higala no. Guab ka ni man bigit mga kaigsoonan po itong mga ghost project. Ha? So ba mga lugar kay mura man og baliwa laman nila mga kaigsoonan, no? Ang mga motorista, ang safety sa motorista mga higala. Kinsa mga magbubuhis mga kaigsoonan, no? Kay ang maong mga proyekto mga higala, labi na gid anang road concreting project is gipunduhan nas gobyerno mga higala. So kibaw ta nga ang pundos gobyerno gikan na mga kaigsoonan, buhis mga tao, panudlan lang sa tuang nasod mga kaigsoonan. Mabitan na nga dunay mga budget allocation mga higala. Ha? Matagtuig mga kaigsoonan sa mga national government agency. Ha? Ngadto mga higala sa daghang project kway human-human po mga kaigsoon. Ang sama, ha? Department of Public Works and Highways dahil mga higala kung DPWH. Binilyon kapisos mga higala ang gigahin nga pundo mga kaigsoonan anang maong mga ahensya sa gobyerno. Ngagikan sa buhis sa katauhan mga higala mga Pilipino mga kaigsoon. No? Muna nga, ibahin-bahino na mga higala ngadto sa distritos matag probinsya mga kaigsoonan. Ha? Diri sa tuwa sa probinsya sa Sugbo mga higala, bahin-bahino na sa nakadaiyang distrito diri sa tuwa, diri sa tuwa sa lungsod sa Tuburan, tersero distrito tana himutang diri mga igsoon from Tuburan Cebu to Barili Cebu mga higala. Gikan mga kaigsoonan dihas matnog or dihas utlanan gyud mga higala dihas matugawi. Ha? Kini matugawi mga higala is dito na ni Habig sa Tabuylan. Ang pikas anak mga higala ang Habig muna ng matnog sakop na stuburan muna yung utlanan diha mga higala sa 3rd district o sa 4th district mga kaigsoonan. Kaya katong matugawi mga higala sakop na sa Tabuylan, niya ang Tabuylan is sakop na sa 4th distrito. Ha? Sakop mga higala sa 4th district province of Cebu mga igsoon. Be, tanawa. Ha? Tanawa o ikumparar mga higala ang kadalanan sa 3rd district o sa 4th district, gikan anang matugawi kanang giwanon mga higala, tanawa ang kadalanan na nahangtod yun dito mga kaigsoonan sa crossing sa Tabuylan. Ha? Doon na lang siguro yung gamayng agianan niya, kanang doon na diya sa poblasyon area. Ha? Doon anang maiskina simbahan sa Tabuylan, medyo gamay rana, but inikabot anak dito sa Tabunok na usab mga higala sa Tabuylan, lapad o hamugaway kay karsada mga higala. Paingon dito sa Olipo, ngadto na mga higala sa Marabilla, paingon na sa sakop San Remio dito sa Victoria, lambusan ug uban pa mga higala hanto na dito sa iskina sa San Remio, haglaya mga higala, paingon dito sa Medellin, wagi kay pisang gamay makita mga higalang bati nga karsada. Ha? Ha? Muna mga higalay, dakog diferensya niya, nganong nahimo manas kwarto distrito mga kaigsoonan? Unya, nganong paghimo ana mga higala nga paspas man? Wala may hasol mga higala. Dili man parihas ani karon mga kaigsoonan nga nagkagitlay. Ha? Nagka sus kalandrakas ang agi mga kaigsoonan hasta pata na among ta mga higala. Ha? Ako adi man sad ko ma, di man sad ko ma, ha? Di man sad ko matandog mga higala ingnon kun ninyong mirise. Ha? Kay ako niadto pa man ko sige kumbati ninyo. Pero sige na lang. Importante mga higala, ha? Wa ma wa mapangos ang BBPs mga igsoon. Ha? Eh, sige na lang. No, sige na lang. Kaya di araman po mga higala. No, pero muna, no? Nagamping ta mga higala. Nagamping ta sa ito ang pagmaniho mga kaigsoonan. But sad to say, ha? Ako ngos mo, sad to say, na doon ay daghang tao nga magamping. Labi pag yun mga kontraktor mga higala. No? So, ako ning, ano na, paabot ning akong gipost mga higala. Proyekto para sa kang kinsa mga higala. Kinsa ang dapat makabenepisyo sa proyekto mga higala. Ang bulsa sa kontraktor, ang bulsa sa opisyal sa, ha? Pangutana na ning ato, ah. Kinsa ang mong mga proyekto mga higala? Proyekto para sa bulsa sa kontraktor o proyekto para sa bulsa sa opisyal sa distrito mga higala? Muna itong pangutana. Ha? Muna ito ang kwan nagtangag og akong pangutana karon mga higala, proyekto para kang kinsa. Maayong buntag. Ha? Mga Sugbuano, labi na gisterzero distrito. Ato ning klarohon, no? Ang WTG Contractor mga higala and Development Corporation nga sa contractor records mga higala, nakalista ubo sa ngalan ni Willie Tigo mga higala. Mo ang contractor nga ang gipangutana nato karon, no? Dili kini personal nga pag-atake. Ha? Ngatos mga contractor mga higala kay kung road concreting ang proyekto, dili lang konkreto ang ato ang tan-aon. Dili lang pila ka milyon ang kontrata sa mga proyekto. Dili lang kung mahuman ba ang maong karsada o kadalanan, mga higala. Ang pangutana din hi mga kaigsunan, asa ang safety? Asa ang traffic management, mga higala? Asa ang traffic coordination o asa ang accountability, mga higala? No? Muna itong pangutana ba? No? Kaysa panahon nga gitrabaho ang dalan, mga higala, nga gianan sa mga motorista, igo na ba? Ha? Pangutana to, ikaw na ba ang usa ka karatula mga higala? Igo ba ang pipila ka barikada mga higala? Kiparan ako, dili gyud mga kaigsunan. Nya gani katong higayuna mga higala sa ako ang pagka dusmo dito mga kaigsunan? Ha? Wa gyud koy nakita bisag usa mga higala kabuok ditong cushion tape mga higala ang giali sa ilang gikandos mga kaigsunan. Ha? Ilang gikandos dia mga higalang kini ni ang mga higalang karsada? Kaya ang ilam ko style para sa itong sapalan, ilang kanduson mga kaigsunan, kanduson nila, ha? O niya, murag i-grade ba nila mga higala, murag ilang daruhon, niya, ang mahitabo ana, ila sa pawag ispalto mga kaigsunan. Ha, sila rin nahibaw, ha? Sila rin nahibaw mga higala, giunsa na nila mga kaigsunan pagtrabaho, no? So muna mga higala, ang nahitabo mga kaigsunan, wag ito nakita mga higala yung taong tao dito nga o wa ko pa disgrasya mga higala, wa ko kibaw, wa ko kibaw mga kaigsunan, ilan ang gitrabaho ang karsada, ha? Arti pa ita mga kaigsunan na pa susulbidang engineer niya mga higala ambot lang, ha? Nagmika lang po mga higala, no? Dapat unta before sa pagsugod sa proyekto mga higala, kung doon na palanggit unta sila ay kininiang mga higalang kanang doon na pa sila inong tamahigala malasakit ba? Kung doon na pa sila pagbati mga higala sa mga motorista, kung gi-priority pa nila mga higala ang mga motorista mga higala, kung giuna nila mga motorista kaysa ilang pamulsa mga higala, na dili mahitabo mga kaigsunan, ha? Nga doon ay madisgasya, di po tama kaingon. Kaya doon naman po yuban mga higala nga hubog, ha? Kanang hubog ang mupadagan ng gihapon mga kaigsunan, no? Adi nakit po na mga higala sa po na siguro mga kwan, bisan pa siguro doon ay mga warning devices diha mga higala basta kanang hubog mga kaigsunan kadaghan naman kita, ha? Kaya kita mga higala usahay magkakuyog tag rescue mga kaigsunan mostly good mga higala basta doon ay fiesta doon ay mga higala ay disco asos klaro kaya na mga higala, ha? Na doon ay rescue ng andaman ang anuman. Ah, daghan mang hubog, ha? Ya kining hubog bigila patuyan na malagpadagan, ha? Mo na mga kaigsunan, no? So matud pa mga higala or sa atong gihisgutan diri mga kaigsunan igo na bana mga higala na mga barikada. Kay para nako dili gyud, no? Kung ang construction area direktang makaapekto sa dagan sa trapiko mga higala. Kinahanglan siguro nga adunay klarong warning signs, husto nga barikada mga higala, traffic control og personnel nga mutabang sa pagdumala sa mga motorista. Ha? Mas angayan siguro na mga kaigsunan ingon ana. Kay why kay ang highway mga higala dili taw na playground intawon, dili taw na duanan sa mga bata diha mga higala nga. Ha? Bisan kanig duanan sa mga bata, doon na gid gitay mga safety personnels. Bisan gani ana mga swimming pools, doon na gitawag mga higala og mga lifeguards mga igsoon. So dapat unta mga higala kamo diha. Dapat unta mga higala kining mga kontraktor, dapat unta ani nila, no? Ano na sa sila gitawag og lifeguards? Atong protektahan pod mga higala ang kinabuhi sa tao nga naggamit anang maong karsada mga higala. Kung diindiha sila nabuhi mga higala, kay kugwa pa na mga kinsula ng mga pundos, gobyerno mga higala, ang dagko kay kandidats, proyekto mga higala, ha? Di man sila mga higala makapursinto, ana? Ha? Ha? Di sila makapamulsa na mga higala, pinaagi sa tumbuhis, katauhan, Pilipinhon mga igsoon, no? So diha mga higala og ang motorista labaw sa tanan ang motorista mga higala dili in town test project mga higala, ha? Dili kay ang motorista to himuon ba nga testingan na nato kay mo na no sa paita gyud mga igsoon so ari ta mga higala des barangay city ug des barangay utsom nga kaigsoonan no kala diha usa punas ta kong isyu da purti pagkapaita mga kaigsoonan da des barangay city ug sa barangay utsom no dako ang kadaot ug disruption mga higala ang giatubang sa mga motorista tungod sa road works mga kaigsoonan sa maong dapit ha des barangay city ug ang adunay mga o kung adunay mga insidente o aksidente nga may kalambigitan sa kakuwang sa safety measures, dili kini butang nga angay nga pasagdan mga higala. Di ba? Diha mga kaigsoonan, grabe ang kahuots trapiko. Ha? Porting inita mga higala, usay magsugatay pa mga higala ang mga motor, mga truck, mga higala kay gibiyaan man. Ha? Gibiyaan man sa mga plugman anang ilahang mga kontraktor diha mga kaigsoonan mo na ilahang na muna ilaha mga higalang talent aning mga kontraktor niya mga higala trabaho biya mga kaigsoonan trabaho biya mga higala no? Unsa may gihimo sa mga ahensya sa gobyerno na labi na yun sa DPWH mga kaigsoonan no? Imo yun makita ba nga wag yun sila mga higala pagtanaw sa mga tao mga kaigsoonan labi na yun restuburan nga dayon ra ba kinipong uban mga higala musakay po na yung mga kaigsoonan, ato na ba na ipahis tulungsod? Ha? Nga kita na magitigsaw, mga higala, aling ilahang gipambiaang trabaho, mga igsoon? No? So, dako ka na, disruption, mga higala. Nga tubang ka sa itong mga motorista tungod sa mga roadworks niya, no? Unya, mga kaigsoonan, kinabuhi ang atong gisgutan din, he? Ha? Dili in town numero, dili statistics, dili collateral damage, mga higala, labaw sa tanan. Ang motorista, ha? Kasagaran, mga higala, nag-agi diha mga kalalakinan, mga amahan, nga nanginabuhi silang tagsa-tagsa, kapamilya. Mga habal-habal drivers, mga tricycle drivers, no? Mga tricycle drivers, mga driver, mga higala, bihars, ang uban, mga higala, mga rider, anang mga parcel, ang uban, mga higala, unsa pa diha, kanang naghatod, anang mga pizza diha, kaya nanarabataron rin nindot sa mga pizza, mga higala niya, free delivery. Nagkadaiya mga higala, mga amahan nga naningkamot, mga higala sa pagbuhi silang pamilya, pinaagi mga higala sa panginabuhian nga nagmanihos kadalanan. No? Nya, kana mga higala, tungod lang mga kaigsoonan. Sa way klarong safety mga higala, warning devices or warning signs or mga personnel mga higala nga muman sa traffic mga kaigsoonan. Simbakog balisglasya ning mga amahan mga higala nga buhi deskarsada, posible mausab ang kinabuhi sa kinatibukan niyang pamilya, mga higala. Mausab! Mahasol, mga higala. May lang mga kaigsoonan parihas aning akong pangostra. O niya, simbako og ha? Simbako, mga higala, og kinini ang mamatay yun, mga higala, simbako lang. No? Porting luuyas, pamilya. Nagsalig man lang gudin mga kontraktor kay ilaha, mga higala. Ada. Lignay bagong project. Ha? Palitan na nato nag-usaka. Ha? O sa kasakyanan, mga higalang bugnaw, kay aircon, mga kaigsoonan, unya. So, ha? Di gina, maugta sila mga higalas batik nga karsada, di gina sila maabugan. Kita diha, nag-antos tas abog diha sa, ha? Nag-antos tas abog, mga higala diha sa Barangay City, Barangay Utsop, pero kini mga engineer, anang, ha? Padayong paburot silang bulsa, mga higala, di gina, abugan mga kaigsoonan, abugan na nagkaliot, nagdaog silang sakyanan, ha? Muna'y tinood anay nga pag-istorya mga higala. No? Muna diha, kung adunay seryoso o niya balik-balik nga problema mga higala sa safety implementation, anong mga mga lugar mga higala, angay pa ba nga mahatagan o kumaabot ng mga proyekto ng mga kontraktor? Muna sa kong ingon mga higala. No? Na angay pa ba ng tagaag proyekto mga higala? May mani, sus, will be daw. Manong wak manigi blacklist mga kaigsoonan? Ha? Nga nung wak manigi blacklist in town, asa naman ang ato ang mga leader restore district? Kadugay na ano mga tawhana. Unya, matod pastaho mga kaigsoonan. Ha? Ngang kontraktor anis barangay sitig, barangay utso. Uy! Ha? Matod pastaho mga higala. Yaligaran mga higala. Matod pas aligasyon nga. Sigon pa mga higala nga. Mopo na yung mga higala kontraktor sa Ghost Project ito sa Balamban. Ha, nakadungog tana mga higala. No? Nya, karon mga kaigsoonan. Asa naman ang mga kadakwas tercero distrito? Ha? Cebu, 3rd District Provincial Congressman mga third district. Congressman Manghegala, kanhi Congressman Pablo Jan Garcia ba Manghegala? Uy, mudagan nag paabot na Manghegala og interest pagdagan pagka gobernador sa probinsya sa Sugbo. Unya, wa manghapon ni maariglar ni Manghegala ni mga kadalanan labi na gyud diri sa tersero distrito, partikularmente diri sa tuboran mga kaigsoonan. No, angay siguro nga ariglahon ni kuna Manghegala sa mga namunuan diri sa tersero distrito mga kaigsoonan, usa pa sila mo desisyon mga higala na magpapili sila sa mas taas nga posisyon mga kaigsoonan. Ha? Kay ila man ning obligasyon? Ila ning obligasyon mga higala? Di man ning obligasyon bisan pang ang uban mga higala nga intay na hibaw-an mga kaigsoonan dai post comment das Facebook. Ha? Nga i-refer din nato sa municipality dili. Obligasyon, responsibilidad ni mga higala sa 3rd congressional district mga kaigsoonan. Ila ni mga higala unta asa naman ang mga leader sa tuwang 3rd district. Sa atong congresswoman diri sa 3rd district, no? Ang pinalanggang asawa mga higala ni Congressman Pablo Jan Garcia. Kanhi na to. Congressman, unya karon kasamtangan ni ring congresswoman. Ha? Congresswoman Garcia mga higala. Unsa man anihong aksyon ani? Bahin ani? Sa mga reklamo sa mga motorista? Ha? Ato pangutan-on mga higala. Ang ilang kampo mga kaigsoonan? Ug kung sa ilang himo mga kaigsoonan kay dili man tingali ni sobra sa among gipangay, dili sobra ning gipangayo sa katawhan mga kaigsoonan siguro oy. Ha? Ang gipangayo mga higalas mga motorista dias Barangay City, Barangay Utso, dili siguro na sobra mga kaigsoonan gamay ra gyud kay nang among gipangayo. Safety lang. Accountability lang ug hustong pagpatuman sa proyekto lamang. Ha? Munay ato ang gipangayo mga higala kay ang proyekto nga gibayran gikan sa kwartas katawhan kinanglan nga maghatag og kaayuhan sa katawhan. Dili problema, dili kahasol. Ha? Kay porbida, perti pagkapaita mga igsoon ay. Disgrasya ang mahiaguman mga higala sa mga motorista. Ha? Ako musbon ang proyekto nga gibayran gikan sa kwartas katawhan kinahanglan maghatag unta og kaayuhan. Dili kahasol o disgrasya mga higala o muabot, musangpot pa. Ha? Musangpot pa sa kamatayon. Luna na may nahitabo mga higala. Ha? Nga natiklo diha mga kaigsoonan sa, ha? Diha sa may tapon mga higala. Ha? Kato medyo inuman po ito mga kaigsoonan. Kay sigon pa mga higala. Ha? Baragitanon, manay po ito sa barangay Bagasawi. No? Yan, naabot man ito. Ang butungano po, naabot po ito mga higala. Ito mga tanon mga kaigsoonan. Ito, discos barangay size. Pag-uli mga higala, ha? Medyo inuman mga kaigsoonan, siyempre kining inuman mga higala, disgrasya gyud tarong, ha? Disgrasya gani, disgrasya gyud wing inom mga igsoon sa mood ng inuman, ha? Pag-abot ito mga higala, wa ka klaro nga likuon ay mga higala kay dunay gipahigayon nga, ha? Kinini ang pagtrabaho sa titayan, ang hitabo mga higala, talahos mga kaigsoonan dito sa kitrabaho na igo atong usa sa mga kanahiganting punson mga higala ng krein, ganang dukduk ba ng mga pilote mga higala. Solid kaya nga putaw na. Adito, igo mga kaigsoonan, taong-taong maong hubog. Ha? Unya, mo to, tiklo mga higala. No? Siguro, ingon na mga kaigsoonan, kaya makakilan, kuhang yun tanga, medyo, kuhang yun, no? Itong ingon mga higala. Disgrasya kayo ng tarong, no? Muna mga higala, no? So, ato unta mga kaigsoonan ba, nga, kini mo mga proyekto mga higala dili ni mahimo ha? Kini mo mga proyekto nga samtang giingong development ang ordinaryong tao mga higala hinuon ang at magatubang sa peligro. Development pa day, development pa day tawag anak mga kaigsoonan. Ha? Development ini kahumas trabaho pero wala na nanay nga pangos nanay nga buwak ang o mga higala. Ha? Nya mo na development na develop ang tuloy mong karsana pero daghang nahasol mga kaigsoonan. Ya ka lang mga nalislasya diya. Ha? Mga magbubuhis, mga yanong motorista, mga yanong magbubuhis, nasod mga kaigsoonan. Mahingon pong mga engineer, kami, maming magbuhis, dako magbuhis. O dako magbuhis, siyempre dako mamasabong kita. Dako mamong kita ng mga proyekto ang ipunluhan sa mga tao, mga higala. Punluhan sa, gikan sa katawhan, mga higala. Ha? Panudanas, gobyerno. O. So muna, mga kaigsoonan, nga unta ba, tanawon mga higala ang safety una mga higala sa katauhan dili ang safety sa ilahang bulsa mga higala Mao mo ni. Sus perbida mga kaigsoonan. Mayong buntag, diha gaw, sakto gyud ka. Gaw, walay tarong gibuhat, amping lang gyud gaw. Ha, amping kita gaw, no? Amping kita gaw. Isihay lang kita amping gaw, no? Ani gyud siya gaw. No, nya. Okay. Arita maghegalas dugang ka mga kon. Ato ning isgutan karon ta taon pagyud, no? Kay dana na lang tay 5 minutos maghegala patira pagkadali apod gyud mga kaigsoonan sa oras ba, no? Ha? Okay mga kaigsoonan, arita maghegala. Dugangan nato ning ato ang mga greetings kay sayo jugo. Ha? Ubay-ubay na ni mga higala during mga nag-view na to sa Facebook Live, no? 15K mga higala. Ha? Nag-view na to sa Facebook Live, mga kaigsoonan. 15 kabuok, mga kaigsoon! No? Engons boss nolito, munisit. Hey boss, good morning, musta na? Ha? Nya, si Kent Franzuela, shout out ko ni Lola Auring sa San Juan, kuya. Okay, salamat inyo dia. Ma'am Amelita, good morning, Sir Jeriel. Kumusta na mo? Okay-okay na ang inyohang... ayaw kayo palabiyo ka na. Butang ang word nga pangos, ma'am. Kaya murag yung musamot o kahapdos. No? Nya, si Munisit Lolito. Ha? Good morning. Ang meaning is WTG, Waitarong guro. Masamblay ni sila Lolito. Mga magtutudlo. Wa may tarong guro, no? Si Eduardo Sarlatan. Ako maoy nakatabang ato idol, silingan to na mo. Oh, okay, no? Kato siguro dito sa kuan barangay magasawi, no? Onya, si Kapoy Piro Laban lang. Ninduta ani mo hang kuan. Maka-encourage man po ning imuhang ngan sa imuhang Facebook, Kapoy Piro Laban lang. No, matod pa niya, dugay na kaayo na siya nga congressman. Karon iyahan ang asawa, wa paghihapon maatiman nila. Pastilan, politika lang gihuna-huna. Looy, Bearita, looy, kaayo among motorista diha. Mao lagi, no? Naunsa man tong disgasya imong gipost na apil ka to? Murang mo gina number one na pangos. Mao lagi na, no? Sus, pumbida mga kingsunan. Ato pangutana ba mga higala, dugay na makini problema na itong giatubang sa itong kadalanan dari sa lungsod sa tumuran. Usahay, tinguan mga higala, dili abog ang ato ang problema, ang baha mga higala. Bisag kinsa na lang magpuhos na sa barangay utso, no? Ngamunin mo na. Nya, kung sa may hinungdan sa grabing pagbaha mga higala, may pagwa na trabaho ang karsadaha diha, kaysa una mga higala, wa man to'y dagkong baha, ato naman to'y ritso sila hangloy Carling Supatan, may pagpaminaw ni Madanoy Carling, Desbergue City. Dung din supatan may pagpaminaw. Ha, diha da sa CDG Pro Audio mga higala, no? Muna. Karon nga gitrabaho na hinuon. Ha? Karon nga gitrabaho na hinuon aning way mga puangod mga higala ni mga kontraktor diha mga higala mobiya lang mga kigsunang di mahuman. I don't know, matiwas ba na mga higala o magsige lang barag. Ha, patak-patak nang ilahan trabaho diha murag naguan mga kigsunan, localized thunderstorm. Agpatak-patak mga higala. I don't know, mahuman pa ba na? Kaya ang budget, ano, mga higala, I don't know, na pa ba na, mga higala? Ha? I don't know, sus, asa na kaha, mga higala, budget, ano, no? Muna nga, magbaha, di, mga kiksunan, problema. Nga, ay, cooking na. Nga, mabisita, restuburan, mga higala, ng atong mga kongresista. Ha? Ogwa sila makaatiman, diha, ogwa sila makakita, diha, sa problema sa ato ang karsada. Kadugay na, mga higala. Ha? Tugay na, tautaon na, mga Garcia, mga kiksunan. Di lang singong pag-unsa, ang realidad, sa politika, mga higala mo itong panglantawon. Tawad ng mga Garcia, nagsugod pas ka no pabling mga kaigsunan, bata, pag itong higayuna. Ang mga heavy equipment sa unaan, hapay standby na silang Rudy Montibon, anhing Rudy Montibon sa una, lulo ni Kuya Harry Montibon, sa provincial government, mga higala. Huwamang gihapon, mga kaigsunan, mariglar ni atong karsada sa tercero distrito. Mula gina, kung ingon nga naman ang kwarto distrito, ingon ana man, nga sa panahon ra bana kaniadto ni Congressman Binhor Salimbangon ngano man si kanhi gobernador Pablo Garcia Senior nahimo mga higalang gobernador nahimong Congressman de Tercero Win Garcia kaniadto tong kanhi kinini ang gobernador nahimo sa kongresista de Tercero hangtod mga higala may human og hurot og pipila ka mga termino mga higala kiring si Congressman PG mga kaigsoonan. karon si Congresswoman Karen Hope Garcia mopod ba nga kaigsunan? Ha? Ato ay pangutana man ni mga higala, kasi siguro may katungod siguro ta itang katauhan mga higala isip magbubuhis, may katungod siguro tang mangutana, pangutana man lang ning ato ah. O kung sa ilang gihimo mga higala? Ha? Kay magpapili ra ba ning tumaw na ra ba nirong kuan mga kaigsunan impormasyon nga magpapili nga to sa taas posisyon pagka gobernador mga higala sa probinsya sa Sugbo. Ug mo man gali ni mga higala ug manginaan ni pirmi mubutar ka ning taga Tuburan ug ang ubang mga motorista nga moagi sa Tuburan mubutar ka mga higala kung mao na mga kaigsunan ang pirminti natong nahiaguman nga kapaits karsada ning ato ang lungsod sa Tuburan. Impunto alas 9 kabuntagon mga higala. So atong hinahinayan pud mga kaigsunan, ha, pag-greet mga higala diri nagpadangat og mga mensahe mga kaigsunan. Higala Ili Espina, naunsa man tong disgrasya imong naapil ko ato Sir Ili Espina, no? Nagpaminaw na to mga higala Sir Ili og si Dennis Flores, good morning ni muna bro, no? Og si Evangeline Parilla, bayong buntag Sir Jeril, biasa mo rin yung sinjinti, nagpaminaw ko ni mo pirmi diri sa Barangay 2 kusog ayo among radyo, ha? Sa ako ang tindahan, gamay gamay pero daghang tinda. Salamat sa pagbasa Sir Jeriel, no? Kunya si Kuya Lo Kapol, daghang salamat sa pagpaminaw ug pagsunod kuya. Ato tulom nom sa naga. Amping kanunay kuya nya. More blessings to come na binagidi as imong bag-ong business karon nga nakahatag pud gyud og kanang kuan ba, no? Nakahatag og kanang kalipay pud gyud nimo mas nindot pang gyud imong higala ning ang ato ang panginabuhi, ato ang negosyo, ato ang trabaho nga maghatag gid ato kalipay, no? Kay mulambo gid mga kingsunan. Ang anis kuya Kapol nga hilig man pud kay ni farming, hindi kay pagbuhi-buhi mga higala, wala nga murag nakapaiban sa kunot, ha? Nakapaiban sa kunot kuya si mong agdang asa balhin. Ah, bahala ka to balhin sa lubot kuya, ang importante masuluban magpurol, no? Ang importante nga ang atubangan, ang agtang maminusan ang kunot gumikan sa kahamugaway na karon sa ato ang panginabuhi. Okay, alas 9:02 nas kabutagon mga higala, hantod ugma po na usab mga kingsunan, ha? Samang taknak sa samang istasyon, ay murag dunay mobile enrollment karon. Still mabuhay mga higala diha karos Barangay Apalan, no? Be, kuan ko no. Kusiha ko no ninyo mga higala. Na karon sila diha si Sir Ray Siras. Kung gusto mo moabil mga higala, hala ingna pangitaan dito si Sir Ray Siras ina nga nag-refer ninyo Jeril Asinjinti, ha? Nya aron makaabil mo sa mas barato diha nga TL Mabuhay Mobile Enrollment sa Gyapon. Kini niyo ang pobreng ikson, pobreng silingan. Apa nadunahan sa respeto ug pagmahal si Sikingon Jeril Asinjente. Manamili ta sa gugmingon nga inyong adlaw nga Lunes kabuntagon magbabunghaw ug magbalipayon. Daghan salamat sa pagpaminaw. May buntag pare bro Jimmy Lumakang, pare abay Jun Marbagamanga ug pare Kutsyal Jerry Lariosa.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: PT Radio TX 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. O ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: DTX 500. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
0: Be strong. Subok na.
3: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Kaya sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
4: okay.
3: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. O sa naghangyo ko sa tanan, na mo palit gid sa Bitron tablet.
0: Bitron, subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
0: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong ipong. Epektibo gid ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gid mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos.

0: for weekend reservation, advance booking is required.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bilisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The Morning Drive.
4: Every morning.
3: BT 98.1.
4: Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko eh. Di ba matay ko sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pag umano ko pang hapla, sir. Kutin hayahaya. Please ko kayo ang pamilang sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubok.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
10: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, oh, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na to merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: Living Testimonies.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
2: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
2: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
1: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
0: Living Testimonies. Jumpstart your day right here.
3: Good morning.
4: The Morning Drive.
0: Morning Drive.
4: BT 98.1.
5: GG.

0: is 98.1 BT Radio.
1: Tas bang imo blood sugar ato na kuwain diabetes? Mag DTX 500 ka! DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, gagapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag binaagin sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kun Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Kaya ko dai si Saidi ngayon son taga Proxing ko sa Miguel. Salamat ni Kuzer, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir ba? Grabe katahila, kaya kung dugan ni mo siya at imo nang dito, grabe ni Tiabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mumata pag gutumon. Salamat ko sa Vitron,
4: drop. Vitron, subok na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
8: Marcia Auto Parts Trading.
7: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: Marcia Auto Parts Trading.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
9: Malunggay paligun sa imong immune system,
10: Tubo natural energy booster,
9: Ginger panguntra sa inflammation,
10: and of course Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Lives for life.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement.
15: Bringing home a bottle of Lactopaffy is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
17: BT Radio, 98.1 FM.
18: 98.1 FM.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
22: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakitigid at ang mga paglikat na ko sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
21: Huh? Dili hapdos.
22: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
21: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
22: Wala po, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
21: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
23: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
24: Jumpstart your day right here.
25: Good morning.
26: The Morning Drive.
24: Morning Drive.
26: BT 98.1.

0: 98.1 BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simala lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay TC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc. Kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto!
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga nay antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kagya protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
4: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gyud na, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
3: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
3: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BTE Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga?
3: Ah.
2: Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: O sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na kinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit mo sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275190 4, sa talk and text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive.
2: BT 93.5.

0: παράμυνα. Αν believe σε λακτοπάφι.
1: Σε λακτοπάφι. Λακτοπάφι.
2: Λακτοπάφι.
0: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
4: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
6: V-Tron, subok na!
7: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Toro. Ang ako nakuanan sa V-Tron syrup, nakatry na gayog ko, kanyang kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya, gamay na siya mukaon.
8: Okay.
7: Abtik na siya muliho. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
6: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
0: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na aana, kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ko na nagamitan, kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganito't guna na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
11: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
10: Ah, mau ba, kuya? Sige, at doon ako.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: This is the Morning Drive.
8: The Morning Drive.
14: BT 98.1.
15: Every day, every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mami Puchi, na magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Puchi, unsa man puni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit Mami Puchi?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetes diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tayo igong oras, Mami Puchi, kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Sikang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So, doon mo nagiging
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo sa'yo?
9: Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa araw ng mga bayani. Mga guro OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo.
4: Headlines.
5: Pangulong Marcos Jr. matamang tinututukan ang sitwasyon sa mga lugar na sinalantan ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat.
4: Headlines.
3: DSWD may 5.8 billion pesos na pondong nakahanda at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad.
4: Headlines.
5: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon bumaba kumpara sa parehong panahon ng 2025 ayon sa Department of Health.
4: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Nepal hinggil sa Filipino doktor na napaulat na nawawala sa flash flood doon.
4: Headlines.
5: At ikalawang yugto ng dagdag sahod sa minimum wage earners sa Davao Region, epektibo na bukas September 1.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, August 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa araw ng mga bayani, mga guro OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang obserbasyon ng National Heroes Day o araw ng mga bayani ngayong araw na ito. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyang pagkilala at parangal nito ang mga bayaning nag-ukol ng kanilang tapang, lakas at maging nabuhay para makamit ang dignidad at kalayaan ng bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bagong bayaning bumabangon at patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Aririyan na niya ang mga OFW para sa pagunlad ng pamilya at bayan, sundalo at mga police, emergency responders, bombero, sundalo na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang naaharap sa mga panganib. Kinilala din ng Pangulo ang mga guro, healthcare workers, mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho para mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Hindi rin nalimutan ng Pangulo na kilalanin ang AFP, Coast Guard at mga taga BFAR pati na ang mga mangingisda na nagsisilbihan niyang frontliners para protektahan ang ating mga karapatan, kabuhayan at interes sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: House Speaker Boji D. nagpaalala na ang kabayanihan ay pagpili ng mabuting Pilipino sa araw-araw na buhay. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Muling ipinaalala ni House Speaker Faustino Boji D. III na ang National Heroes Day ay hindi lamang isang simpleng pagunita kundi isang mahalagang paalala sa pagkakakilanlan at pananagutan ng bawat Pilipino sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa pambansang araw ng mga bayani ngayong araw, binigyan diin ng House Leader na ang totoong pamana ng mga bayani ay ang sakripisyo sa bayan, kapwa at susunod na henerasyon. Ayon kay Speaker D sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, mahalagang maibalik ang katapatan, paggalang, malasakit, tapang na may panindigan ng tama at ang pagmamahal sa bansa. Dagdag pa ng House Leader na ang isang matatag at maunlad na Pilipinas ay hindi lamang itinatanim ng mga leader kundi itinatatag ng bawat mamamayang Pilipino na tunay na may malasakit at paninindigan. Hinimok din ito ang sambayanan ng pagnilayan ang sakripisyo ng mga bayani ng nakaraan at isabuhay ang pagmamahal sa bayan upang lalo pang patatagin ang Pilipinas na kanilang ipinaglalaban. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Bodie D. III.
9: Sa isang panahon na napakabilis magbago ng mundo, kailangan nating bumalik sa mga pagpapahalagang hindi dapat magbago. Katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa nangangailangan, tapang na panindigan ng tama at pagmamahal sa ating inang bayan. Ito ang tunay na mukha ng kabayanihan sa ating panahon.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Matamang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinangutos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila, ang binaha bunsod ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. Inaasahang magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development o DSWD may 5.8 bilyong piso na nakahandang pondo at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad. Si Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Aabot sa 5.8 bilyong piso ang nakahandang resources pa ng Department of Social Welfare and Development para sa patuloy na pagtugon sa mga komunidad na apektado ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Bati sa datos ng DSWD na sa 2.3 billion pa ang standby quick response fund na available sa central office at mga field office. Bukod dito, meron din mahigit sa 3.4 billion halaga ng relief pile na binubuo ng family food packs at non-food items. As of August 31, nakapaglaan na ang DSWD ng halos 1.6 billion halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad at habagat sa 11 rehiyon sa bansa. Samantala, 1,000-1,000 family food packs ang ipinadala pa mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo naman sa field office sa Central Luzon bilang augmentation support sa nagpapatuloy na relief operation sa mga komunidad na apektado ng habagat. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Cachalian na tuloy-tuloy lang ang dispatch ng relief supplies pati na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang response operations at pagpapaabot ng tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Sa programang Boses, sinabi ni NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros na mahigit 1.7 billion pesos na ang naipabot na tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, umabot na sa 32 individual ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat. Aniya, nasa 8.6 million na individual ang apektado ng masamang panahon habang mahigit 6,000 ang inilikas.
11: Apektuhan na po yung almost 8,600,000 na persons. Nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. Meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at meron pang 19 injured at 3 missing.
5: Samantala, pumalo sa 6.1 billion peso sa pinsala sa mga infrastruktura habang mahigit 3,000 piso sa mga kabahayan. 2.3 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
11: Meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. Kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan.
5: Si NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malaking bahagi pa rin ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng paminsan-minsan hanggang sa malakas na pag-ulan dahil sa tatlong tropical depressions kabilang ang bagyong Pilandok na bahagyang lumakas. Ayon sa PAGASA ay nasahang palalakasin ni Pilandok kasama ng dalawang tropical depression ang habagat habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mapapanatili ng bagyo ang lakas nito at posibleng maging tropical storm bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area na muling na-develop sa Tropical Depression Saudel o dating bagyong Obet na nasa labas ng PAR. Isang LPA din ang naging tropical depression na nasa bahagi ng kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nagpalika sa libo-libong residente at puminsala sa dalawang tulay. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap, impossible o hindi makadadaan ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada habang nasira ang mga pananim at lubhang naapektuhan ang mga residente. Noong Biyernes ng gabi, gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro, Tarlac City. Sumunod na gabi, bumigay din ang gitnang bahagi ng Agana Bridge sa lungsod dahilan kaya nahulog ang isang SUV sa tulay. Una nang nagbabala ang PAGASA na magpapatuloy ang pag-ulan sa Tarlac hanggang mamayang gabi kung saan pinangangambaha ng matinding pagbaha sa bahaing lugar sa Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at Santa Ignacia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dinatrabaho ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng access point sa Agana Bridge sa Tarlac City matapos gumuho kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Tarlac Governor Christian Yap na planong maglagay ng pansamantalang tulay at folding bridges sa nasabing lugar. Nakadepende naman ani ang tagal ng pagsasayo sa tulay sa mga kagamitan at sitwasyon ng tulay. Sa ngayon ay nagbibigay ng libreng sakay para sa mga residente. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang mga nagdaang pag-ulan ang Aquino Bridge sa nasabing lungsod.
12: To help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
3: Ang tinig ni Tarlac Governor Christian Yap.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nagpapatuloy ang pumping operation sa bahagi ng NLEX para maalis ang baha punsod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo na sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio, na malaking hamon ang pag-alis ng tubig dahil sa dami na ibinuhos na ulan sa Pampanga. Nananatili namang bukas sa mga motorista ang dalawang lane, subalit asahan ang mabigat na daloy ng trapiko.
13: Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan po previous days. Ano kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig at tinaas na po namin yung mga harang sandbagging po sa tabi para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po. Ano, doon sa area lalo na po mataas po yung pagbahabo doon sa labas ng expressways.
5: Si NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aktibo ang clearing operation sa Olongapo City kasunod ng malawakang pangbaha bunsod ng mga pangulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na nasa 13 barangay ang tumanggap ng evacuees at marami sa mga ito ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Muli namang paplanuhin ng LGU ang mga hakbang nito sa ganitong sitwasyon, lalo na at mahigit 2,800 milliliters ang bumuhos na tubig ulan sa lungsod ngayong buwan ng Agosto.
14: We have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. Kaya ngayon po, balik po kami sa planning and we have to consider na malaki pong chance. Baka new normal nga po natin ito pagdating po sa sama ng panahon at syempre, dyan po yung climate change at kung ano-ano pa.
3: Ang pahayag ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nagkaroon ng landslide sa Barangay Virac sa Itogon, Benguet kaninang umaga. Makikita sa mga larawan ng mga nasirang bahay, natabo ng kotse at hindi madaan ang kalsada sa Jungle Town. Dahil sa pag-uho ng lupa, bumagsak din ang mga puno, pose ng kuryente at mga linya sa kahabaan ng kalsada na nakapinsala sa mga bahay. Wala namang casualties sa nasabing insidente.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facilities ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na aayusin sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversion dam maliban sa high level dam.
15: Ito pong ating mga high dams kagaya po na itong Patabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, ito ang ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to dito po sa Pampanga, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protection, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nakatutok ang FIVOG sa mga ilog sa Zambales kasunod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOG Director Teresito Bacolcol na naobserbahan kasi ang hyper-concentrated sediment flow sa ilang ilog doon. Una nang nagbabala ang FIVOG sa posibleng pagragasa ng lahar at volcanic debris sa mga ilog mula sa ilang bulkan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
16: May na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marilla at sa may Bucao River System sa may Zambales. Ngayon, ngayong araw na to, may team kami na pupunta. Kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
5: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga kasong may kaugnayan sa patuloy na pag-ulan na itala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness, 24 na kaso ng dengue at 4 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw, Agosto 31. Batay sa pinakuling disease surveillance report, umabot na sa 2,541 o 2,541 ang kabuuan kaso ng dengue sa Maynila mula January hanggang ngayong araw, habang 1,203 naman ang influenza-like illnesses at 556 cases naman ang naitala na kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong naitalang kaso ngayong araw ng cholera, typhoid fever, COVID-19 at severe acute respiratory infection. Mula Enero, nakapagtala na rin ang lungsod ng 87 kaso ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, 68 cases ng typhoid fever, 312 cases ng severe acute respiratory infection at 3 kaso ng cholera. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Ang tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber.

0: Magana ang pumping station mula pa noong Sabado. Aniya, ninakaw ang mga kable, valve at takip ng manhole na kailangan para gumana ng maayos ang flood control infrastructure sa Metro Manila. Samantala, sumaklolo ang DPWH sa Philippine Coast Guard para bantayan ang sunog apong pumping station at iba pang vulnerable drainage facilities para mapigilan ang pananabutahe. Bukod pa rito, ninakaw ng heavy duty check valves mula sa Tumana pumping station na mahalaga sa pagpigil ng tubig mula sa Marikina River kapag mataas ang tubig. Ninakaw naman ang mga manhole covers sa Rojas Boulevard kaya na aksidente ang ilang sasakyan dahil sa mga butas-butas sa kalsada. Giit pa ni Dizon, aarestuhin ang mga magnagnakaw at susuriin ang mga junk shop o bilihan ng bakal para malaman kung doon dinadala ang mga ninakaw na materyales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagbili ng karagdagang mobile pumps para mapaghandaan ang susunod na pag-ulan sa Marikina City. Anya, kailangan doblehin ang kapasidad ng pumping station sa lungsod.
3: Kailangan ready na tayo. Sabi nga ng Pangulo natin, kailangan ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati. Na ngayon, normal na nangyayari. So, kailangan daw doblehin yung kapasidad. So sabi ko, odi-doblehin natin. Diba kahit na hindi yun ang plano, odi-doblehin natin. So ang utos natin is, bibili na tayo ng mga at least mobile pumps yan para ready tayo kung may mangyaring ganito ulit in the next few weeks. Ready tayo.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Batangas, Masbate at Mindoro Islands. Paliwanag ng PPA, otomatikong kanselado ang biyahe kapag na-issue ang no-sail policy ng Philippine Coast Guard. Pwede rin anilang magkansela ng biyahe ang shipping lines bilang pagsunod sa regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Puspusan ang Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon bunsod ng habagat. Aabot sa 49,000 sa na Meralco customers ang apektado ng power outage na pawang nasa mga lugar na binaha tulad ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon sa Meralco, walang tigil ang kanilang linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Pinag-iingat naman ang publiko na iwasan ang mga naputol o nasirang linya ng kuryente, gayon din ang mga pasilidad ng kuryente na nalubog sa baha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naka-red alert ngayon ang sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunso dito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Iiral naman ang yellow alert mula alas 10 ng gabi hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dulot naman anila ito ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bumaba ng 23% ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot lang sa 5,486 cases ang naitala mula January 4 hanggang August 26 ng taong kasalukuyan. Mas mababaan nila ito ng 23% kumpara sa 7,163 cases na naitala sa parehong panahon noong isang taon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na ang pinakamataas na kaso ng leptospirosis ay naitala sa National Capital Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa mga DOH hospital palang-anya sa Metro Manila ay umabot na sa 521 na pasyente ng leptospirosis ang na-admit hanggang noong Agosto 23. Karamihan anya sa mga pasyenteng ito ay nasa San Lazaro Hospital sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tumaas ang bilang ng mga pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila habang nasa 300% hanggang 500% ang bed capacity sa emergency room. room. Naglagay na ng tent sa labas ng emergency room para tumulong sa pag-screen at pag-classify ng mga pasyente batay sa severity ng kanilang sintomas. Umaalalay naman sa San Lazaro Hospital ang mga kalapit nitong ospital kasaya ng Jose Reyes Memorial Medical Center at Jose Fabella Memorial Hospital. Sinasabing 1/3 ng leptospirosis cases sa Metro Manila ay ginagamit sa San Lazaro. Nakikipag-ugnay naman ang San Lazaro sa iba pang ospital at LGUs para

0: Mulong sakaling tumaas pa ang leptospirosis cases.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Epektibo na simula bukas, September 1, ang ikalawang tranche ng dagdag sahod ng minimum wage earners ng pribadong sektor sa Davao Region. Alinsunod sa wage order para sa agricultural workers, magiging 525 pesos ang arawang sahod mula 515 pesos. Nasa 540 pesos naman ang panibagong sahod ng mga nasa non-agriculture sector mula sa 525 pesos. Una nang ipinatupad ang first tranche noong March 13, 2026. Pinayuhan naman ng DOLE Davao Region ang lahat ng employer na sumunod sa panibagong wage adjustment.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Konsulado ng Pilipinas sa Nepal patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa Nepali government para agarang mahanap ang isang Pilipino doktor na napaulat na nawawala sa mapaminsalang pagbaha. Si AJ Ignacio para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating bansa sa Nepalese government para sa agarang paghahanap sa isa nating kababayang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang nangyaring mapaminsalang flash flood sa Tibet-Nepal border. Ayon nga kay Consulate General of Nepal to the Philippines, Jose Paulo Campos, na nauna nang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas upang mahanap nga ang kababayan nating doktor na nawawala. Nauna nang tinanggihan ng Nepal ang alok na tulong ng ibang bansa at iginiit na kinakaya pa naman ito ng kanilang operasyon sa paghahanap ng mga nawawala. Sa uli naman, muling siniguro ng ating konsulado na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan at pag-monitor sa Nepalese authorities maging sa disaster response team ng naturang bansa para maisa prioridad ang ating kababayang Pilipinong nawawala. Sa ngayon, tanging ang naturang doktor pa lamang ang naitalang nawawala sa ating mga kababayang nagtatrabaho at nagbabakasyon at naninirahan sa nasabing bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Buwabiyahin na ang Kadiwa team mula Davao patungong Maynila para makapagbenta ng mas murang agricultural products simula bukas, September 1. Sa isang video na inilabas ng Department of Agriculture Davao Region, makikita ang nasa Visayas na kahapon ng grupo at magpapatuloy ng biyahe patungong Metro Manila bilang suporta sa Kadiwa on Wheels program. Layo ng nasabing programa na maghatid ng sariwa at abot kayong produkto sa mga mamimili.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nakumpiska ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 11 unit ng hinihinalang illegal na troso sa magkatawang na operasyon sa Sibuyan Island sa Romblon. Inilunsad ang operasyon matapos makatanggap ng report hinggil sa illegal na troso sa may 150 metro mula sa National Road sa Sitio Bato. Dito nila natagpuan ang 11 piraso ng tiga na mas kilala bilang Mangkono of Philippine Ironwood. Ginawa ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na nagpaparusa sa ilegal na pagkuha at pagkolekta ng mga produkto mula sa kagubatan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang ilegal na pagtutroso at maproteksyonan ang yamang gubat ng Sibuyan Island.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas nagwagi kontra Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers para manatiling buhay ang tsansa sa FIBA World Cup 2027. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
4: Napanatili ng Gilas Pilipinas ang tsansa nito para sa FIBA World Cup 2027 nang kapwa patumbahin ang Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong weekend. Bumangon mula sa 13-point first half deficit ang Gilas Pilipinas upang angkinin ang 68-56 tagumpay kontra Iran linggo ng gabi. Mula sa makapigil hiningang 82-81 overtime win kontra Jordan noong Biyernes, muling naharap sa mabagal na panimula mga Pinoy bago nakabalikwas upang gulantangin ang Iran at makompleto ang sweep sa fourth window ng qualifiers. Dahil sa panalo, naiangat ng Pilipinas sa 4 wins at 4 losses ang kanilang kartada sa Group E standings at nanatili sa kontensyon para sa tiket papuntang FIBA World World Cup 2027 sa Qatar. Kapwa nagtala sina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos ng 16 points, habang nag-ambag ng 13 points at 16 rebounds si 7'3" center Kai Soto. Nagtala ng 8 points at 8 rebounds si AJ Edu, habang 6 na puntos at 2 rebounds ang inambag ni Junmar Fajardo, na formal nang nagretiro sa pambansang Koponan. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pang mga balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
8: Po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang atin pong oras, 20 minuto bago umaga alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, isang sityo sa Barangay 2 sa Lawag City ang nalubog sa baha dulot ng habagat. Mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag ang balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dahil sa lakas ng ulang dulot ng habagat, tila naging lawa ang sityo 1 Barangay 2 sa Lawag City. Ang kalsada at creek na daanan ng tubig, tila ba'y naging isang ilog na lamang ito. Nalubog din ang mga palay na katabi ng kalsada at ng nasabing creek. Ayon kay Barangay Kagawad na Oliver Abad, taon-taon na ganito ang sitwasyon dito, kaya naman nag-request na silang itaas ang kalsada at kung maaari ay gawing mas malalim ang creek. Sa ngayon, aniya, wala pa namang untoward incident, mga nag-preemptive evacuation dito at mga nagpa-rescue na kababayan. Tiniyak ng Kagawad na nananatili silang nakalerto at handang tumulong kung mas maging grabe ang sitwasyon sa nasabing lugar. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tobuk, may gagawing pag-uulat si Estrella Loque. Department of Health Cordillera patuloy na kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa rehiyon na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Patuloy ang pagkilos mga kagawad ng kalusugan sa rehiyon Cordillera upang magkabayan ang maapektado ng mapag-ulang tala ng habagat hinggil sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at malapatan ng lunas ang mga nangangailangan. Ay sa pinakauling data ng Department of Health o DOHCAR, 397 individual na ang sumailalim sa medical consultation, makarang makaramdam ang mga ito ng sintomas ng respiratory tract infection, hypertension, cough and colds, fever at headache mula nung rumagasa ang mabagyong Luis, Maymay at Neneng at habagat. Tatlong paggamutan at infirmaries at 4 na rural health units ang napinsala habang nananatili namang functional ang 61 hospitals at infirmaries, 79 na rural health units at 891 barangay health stations. Paalala ng DOHCAR na nananatiling may mapag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kaya ipagpatuloy ang pag-iingat sa mga posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Relief packs ipinamahagi sa mga magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan na naapektuhan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Matagumpahin na isinagawa ang isang relief mission sa ilalim ng Project Saguan kasabay ng patuloy na pagbabantay sa kalagayan ng mga miyembro ng samahan ng magbabungos ng Pangasinan na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ang pamamahagi ng relief assistance ay naging mabilis at matagumpay sa pakipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Remy Lechica, habang si Regional Mariculture Technology Demonstration Center Chief Antonieta Ibanglista naman ang personal na nag-abot ng mga relief packs sa mga mangisda. Ang nasabi ni Shatibay, pinangunahan ni Samapa President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang agad na makapagpaabot ng unang alalet, karagdagang tulong sa mga kapwa mangisda at magbabangos sa lalawigan. Ayon sa pamunuan ng grupo, layunin ng simpleng pamamahagi na magdala ng ngiti at pag-asa sa mga member habang bumabangon mula sa pinsal ang dalaan ng masamang panahon. Binigyan din ng sama na sa gitna ng kalamidad, walang pinipiling panig ang pagtulong at ang pinakamalaga ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng SAMAPA sa iba pang mga ahensya at sektor na mas mapabilis pa ang pagpapabot ng saklolo, lalo na sa mga mangisdang nasa mga pinakanangangailangan lugar, habang pinapalalahanan din ang lahat na manatiling alero at handa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
15: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
17: Public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:47 po ang ating oras. Mga balita naman sa Visayas, Samar Coconut Summit tinutukan ang mas produktibo at sustainable na industriya ng niyog. Mula Radyo Pilipinas Kalbayog, naritong ulat ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Tinipon sa Kalbayog City Summer ang mga magsasaka, industry leaders at government partners upang palakasin ang coconut industry sa Summer. Sa Summer Provincial Coconut Summit, tinalakay ang farm productivity, climate resilient practices, processing technologies, cooperative development at financing opportunities para sa coconut farmers at MSMEs. Nagbigay rin ng industry updates at technical inputs ang Philippine Coconut Authority, DTI, DOST, Cooperative Development Authority at mga financial institutions. Ibinahagi rin ng mga local farmer entrepreneurs ang kanilang mga karanasan at magagandang paraan sa pagpapaunlad ng mga negosyong nakabatay sa niyog. Layunin ng summit na mapataas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas sustainable na livelihood opportunities para sa mga komunidad sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kahalagahan ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at data analytics, ipinabatid ng Department of Science and Technology sa mga mag-aaral sa Caraga Region. Sa detalye mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Binigyan din ng Department of Science and Technology o DOST ang patuloy na pagpapalakas sa kapasidad at kaalaman ng mga kabataan at scholars sa mga bagong larangan ng teknolohiya tulad ng Internet of Things, Data Analytics at Artificial Intelligence o AI. Ito ang ipinahayag ni DOST Assistant Secretary Maria Teresa Biendi Guzman sa isinagawang press con sa Butuan City kaugnay ng pagdiriwang ng Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW 2026. Isinusulong ang pagkakaroon ng dalawang campus ng Science High School kada rehiyon upang mas maraming kabataan aniya ang mahasa sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics. Upang maiwasan ang brain drain at mapanatili ang mga siyentipiko at mananaliksik sa Pilipinas, nagbibigay ani ang DOST ng mga research grants upang makabuo sila ng mga teknolohiyang direktang tutugon sa pangangailangan ng komunidad. Inaasahan din ng DOST na sa pakikipagtulungan ng DepEd at Commission on Higher Education, mas marami pang mga mag-aaral ang maaabot at magagabayan sa pagbuo ng mga makabagong solusyon alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, 25 tonelada ng prutas ipinadala sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Marcel Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nagpadala ang Department of Agriculture o DA-11 ng tinatayang 25 toneladang sariwang prutas mula Davao City patungong Quezon City at Manila sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program noong Biyernes, Agosto 28 sa Bago Oshiro, Tubok District, Davao City. Kabilang sa mga ipinadala ang durian, mangustin, pomelo at iba pang lokal na prutas mula sa mga magsasaka sa Kalinan District. Layunin ng programa na mapalawak ang merkado para sa mga farmer producers at mga ihatid ang sariwang ani ng Davao sa mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, nagbibigay ang programa ng karagdagang market linkage sa mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang kita. Inaasahan din na mabibili ang mga prutas mula Davao sa ibang rehiyon sa presyong malapit sa presyo nito sa Davao City. Isasagawa ang unang leg ng Kadiwa on Wheels sa DA compound sa Quezon City mula September 1 hanggang 3 at susundan ito sa Manila simula September 4. Bahagi ito ng pagsisikap na maihatid ang masaganang ani ng Davao sa mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 31, 2026. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Ang tangi kong pag-ibig.
25: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all.
4: They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman. Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: Lacto Puffy, bringing health into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Maayong utto sugbo ug welcome sa atong programa Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Kining live data mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulong nga malitok adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa nato sugdan atong exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Ug DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Maayong udto ug amping kamukhanunay mga kabantay. So karon no ato makit-ano sa mga pamantalaan sa mga newspapers no nga naay gimando no ang DepEd sa kaning gitawag na tog simulation exercises kaning safety drill sa ato ang mga eskwelahan. So karon unta ning adlaw but na move gid siya no sa di pa nato sugdan di ay ato first viewer ato ang listener and follower, Konsihal sa Barangay Tuong, atong avid follower and listener, good, Konsihal Fe Abelgas Teodoro. Yes, maayong pagpaminaw, happy lunchtime, Kons. Oh, maayong pagpaniud to, ni mo diha, Konsihal. No, so, ang DepEd nagsugo sa tanang public and private elementary and secondary school sa tibuok nasod sa pagpahigayon og dungan nga safety drill alang sa mga insidente sa active attack karon na untang adlawa. But naay mga instances no nay mga factors nga dili siya madayon karong adlawa. So pinaagi sa usa ka memorandum nga gipagawas sa DepEd niadtong Agosto 12 gipahibalo ang mga eskwelahan nga ibase ang maong exercise sa ilang matag localized nga school contingency plan for active attack incidents. So kana kabahin sa pakigbisog sa DepEd nga masiguro ang luwas, tinuod nga gipanalipdan og resilient learning environments og isip tubag sa nagkataas nga gidaghanon sa mga insidente sa pagpamusil og uban pang active attack nga makaapekto og nakaapekto sa ato mga eskwelahan og komunidad sa tibuok kalibutan ilabi na diri sa Pilipinas, no? Kipahayag usab niini nga ipadayon sa DepEd ang pagpalig-on sa pangandam pinaagi sa preventive planning, pagpalambo sa kapasidad kani gitawag na tong capacity building ug ang mga lakang sa pagtubag kung adunay emergency. Okay, naminaw na nato karon, isud na nato karon ang another avid viewer nato nga si Marlon Navarro. No ato na basahon inyo mga interactions kay natagi-post ka ganina nga kaning pagkandak sa simulation exercises, simulation safety drills sa ato ang mga eskwelahan, makatabang ba ni sa ato mga bata aron mapreparar sila or makadugang baka ni sa depression or trauma nga nahiaguman karon sa ato mga estudyante no sa ato ng hiskutan later on ug ato basahon ang inyong mga interactions. Maunang gimanduan ang mga eskwelahan sa paghimo, sa pag-review o pag-update sa ilang mga contingency plan o paghatag o formal nga kopya niini ngadto sa ilang lokal nga kagamhanan, no, LGU o sa Philippine National Police kon PNP o sa Parent Teacher Associations kon PTA. So, sa ilang kinahanglan nga andamo sa ilang plano ang mga lakang sama sa unsay mga mekanismo sa seguridad sa hawanan sa klase. For example, double locking system, Oh, nabatay saktong kandado sa atong mga gate sa atong eskwelahan. Makatkatan ba na inyong luyo, ana? No, kanang mga inana nga security measures diha sa atong mga tunghaan. Mga materialis alang sa formal nga impormasyon o edukasyon. Di gina dapat mawala ang atuang continuous nato nga seminars, trainings, workshop, no? Especially mental health, no? Ikatulo, alakang if ever sa mga lugar alang sa pagkahiusa, pag-usab sa pamilya, kanang family reunification areas. Asa na to pwede ma-incorporate, no, ang value sa family ngadto sa eskwelahan ug sa ato mga estudyante. Naabatay mga luwas nga kwarto or safe rooms or agianan sa pag-evacuate. In kaso na ay mga naay si Bako active attack, naabatay evacuation nga area, no, nga gitawag nato. Og ang pamaagi sa komunikasyon in times of emergency. No, dili gyud na mawagtang dapat ang atong means of communication. So kinahanglan usab magi-coordinate ang mga eskwelahan sa PNP, sa Bureau of Fire, lokal nga disaster risk reduction and management offices ug uban pang mga relevant agencies. Kinahanglan do na kinibisan usa ka representative gikan sa maong mga ahensya nga magsilbing external evaluator aron maghatag og mga rekomendasyon alang sa pagpalambo sa plano ug sa mga sunod nga mga safety drill. So kani mga simulation exercises na kasuway na miani sa Barangay Punta. Panahon pa to ni Aninga Cap Junavaro, no? Nag-simulation exercise mi kunuhay na ay pusil di agyud atubangan sa Jollibee. So nabuhat na namo ang simulation exercise. Kunuhay na ay gipusil. So maabot ang media, maabot ang barangay tanod, maabot ang mga opisyalis sa barangay, maabot ang kapulisan. Inana, what will you do if you are in that certain situation? Naa ka duol sa lugar? Naa ka sa duol sa gipusil? Duol sa namusil? Unsa imong buhaton? Murag maugit pud ni ang tuyo og tumong sa DepEd. Nganong nga atay naa sila gi-mando na safety drill sa ato ang mga eskwelahan, no, para ma-preparar. Although of course, no, naagid nay mga supak sa ingon ani nga pulisiya. So ato nang iskutan later on kung kinsa ning mga supak niini nga mando sa DepEd. Another mando sa memorandum ang pag-aktibo sa school disaster risk reduction and management teams ug pagsiguro nga matuman sa matag miyembro ang ilang gimbuhaton. Pasabot di ay dili lang barangay og syudad og munisipyo ang naay disaster risk reduction management team. Ang atuang eskwelahan naaputay internal diha nga STRRM nga mauna nga team ang mututok in kaso naay emergency, naay kalamidad, and all those stuff nga related under sa risk disaster risk reduction and management, no, nga opisina. Okay, so gipasabot sa DepEd nga ang kanang safety drill nga exercise kinahanglan dili maghatag og dugang peligro sa mga estudyante o sa mga maestra. Okay? Muna ningon ang DepEd gipahinumduman ang mga eskwelahan nga inig pahigayon nato sa safety drill kinahanglan hatagan og prioridad ang seguridad og psychological nga kahimtang sa mga estudyante ingon man sa mga magtutudlo ug sa mga non-teaching staff sa eskwelahan. Ang kaning simulation activities kinahanglan haom sa pangidaron, trauma informed ug nakatutok sa pangandam, mga aksyon alang sa proteksyon, koordinadong pagtubag ug pagbangon after the incident. Okay, so mauna, no, mauna ang rason sa DepEd nganong nga ata ipahigayon nga safety drill sa ato ang mga eskwelahan. Kining dungan nga drill ipahigayon na planuhan sa DepEd kining safety drill sa ato mga eskwelahan tungod atong duha ka madugo nga insidente sa pagpamusil sa mga eskwelahan sa atong nasod, no, in the past months. So last August lang, this month lang, katong usa ka estudyante no sa grade 8 sa Zamboanga, fresh pa kayo sa ato panumduman kung saan hitabo ato no. Pagpusil pa tayo sa iyang kauban sa classes before he took his own life, of course. Among insidente, nagsunod na atong insidente po sa SIM, no, pagpamusil sa San Jose National High School dito sa Tacloban last June. So, trending po kayo to. So, samtang magpahigayon o ceremonial drill sa pipila kapinili nga dapit o eskwelahan, gipahibalo sa DepEd na ang tanang eskwelahan gidasig jud sa pagpahigayon sa ilang kaugalingong active attack drill karong adlawa o sa gipahimutang nga schedule. Kaya ang mga eskwelahan, kuno nga dili makapahigayon sa drill sa gitudlo nga schedule, kinahanglan mo pahibalo sa ilang Division Disaster Risk Reduction Management Coordinator o maghatag o formal nga rason sa pagkalangan uban ang ilang gisugyot nga bagong schedule. Okay, so alang sa mga eskwelahan nga nakapahigayo na sa ilang mga drill before this week or last week, dili na sila needed nga mag-usab paniini. But they have to submit

litrato o mga video no for documentation o ang mga na-update na school contingency plan for active attack incidents pinaagi sa online reporting sa DepEd. So before na tubasaho ng inyong mga interactions kabahin aning simulation safety drill sa DepEd, may pagpaminaw ni Konsehal Norvick Abelia diha sa Barangay Labangon. Salamat kay sa imong pagpaminaw, Konsehal. And of course, ni Reynan Padilla Wenceslao diha sa Punta Princesa, ang program director po sa JF Next nga si Laika Genesis Baquero. Oh, naminaw. Ingon si Laika Genesis, helpful man ang drills. Pero when you are already in that situation, murag lisod na maghunahuna sa drills, ang atuan na lang ismudagan, makagawas nga buhi. Murag sa earthquake drill, let's all be honest, kung maglinog, seldom na lang jud kaayo magamit anang drop, cover, and hold. Bitaw, no? Kanang, oh, katubitang, naamagin na sa mga skulahan, pero katubitang one time gud nga, nilinog, karakarag ka na, oh, eh. No, so kana, normal magid na sa tao, no? Natural magid na, survival magid na, ang, unahunaon sa tao, but at least ang ato mga students, no, they will be naa sila presence of mind sa naani nga mga sitwasyon, no. Sa di pa nato hisgutan ang ato ang mga unsa may advantage o disadvantage kung magpahigayon tag mga ingon ani no nga mga safety drill, makaayo ba ni sa ato mga kabataan, sa mga estudyante, or makapasamot? So ato lang hisgutan ini kuman aning ato ang mga interactions gikan ni Barangay Councilor sa Tisa, Konsehal Jason Guardo. Ingon siya, good morning, Cons. Yes, but only if it's done the right way. So okay. Okay para niya nga natay simulation safety drill sa ato mga eskwelahan, only if it's done the right way. I support schools conducting lockdown or safety drills, but I do not support realistic active shooters simulations that will use fake gunfire, blood, or surprise attacks on students. Research shows that those high-intensity simulations can increase anxiety, depression, and trauma, especially among younger children and students with previous traumatic experiences, no? So sakto po na, no, maka-trigger sa katong nanada ay katong mga students, mga bata nga naanay anang history daan, no, sa depression or trauma. Gikan ni Barangay Kapitan sa Barangay Sambag 2, Cap Keith Noel Wenceslao. Ingon siya, if naay simulation exercise, siguro only for teachers, admin, and staff. So para niya, no need i-appeal ang mga students, no? Thank you, Cap No Keith Noel Wenceslao. Napatay-lain interaction gikan sa tuang Konsehal sa Barangay Punta Princesa, Konsehal Marian Caballero Maraviles. Ingon siya, ang mga active shooter drill naghatag og practice aron dali nga makalihok ang mga maestro og estudyante sa panahon sa krisis. Kay ang tao mag-agad man sayang naandan kung gipanguyawan. Ang kanunay nga ensayo makatabang sa mga maestro sa pagpabilin nga luwas sa klasihanan ug makatudlo sa mga estudyante kung unsaon pagdagan, pagtago o pagpanalipod sa kaugalingon. Ang pagbansay-bansay makadasig sa dali nga paglihok ug makahimo sa mga lakang sa kaluwasan nga sayo na lang buhaton. Inform ko no ahead if naay paghimoon nga tactical operation aron dili matroma mga bata, like for example naay mga buto-buto. Salamat kayo, Konsehal Marian Caballero Maraviles. Okay, last na itong interaction before tamaga commercial. Ingon si Kapitan Kelly Quijada sa Barangay Capitol Site. Ingon siya nga, pagpreparar magid ng simulation safety drill para sa mga bata. Pero sakto sad ang mga nisupak nga makadaot po di sa katong mga bata nga nanagyo history sa traumatic experience o nanay issue on depression. So, mas maayo kung ma siguro katong mga nanay history daan dili na lang sila paapilon o patuon sa eskwelahan para walay matrigger nga

at unsa nga mga panghunahuna no o kanang emotions nila nga maabli tungod aning ipahigayon nga simulation exercise no. So ako na lang din ibasahon ang last two no, para inigbalik na to after commercial, hisgutan na nato ang disadvantage o disadvantage. Gikan sa ato ang bag-ong na-elect na board of director sa PTA Federation Cebu City, Junjun Alviar of Barangay Labangon. Ingon siya, ang LGU can afford man pag-provide additional security guards. Plus, with the support of TANUDs, unya naapay parent patrol, unta tagaan po ng compensation para mo trabaho jud ang atuang mga parent volunteers no. Mao na gikan ni Junjun Alviar. Kani gikan ni Marlo Navarro no, ato ni nga avid viewer diri ang iyang panahom. For me con simulation is very important. It makes the student knowledgeable so that they will know what not and what to do in times like this. It gives more information. Sa depression, it depends on how the school and the teacher himself will talk to the student cons. Bitaw, no? So, nagitay dapat open communication sa ato ang mga estudyante o sa ato ang mga magtutudlo. Last interaction, gikan ni Kapitan sa Barangay San Nicolas Proper, Kapitan Clifford Jude Ninial. Ingon siya, maunay problema kay matruma ang bata. Ang buhato na lang, hugtan ang security sa eskulahan, gastuhan gyud na og mga equipment. No? So, kana, no, kaning mga opinion, these are all valid opinions. No? Kana, makita gyud na to nga although managlahi, but we all boil down to one single thing. Security and safety sa ato ang mga estudyante. Humana na ito, pahinomdom, balikan na to ang ato ang topic on simulation safety drill. So man animo bong pahinomdom.

0: Mayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ugod bukasiya, oras tato karon alas 12:36. So ganina giskuta na to ang about sa simulation safety drill sa ato ang mga eskulahan. So kana mando gikan sa DepEd, and of course natay mga nadungog no nga mga supak nini later on ato nang giskutan. Karon ato giskutan kung unsa pros and cons kung naay safety drill. Ingon sila, muscle memory kuno og paspas nga tubag. Tudluan ang mga nasa eskulahan, estudyante, maestra, kung unsay buhaton nga walay pagduha-duha kung adunay tinuod nga krisis. In times kuno maabot ang tinuod nga krisis, simbako lang, kabaw na sila unsay buhaton. But, ang disadvantage ko no is ang psychological stress and trauma. Ang sobra ka realistic nga simulation mahimong makapahadlok o makapatroma sa mga bata o mga magtutudlo. Especially kanang wakita maanad makitag dugo, makitag pistola, makadungog og buto sa pistola, ingon ana. So kana nindot pud na siya nga atong tukion no if ever nagkita ipahigayon nga simulation safety drill sa itong maskulahan, we have to sit down and we have to lay down all the facts na kinahanglan natong hiskutan. Okay, kaduha, unsay advantage if mag-simulation drill na ay gintang sa coordination. Masulay, masuwayan ang komunikasyon tali sa eskulahan, kapulisan o barangay emergency responders. Unsa ka-coordinated ang kining mga sektor sa atong komunidad, eskulahan, kapulisan, atong barangay emergency responders or barangay itself. Unsa ta ka coordinated if ever simbako na ay mahitabo og similar incident no kaning atong gilikayan karon. Ang cons pud ana, ang disadvantage is of course, ma-disrupt din ang klase, no? Makalangan sa adlaw-adlaw nga leksyon sa og mga kalihukan sa tunghaan. Di po siguro adlaw-adlaw, no? Kung mag-safety drill, siguro tamurok usarong siguro ka-adlaw. Or if ever gani siya, dili ko siya everyday siguro na makaingong gitag makalangan sa adlaw-adlaw, no? Nga gibuhaton sa eskulahan. Kung alang kamurag, wala pa ko nakatambong sa meeting, ani, but nakasabot na mi dito sa mga Punta Princesa Elementary School that have to sit down good with a lot of agencies relative and relevant to this exercise, no? Another advantage, pagtudlo sa protocol. Masiguro nato nga mahibawan sa tanan ang run, hide, fight, aray, o mga lockdown procedures sa ilang mga kwarto. Kaning fight, mura di giniangay sa ato mga estudyante, no? Mura run, hide, and hide, regan siguro. Oh, no? Ang run, hide, fight siguro, para siguro sa mga dagko na nato, but for our students, they have to hide, good. Sasambot lang. Di na to may imagine, no? Ang na-experience sa katong mga other schools nga naka-experience aning mga instances. And also, dapat may bawaan sa tanan unsay mga lockdown procedures. No? Kinahanglan, sarado gyud diretso ang mga rooms, naanay mga pamaagi kung unsaon na siya. Disadvantage, kuwang sa context of sensitivity. Kung dili maayong pagkahanay ang safety drill, mahimong maghatag kini og kalibog imbis nga mahatagan og insaktong tubag o unsaon ang pagtubag sa maong emergency. Last na to nga advantage kung natay safety drill, no? Mahibaw-an nato kung unsay mga protocol flaws. So makita ang mga kahuyangan sa pasilidad, mga portahan na dili masirad-an o kanang mga portahan na dili matrangkahan. Sirado nga emergency exit. Naantay emergency exit pero sirado ug uban pa. So makita nato diha sa simulation exercise na naatay mga protocol flaws na makita. No, so manote down na nato diha. Ang disadvantage is kuwang sa post drill debriefing. Kung walay saktong pagpasabot sa dili pa mahuman ang drill, mahimong magbilin kini og kabalaka sa mga girikanan o mga estudyante. narabagi ko na basahan no usaka na ko na basahan usaka comment kung di gid ko nuni masulbad sa eskulahan or wa siya makita ko nung effort sa eskulahan kay di na lang good ko nuni pa eskulahon iyang anak no so kana na naapektuhan na ta sa mga balita so we have to be proactive sa atoa na mismong level no kana naagi tay coordination with the school with the barangay with the police force bureau of fire kana PNP and other relevant agencies na makatabang nato diha sa atoang eskwelahan ang tuyo ni ini nga masuway ang kaandam masuway nga nato how prepared we are diha sa mga eskwelahan pinaagi sa mga lakang sama sa lockdown pagtago, pag-evacuate, pag-coordinate sa PNP, BFP, o mga lokal nga mga responders. Kana lang yun. And of course, presence of mind raman yun, no? But, we can never can tell yun, no? Labi na kung naanata sa sitwasyon, no? Simba ko lang. Napabakate mahinumduman sa atong nakatunan sa lockdown, sa pagtago, pag-evacuate, pag-coordinate sa unsang mga ahensya na pwede makatabang nato basig na una putang napanik, no? Ingon ana. Maunang, kaning mando sa DepEd, na ay mga psychiatric groups ang nanawagan na dili na lang ipadayon ang active shooter drill. Mauna ang Philippine Psychiatric Association kung PPA o ang Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry kung PSCAP. Kining duha ka mga medical groups ni ingon nga ang mga simulated active attack exercises nagtudlo kuno sa mga estudyante sa mga scenario sa kabangis nga walay napamatud-ang safety benefits. Wala pa jud kuno ni napamatud-ang safety benefits. Most especially nga first pani of its kind diri sa atoang nasud. No kay usually ang atong mabalitaan na nay mga ingon ani nga mga balita dito magit sa gawasan nasod no and even more crazier gyud ang ilaha dito sa gawasan nasod wala kita magdahom that it would come to a point at a time nga ma-experience ta to siya diri sa Pilipinas no kanang wala ta magpray even mag-hope pa ganita nga no similar incidents will ever happen again after Zamboanga incident. Maunang, naagi pa naglalis-tali sa mga lain-lain nga mga sektor kabahin sa kung unsa ka-importante or unsay benefit nga mahatag if mag-simulation safety drill ta. Kay ingon ang duha ka grupo nga according sa international research kuno, according sa international research, 42% ning taas ang stress o anxiety language sa mga bata. 39% ning taas ang depression language. Apila sa ilang gidiscuss. Maunang, kay di man sila ganahan nga, o di sila in favor na mag-simulation safety drill, no? If ever na active shooter. Imbis na full-scale live simulations, ilang girecommend kaning duha ka medical groups, ilang girecommend ang tulo. Number one, pagpalig-on sa mga physical security, sama sa mga kandado, perimeter security, o controlled entry points. Diha palang daan sa gate, makontrolar na nato whatever is naa sa bag, sa bulsa, o unsa pa na diha. Perimeter security, make sure nga ang vicinity sa eskwelahan walay pamaagi nga makakatkat gikan sa luyo, walay makatkatan kana patas ana ang sana paril ana, no? Ikaduha, ang discussion based nga mga tabletop exercises alang sa mga students, mga parents ug mga maestra. Mauna ning mga seminars nato. Continuing seminars on mental health, active participation, ingon ana, no? Kanang wala gyoy rason ang usa ka student nga maghamok, magamok, no? Magdo og anything violent sa kapwa niya student or sa iyang mga teachers, no? O ang ikatulo nila nga girecommend, pagtukod o joint mental health task group to be composed of course sa DepEd, DOH, o specialty medical societies to collect local data sa dili pa magbando o umaabot ng mga nationwide drills, no? Kana, nindot po na na ating mental health task group, no? Di lang kayo sa students, but of course, sa parents o sa teachers. Labi na sa teachers po, kay kabaw na ka, ang teachers mo ba yung ginaykuyog sa itong mga estudyante, no? So, muna siya. Na ay mando nga maghimo tag sa militia safety drill if ever na active shooter or na ay pending, impending violence sa eskwelahan. But of course, naapod na'y mga mingsupak because of certain factors. The important thing is, we meet halfway, we talk to the school, we talk to the police force, we talk to the barangay to have a united approach kung saan na nato kaning mga ingon-ani nga mga issues sa atuang eskwelahan. No? Of course, ang active participation sa atuang Parent Teachers Association. Okay? So, hinaot nga kana, sa kanang abahin, magkahiusa ang tanang sektor to make sure that our students will have a resilient learning environment diha sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Okay, so ato na natapuso na ito topic, no, kabahin sa simulation safety drill. Kaya ato naman ang nahiskot ang pros and cons, ang kise gamando o kise mga nangisupak. But at the end of the day, it's always the priority and the welfare of our students ang at stake sa whatever nato ang madesisyonan. Okay, so let's go now sa itong second topic na mauning Super Health Center. Diba? Kung kahinomdo mo, na ay Super Health Center nga gitukod sa Barangay Labangon last year, May 2025. Pero wa pagyud ni magamit. Wa pagyud taw ni mapahimuslan. No? Paktumpak yud ka konsa. Salamat Marlon. Marlon Navarro diha sa Barangay Punta Princesa. So, kani Super Health Center sa Labangon, last May 2025 pa ni siya. No? Human kini gitugyan sa Cebu City nga ang 9.9 million nga Super Health Center diha sa Barangay Labangon wa gihapon kini magamit tungod sa kakuwang sa mga dokumento, apil na ang building permit, no? Magwonder na lang ta nganong nakatukod nga walay building permit. Estrikto kita sa ato ang mga customer na to diha, no, sa syudad, pero kita mismo di ay kung ato ang government facility walay building permit, kabaw ba ta unsa ka importante ang naatay kapakita ga building permit? It's very important na makakuha og building permit sa dili pa magtukod og pasilidad sama sa Super Health Center. Dili lang kini usa ka basta-basta nga panginahanglan nun sa gobyerno, kung dili pundasyon kana sa kaluwasan, legalidad ug kalidad sa serbisyo para sa komunidad. Okay? It will speak millions, it will speak volumes of the safety, the legality and the quality of service that we give to our communities. So, unsa may mga rason nga anong importante nga naay building permit? Number one, legalidad o compliance. Okay? SUPA is the National Building Code of the Philippines. That's Presidential Decree 1096. Formal nga pagtugot kinigikan sa local government unit, pinaagi sa Office of the Building Official kon ubo. Ang pagtugot nga walay permit kay supak sa balaod o pwedeng makadawat og notice of violation or a stop work order. Kana sa legality side pa lang na. Ikaduha, pampublikong kaluwasan og structural integrity. Masustain ba sa pasilidad? Makasustain ba ang facility if ever na ay bagyo? If ever na ay linog? Ang pagkuha og permit nanginahanglan og pagsusi sa mga blueprint sa usa ka licensed civil or structural engineer, electrical engineer o sanitary engineer aron masigurong luwas ang struktura alang sa mga pasyente o health workers. Kay basin unya, imbis ka magpatambal, nadisgrasya na noon. Kay wala ma-check, wala ma-inspection ni civil engineer, ni structural engineer, ni electrical engineer, ni sanitary engineer ang maong pasilidad. Ikatulo, DOH accreditation o licensing. Dapat haungta sa standards nga giset sa DOH aron maka-operate o makadawat o license gikan sa DOH o PhilHealth. No, aron makakater o Z benefits o konsulta packages, kinahanglan ang certification gikan sa UBO o Bureau of Fire Protection. Kung walay building permit, dili usab makakuha o certificate of occupancy nga gikinahanglan para sa licensing. So, nga na, no? Importante gid kaayo nga naatay building permit nga ikapakita, nga naatay gikuha nga building permit. Ikaupat, Fire Safety Code Compliance. Mao na gitawag na itong mga BFP clearances. Tungod kay tambalanan o gamitan o mga medikal nga kagamitan, critical ang pag-inspeksyon sa Bureau of Fire Protection pinaagi sa Fire Safety Evaluation Clearance alang sa emergency exit, fire alarms o sprinklers. Ikalima, environmental o health sanitation standards. Kinahanglan ang saktong sistema sa waste management, labi na ang mga hazardous o medical waste. Mabitaw ng problema ng ubang barangay, kanang barangay nga naay ospital sa ilang tugkaran, kay naagid na'y proper disposal of hazardous and medical waste, di na pwede i-apildungan anang sako, garbage bin, di na pwede na'y proper disposal of these things. O drainage aron dili makadaot sa palibot o sa kahimsog sa mga neighboring na mga balay. In other words, ang kaimportante sa building permit will encompass legal status, health, and operation. Sa legal status, kung naakay building permit, protektado ang proyekto o gisuportahan sa local government unit concerned. Kung wala kay building permit, pwedeng ipahunong or tagaan kag stop work order or mapahamtangan kag multa. Arita sa kaluwasan, kung naay building permit, naatay revised o meaning compliant ka sa structural o fire codes. Kung walay building permit, naatay risgo sa disgrasya sama sa pagkahugno, simbako, o naamang gani, sunog. Diba? Ingon anak, importante ang naay building permit. When it comes to operations, kung naay building permit, sayon ang pagkuha o DOH o PhilHealth accreditation. Kung walay building permit, dili makahatag o opisyal o accredited nga medical nga servisyo. Mautali nang wala gigihapon na mapahimusli ang super health center diha sa barangay Labangon. So nito mao ni nga issue samtang gitan-aw sa syudad nga ablihan na ang maong pasilidad. Ilabi na human ni bisita si Mayor Nestor Archival sa laing super health center sa barangay Apas. So sa norte naapoy super health center na adiha naka-base sa barangay Apas. Ang Apas super health center nakakompleto na sa ilang mga documents nga nagtugot sa syudad sa pagpadayon sa gikinahanglang mga lakang. Lagi nga sitwasyon sa Labangon Super Health Center. Diin hangtod karon wa paghapoy nakuha, wa pagigahapon makakuha sa syudad ang mga documents nga needed. Dili lang building permit ang problema. apil na ang construction permits o uban pang mga documentation nga gikinahanglan unta samtang gitukod pa ang maong pasilidad. Hinoon, gipasa na nino sa syudad kining maong isyu ngadto sa City Legal Office aron matino, aron ilang ma-determine kung unsaon pagdawat o unsaon pag-operate sa pasilidad bisan kuwang sa mga documents. Nakig-alayo na sab ang DOH no sa syudad aron mangita og saktong solusyon. Kana so sayang ba nga it has been 1 year kapin nga sayang because the structure is there. It could help na gyud labi na sa mga neighboring na mga barangays, not only in Barangay Labangon. Kaya nga naman, ang pagtukod nga bisag walay klarong documentation, nakapahimong komplikado karon sa pagtunol sa pasilidad ngadto sa syudad. Maglisot og turnover kay usa sa mga dagkong kabalaka mao ang certificate of occupancy nga ipagawas unta sa Office of the Building Official sa syudad. So kana dili basta-basta maka-okupar o matugyan sa DOH ang kining facility nga walay saktong mga documents kay ang syudad maoy kinahanglang mupagawas sa Certificate of Occupancy. Hay nako, sayang, sayang siya in the sense nga gidali gani siya human, gidali og turnover, kinaamag itay tuyo og tumong nganong gitukod ang barangay ang Labangon Super Health Center. Guwapa ra bagit kaayo. Guwapa kanang spacious, nindot gyud siya nga Super Health Center. Mura siya dako kaayo nga Barangay Health Center ingon ana. So kanang Super Health Center stato gituyo na para sa mga pasyente nga nagkinahanglan og serbisyo nga mas taas kaysa sa ordinary nga Barangay Health Center. Diba, we can only do so much man sa Barangay Health Center. But diha sa Super Health Center, super put ang service nga mahatag. Nga di nakakinahangla mo adto diretso no sa ospital sa syudad. Og aron makatabang ta sa pagpaubos sa gidaghanon sa mga pasyente diha sa CCMC, kay naa naman tay Super Health Center. Diba? So kana, maminusan, murag kuan ba? Murag lupon sa barangay ba? Moato tag lupon, aron maminusan ang mga kaso nga maadto sa regular courts. Maupod na diri sa Super Health Center. Kitukod na, aron naatay laing kaadtuan, labi na kung dili emergency, labi na kung dili life and death situation, na di na ta kinahanglan maatog ospital sa syudad. Di na ta kinahanglan makigdasok dito sa CCMC. Kaysa Super Health Center palagdaan nato, maayo naman ta. Diba? O, niingon si Marlo Navarro dire. Useful gid unta kayo cons para sa mga tao nga can't afford nga makaadto gyudayon sa ospital. Yes, kay dili pirmi na naatay sinsiyo sa bulsa ikapliti pa dong ospital. Much more wada yun tay kwarta diha-diha dayon no parang ikapalit og tambal. But sa present sa Super Health Center, we are assured that the health service will be given to you directly. No? Ang nakanindot lang is, ningon si Barangay Labangon Kapitan Derek Yap, itong amigo niya sa Barangay Labangon, nga nakikalayo na ang barangay sa syudad aron maandam ang facility alang sa umaabot nga operation ni ini. In fact, bag-o lang nag-submit ang barangay council o resolution nga naghangyo nga matauran og kurente o tubig samtang nagpaabot sila sa gikinahanglan nga mga permits. No, hinaot nga matagaan ni og igong pagtagad kung kinsang ahensyaha ang dapat mulihok ani, kung ang Cebu City ba, ang DOH ba, o kinsang mga tawhana ang need nga makatabang para ma-operational na gyud atong Super Health Center. Kay meaning, dako tagtabang sa, dako nagtabang sa syudad mismo. Diba? Like for example, diri sa South District. Oh, di na mo lapas o labangon, diha na lang taman sa Super Health Center. Most especially ka ng mga dili kaayo needed, ni, walay operasyon, ka ng mga dili kinahanglan immediate medical assistance nga kinahanglan o dagkong ospital. Diha na lang sa atong Super Health Center. Diba? Duol pa. Na, duol na mo ba? Kay puta presista naman mi. Oh, duol na sa Kalamba. Duol sa Tisa, Guadalupe. Oh, duol-duol, Mambaling. So, daghang barangays ka duol. Kiyot, Buhisan, Tuong, Pamutan, Pardo District na mga barangays. So, no need na nga mulapas pata sa ato ang distrito. Tinaan na tayo Super Health Center. O, oh, tanawang APA Super Health Center. Kumpleto na sila. Walay problema dito. Maunang, swerte ang taga-norte. No, dili na kaayo magdasok ang North Gen o unsa pa ng mga ospital diha, no? Kana nga sana sugyot nga about sa ato ang Super Health Center. No. Uyo ka, no? No, so mao na siya. Atong topic karon, atong gihaom tungod kay ang issue on health, wala dili siya season-season, di ba? Pwede karong buwana, watay problema sa health, sunod buwana, sunod sa buwan, wala. Sunod na po, in the coming months, na ana po, ang health services, basic services ka na. It's the bare minimum sa tuang mga opisyalis nga ihatag ang pinaka the best health service nga para sa katawhan. Diba? Walay politiko, ining pangampanya nga wa, giyoy programa, o plataforma sa health. Diba? Tungod importante gud kayo na. Bisan unsa ang ato mga programa sa barangay o sa syudad, mobalik gud na sa health service. Ngano maglimpyo mata? Ngano kinahanglan hakuto na basura? Ngano kinahanglan ilabay magyud basura? Kay kung magdasok ang basura, daghang sakit, mga diseases ang makuha gikan sa kagaw sa basura nga makaapekto sa ato ang health. Oh, di ba? Nganong kinahanglan mang gyud na atay mga continuing seminars when it comes to mga especially sa mental health kay anything na mahitabo will also affect ato ang mental health, physical health, psychological health, tanan na lang klase sa matang, di ba? Maunang naghinautang kaning Super Health Center sa Barangay Labangon. We are hoping na ma-operational nini siya. I don't know kung saan na mo pagtabang kaming mga taga-neighboring barangays. Wabi ka ba saan pagtabang sa Super Health Center? But if ever the Super Health Center needs the barangay's assistance, neighboring barangay's assistance, naaragyod ang mga kabarangayan. O, niingon diri, dool ragid kaayo kons walking distance bitaw. So, kana. So, hinaot nga katong ato tanan giskutan about sa simulation safety drill sa hopefully ma-operational ang Labangon Super Health Center. Kini nga mga topic ako ning gi-discuss karon because daghan nang utana. Na nganong ang Super Health Center sa Barangay Labangon tao-tao di magitong na gi-open pero pa ba siya nagamit, no? Dili pa siya fully operational, dili na sa kayo ta magdali kay para naapag yung time gid, no? But of course we are hopeful that in the coming months or even before the year ends, this Labangon Super Health Center will be operational o magamit sa mga katawhan. Okay. So, daghang kay salamat sa atuang mga interactors karong utuha. Daghang salamat ni Concejal Jason Guardo, ni Marlo Navarro, ni Gary Lau, no, atuang mga amigo diha sa Lapu-Lapu City Hall. No, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Sa ato mga amiga, amigo diha sa Barangay Tuong, sa Barangay Punta Presesa, Labangon, diha sa Tuburan ug Sambuan. Hinaot nga ubang adlaw mag-abot-abot kaya punta kay natay guest ug mapuhon pero atulan na siyang surprise. Surprise pa. So daghang kay salamat sa pagahinog oras kauban namo karong adlaw. Usab, daghang salamat sa tanang nagtan-aw, nag-follow sa Bantay Radyo Cebu ug naminaw diri sa Chika ug Advokasya sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug hapsay nga sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sud ug gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa Chika ug Advokasya. Hinaot nga mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo moadto. Mag-uban ta pag-usab og mga adlaw adlaw Miyerkules alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sa ngalan sa hiniusang pwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo o sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana o kini ang Chika o Advokasya. Mayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na po. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong karuyo niya. Bahay na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning hapla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang mo sam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
6: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba,
7: send panyawan capsule with garlic.
6: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
11: Lami aoy.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, anak. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, laban yung tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pag-inipin ako, oy, 120 overitim, anak, oy. Ang produce ko sa film, sigurado gina. Kung ati mo bibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nila ng Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday loy sa Lichon at Lichon Bali og Liempo. Nagribay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idili.

0: ang tagiyaog tagduma og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadayo isa lichen medog lichen belly og gym. Tadayo isa lichen medog lichen belly og gym. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang Tatay Lois lichen medog lichen belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
7: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
8: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
9: Kinsa siya

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabe sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gyapon ayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pero tinindutag yapong kayo. Oo, oh, para ni Adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di abang, kwan, kanini ang naay, sana, naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugun-bugun sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na ba plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga si tawag ana ganini ang almoranas. Colon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana na yung atong produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup o tablet. Nga mo, i-protect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di mabasta-basta na! Balakad tadi, eh. Ano importante ning mubalak ta? Gimingaw ako stamis mong pahiyom. Gibasulan ko ang giusikan kong higayon. May paglaom pa bakahanga ikaw akong maangkon. Nagpahilayo ka naman sa dugay ng panahon. Kung ikabali ko lang ang mga gaway sa taknaan, sa gugma ko ikaw gayon akong halaran. Sa pagpangga ko ikaw akong saaran. Apang ang tanan kawang ka ikaw na hanaw naman. Asa ka man nagpaalim sa samad mong naangkon. Ako kanimo sa gihapon sa kanunay nagahan. Balik ka nako, naghulat kining mga bukton. Samad kong namugna akong pag-aalim. Basulan ko man ang sayop sa makadaghan. Gubon ko man king dughan kong lampingasa. Dili og dili na gayon, ikabalik pa ang tanan. Ako nasairan nga ikaw nagmalipayo naman sa uban. Igo ko na lang hilakan ang akong gidangatan. Antuson kay kini ako mang tinuyuan. Nawato ng silot, gitakda sa kapalaran. Pansagihapon ako mangayo sa imong kapasailuhan. Maginusara ako nga maghulat sa akong kahaponon. Sa matagtakna dasigon sa gihapon ang kaugali. Sa balak ko na lang kini pagabat-baton ang kinatibukan sa akong pagmahay sa panahon. Panahon sa pagmahay, alang kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: kasalanan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated ha. Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Salamat po ng Wonder kay kada gabiiran ako siya ibutang kay kuan sa dentolog ang istorya na ko ang bibi nga nak manormal man tag masiis tabangay ko ninyo kay duha ra magud sila sa ultrasound gawas bagid mo dayon ikaluyan po sa Dios ang isa ning gawas sa ambulansya paabot sa ospital. Tapos, ang tiilang naguna, kung banar ay nagpatiwas o panak, may nakadala o kuan, kauba na mo, paglarga. Dayon, ang ikaduha, lubot, susunod na sa ospital. Pag kung managawa sa isa, ay kaming ikaduha nga lubot, ningo nang nagpanak sa kuan si Mother 8, hala ka, Dok, bilira man din ikambal, na tayo sa ulo ang naguna. Na normal rin tao na kung pagtanganakan yung triplets.
2: Triplets, gudi
1: ay? Triplets, sila. Kaluyan sa Diyos na normal ra nako tanan niya tapos wala po ko nag-bleeding.
2: So nahimog yung tawhay ang imong pagpanganak, ma'am. Imong kauban ang atong Wonder Herbal Oil?
1: Oh, tungkol anong Wonder Oil ma akong gigamit pag buntis ka na ako nila. Yan na ito yung mga inahan niya nagbuntis ka ron. Magamit mo og Wonder Oil, ay ka na akong gigamit sa akong pagbuntis, ani akong triplet, wako nag-lisod sa pagpananak, ako ra silang gi-normal tanan. Kaloy sa Diyos, sa pinaagi sa RSB Trading ang mga product. Ikaloyin ko sa Ginoo nga mayo akong pagpanganak gamit ang Wonder Oil.
2: Okay. So, daghang kaayong salamat. Kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
1: Si Jubilin Bungogan Galvadori sa Taporok 3, Sinabuagan.
0: O na, anak kanindot. Anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Aniya, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, ha? Testimonya ni.
3: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
4: Ay, ako si El, si Maribel Oro, kaga Immaculada, Labason, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahiyupan.
4: Nindot din kaayo ang Animal Vita. Kusit din kaayo siya mo kung anong tubig, may lupag-tubig ang baboy. Ngayon, ganyan ako siya nakasiad ang iyahang lawas, may mukad siya dayon. Nindot din kaayo siya gamiton. Sa mga kuwan, gamit mo na among manok.
3: Samodas manok?
4: Oo, samodas sa manok, among isang gamit. Hindi siya kayo.
3: Kanya, kumusta karon ang inyo nga paggamit, ana?
4: Ay, mayo di kayo siya gamiton. Ganahan di kayo mo gamit. Karon gamit, magkakalita ko gamit ko sa akong anak o siya ng Animal Vita. Ay nga, hurot naman gusto.
0: Ingon na anak yun kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Na? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus. Epektibo kayo, ana. Kanana kay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, ay wala. Di, ana. Birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mauni pinakanindot. Kining ato ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi! Suway, gamita. Epektibo. Kaminaw, ha? Testimonya. Nagamit ni Wonder Banaba Plus.
3: Kinsa ganini, ma'am? Itong pangalan?
5: Si Emilita Salva.
3: Nga taga?
5: Napuri si Makagwait. Trigadol Sur.
3: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Wonder Banaba Plus?
5: Ay, okay kayo, sir. May ako pagigamit ka ron.
3: May iyong gigamit ka ron?
5: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
3: Nakabawas na po ka kada adlaw?
5: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntan.
3: Sa paggamit ni mo ng Wonder Banaba Plus?
5: Oo.
3: Sa una di ay?
5: Diligamit ko kabawas. Tulo ka ada, upat ka ada, di ko kabawas, magsakit ay ako siyan.
3: Kunya ka ron, okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na ka na buntag na kumagbawas.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Kaya ka, si kumusta lang ko sa akong asawa, si Juby Dinupol, akong anak, si Azil, ya, sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan, ni Pirmi, kung kapaminaw ni mo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din San Francisco Balingasa, gikan ni Giging Humalon. Mo-request kong song nandito ako by Ugi Alcasi. Garay ko sa Galindo family sa Makasing Pagadian. Ako ang suki niyong tigpaminaw din sa Kumalarang, Sambuanga del Sur. Mo-request kong song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3 Kugman. Pirmi ko naminaw ni mo akong pangan Richard Sandubal. Salamat kainin mo Kuya Cards. Thank you so much! Kuya, i-greet akong anak yini yang amahan si Mangayaw nagpagaray si Rose. Kasi pagaray ko niya sa isla Nuwa Magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Kuya, pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imo from Bautista family. Barangay New Leon, Alyusan, North Cotabato. Kung mga igagaw niya sa Gimputlan, Napitan City, silang Julita Siglos. Yang anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, wakong agaw si Lutlut Bindilio. Pagaray ilang agaw si Nilpa Nasala. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kaya mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bagong natao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yan, ang Vitron Drops.
3: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuhay. Di asin mong mga bata, ne?
6: Oh, sa ako, ah.
3: Ah, kinsa gani itong pangalan, ma'am?
6: Siya nga Zuleta, pag luwer basak.
3: Basak, lantapan buki doon.
6: Oh,
3: so, di daw, mi ma'am, sa experience aning paggamit aning Vitron Drops?
6: Na, kwan, mula na mo iya ka nang nakadulog ni ba nga, kasin sa datay. Since birth, magod niya kay Galilaka, maawi tayo niya.
3: Kana yung... Imong bata.
6: Kailan
3: edad sa bata?
6: 7 months pa karon.
3: Ah, 7 months pa. Okay.
6: Sulay na mo sa Vitron ba niya?
3: Vitron Drops?
6: Yang mo na siya, 3 days pa, oo. 3 days, pag inom niya, ay hada yun, natingala din ko kay, mura magiganahan ng siya tulog. Ang sagkaro, namong gilimpin, karo na ba ito, pagyan ni bago?
3: So, bago pa na nimo siya, ipagamitan og Vitron Drops?
6: Oo. Nga, karon kay, di nila mo inom ugatas man, maglugaw naman niya, ila kalugaw lagi ang ma...
3: Yang mahurot. So, nindot good day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
6: Kasan kayo pangita. Salamat.
3: Okay, salamat kayo.
0: Ingon na, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, maka bright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo, mga pinalanggang tigpamilya.
3: Kisa ganini, sir?
7: Kuan, sir, si nandiyo sinunto sa Sumpong.
3: Sa Barangay Sumpong, Malay-Balay. Kisa nagamit ani nga Vitron Syrup?
7: Akong anak, sir, kuan lima ka tuig pa. Mag inyong produkto, epektibo, geodilig, inyong tayo ka nabitaw. Tiyaw-tiyaw. Epektibo, gini inyong produkto ng Vitron Syrup. Kaya akong anak, dili nga on, dili nga tulgon, karon, ukao na, matulog na, natulog na kayo laway, matulog. Kanang inyong Vitron Syrup, naka, kuhaan sa memorya ba't bata, di kin malimta na yung gamudyol lang, good kuya.
3: Gamudyol siya.
7: Yun sila, bayarang guru na. Dili nga, binara, tinuod yun, bisag ako, tinuod yun. Kaya lang ikaw sa ikaw nga, maliya, vitamin nga, kinuot. Ay, awag ko nung tanang taga-sumpong, nagagamig yung sumpong nga. Huwag mo palit na lang man mong vitamin sa inyong bata. Kana na lang yun ang kangkuya ka, nga Vitron Syrup, nagkapatambok, nagkapatulog. Vitron Syrup ka, kaya, huwag yun, garantisado.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw. Ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet, maipon eh. Para po nis mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan diya nga wa na'y ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pangpaligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
8: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga tungod sa Vitron Tablet, makatulog na siya. Sa kumbana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, nga dili siya kalakaw. Nga kayo gani kay nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakatindog-tindog na siya, unya, makalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kayo siya mukaon, tapos, ganahan na kung kayo siya matulog. Mauna nga, magpasalamat yun niya sa Vitron Tablet, sir.
0: Ingunana, kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi mga taga Davao de Oro na kapaminaw sa Tagum Station, pagaray sa kong anak dia sa Pantukan Davao de Oro from Ingaling Family sa Tugaya, Valencia. Pagaray tanang taga Maramag sa mga Limukon Family, labi na kay Isiquila Limukon. Sayang bana anak o mga apo, salamat kanimo Kuya Carlos from Edith Obnaawan. Shout out Kuya Card sa kong papa si Isabel de ni Kuya para muka salog sa Buanga del Norte. Garay Kuya Card sa Kabuluan, Kabanglasan Bukidnon, Richard Delante og Peralta family nagpagaray si Nancy Delante Bawang Buog sa Buanga Sibugay. Si Ricardo pa shout out daw sa sawiling family na adres sa Mako Kalabgab babahay nga naminaw sa imong programa nindot gyud kay paminawon ang mga balak. Garay Kuya Cards kang Dimbong kapaminaw sa imong programa nagpagaray si Firmin Doy taga Lake Cebu South Cotabato, salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo, pagaray dahil ko nilang Jinjin and Jackie. Pagaray si Linlin Over at Purok 5 na bunturan sa Pagita. Hibawi bukid noon. Salamat sa pagbasa, Kuya Cardo. Ang Wonder Cardio Care, ha? Kaya ito mga kaigsuunan, bidaron panahuna. Kadaghan pa kayong balatian, no? Eh, no? Nakang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, mulapas na kanina mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ara? 150 over 90. Ano, masakit taas. Taas nga blood pressure. Delikado na biyana. No? Kinahanglan na mo nag-Wonder Cardio Care. No? Wonder Cardio Care kaya itong kinahanglan. No? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di ganit normal, mutaas na, mastroka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi na, kanang sakit bitaw nga, kwan? Kanang high blood, traidor. Ay, kupiansa na kay traidor. Testingi, suway, gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care, mga pinalanggan, tigpam. Nindot, biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, oh, kay sakit ba ginang almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naana, di lang ipong ganahan mo tugan, kailain mo po kayo nauna-unaon ng sakita ko ng almoranas, God, no? Nako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba yun ang ipanabi, gini po naman na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalitan mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang pud mag-atik-atik ana kay mga food supplement ra mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede ra gyud kana mag-inom og Wonder Himo Aid. May na magklaro hay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oh. Ya giingnan po kay nagpangapi. Kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar. Giingnan ka na, di ba? Mo na mga kwan. Inang kayo nagpangapi. Kay kanang imong kapi mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab, kanang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, kanang alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Kato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. Oh, mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, Wonder C+. Oh, dili mo na maunang mahinayak ng pugataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mugamit gitag Wonder C+. Naamatay kapsul, ana. Naamatay kapsul, para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ na kapsul imnon. Naputay sirap, kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos 2 to 12 years old gamitan na to Wonder C Plus nga sirap kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay ulanan ra gamay gisubawan dayon kuha nga nag vitamin C paim na na og Wonder C Plus nga sirap mao na sikreto ana. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon na minaw mo sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. Matag-ob Leyte. Hello Kuya Cards, pag-aray na ako sa akong Mama Lolita og Shine og Bihon. Kanara salamat og sa Rikintusa family, Barikwatro family. Kanara salamat. Pag-aray lang ako ang akong Papa Milchor og Ate Chiki Kuya Sami. Binagyod sa akong bana si Ipid og sa akong mga anak si Anna Pearl, Iljan og Kulot. Salamat Kuya Cards. Aray ko din ang Papa Juni, Mama Joy, o sa mga igsoon ako, Jo Robert, Romel Rogen Arman, o Romel Ingutan, from Takalan, Sabahan, Bay City, Negros Oriental, Philippines. Ato na yung hatagang pagtagan ng intrigue ni Paulo Labrador, Puro 4 Kapatagan Laak, Davao de Oro. Kaminyoon ang title ng mga balak. Dalay ko ng atong pagminalay ng silong sa langit. Kung magpabili na ikaw ng labing buutan, mga panumpa o mga paraig mong hingpit ang mga saad na ato gayud nga pag-aampingan. Nalagaanyag mo ang kaligdong, mahal kayo ang hiyas sa kinabuhi. Sa pasalig nga dili ka gayud maglimbong, ilhanan ka na saway pagmuni. Boy kanunay kung giampo ang katiunay mo nga pagbati. Hindi ka matintal o mahilayo ni atong lain pang kinabuhi. Naghimaya atong maangkon. Magdaog-daog atong makabot sa mga limbong di kita magpaulipon sa mga saad baya ayaw kalima. Ilauman ko ng imong mga pasalig higa maglimbong sa atong panumpa bisag kabus kining imong gipasalig naghambin sa gugmang timos gaway pagkapala. Nasayod ako nga daghan kaninyo nagasimba naibog talagsaon mong hiyas o katahuman. Aoman ko pinangga nga isugid mo unta kanila nga sa lingkod mong kinabuhi ako na ang tagiya. Kung pananglit mo abot ang kahigayonan, nagkumanimpalad sa laing baybayon. Daoman ko gayapon ang imong kabuutan, hangtod sa malipayon tang kaminyon. Oy, Paulo Labrador, Puro 4 Kapatagan Laak, Davao de Oro. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggan di paminaw paan siguro kanang ako tingalibong dasigon nga magpadamog balak maibig po ito magpadamog mga balak uy parang kanang daghan po tag mabasa diri ba no unya nagkalapat na biyaning ato ang coverage no sa ato ang programa ang tudling sa mga garay kay kinibi atong programa di biyani kuan lang oh di biyani basta-basta lang kana bitong ino nato i-play lang sa mga Juan de Radio nga mga station no i-play po ni sa dili mga Juan de Radio daghantang mga naka-hook up naka-play ani atong tudling sa mga garay so kana imo mga balak sikat gyud ka oy sikat gyud ka diri sa tudling sa mga garay pagpadag balak oy oh bilang mi pagsuwat anagod unya na kaya hayr po nang kisa may mudawat kisa may muhatag nimo 3000 karon og imong balak moy mapilian nga pinakanindot anang bulan na be be kisa man be oh, kisa may muhatag nimo 2000 be kun imong balak moy mapilian nga pinakanindot oh ikaduha nga pinakanindot kung ikatulo pod nga pinakanindot 1000 kun mga premium nga naghulat no para sa mga mag-appeal sa balak writing contest so ako nagdasig ko kanunay sa mga mamuhatay balak oh kamo tagik ba nang nay topic nay rhyme oh ang importante man gyud ang balak nga moabot og 5 ka istansa ng imong balak no kay mao nay parts ato ang criteria for judging no 5 ka istansa unya kada istansa minimum of 4 sentences mao mo ginato ang kan mo ginang tinuod nato nga dagway ba yun ana gyud ba no 4 sentences muna akong gidasig ato mga kaigsoonan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest bulan-bulan magkita ani ka proclaim magkita sipiat ani kada bulan magkita mudaog 3,000 kada bulan magkita mudaog 2,000 kada bulan magkita mudaog 1,000 so amo kung amo among gidasig ako among gidasig tanan apil mo balak writing contest tudling sa mga garay padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Wonderman Richard Villaronte ay padala niya kan magaig access kung mo makapadamo pwede po ilbc GRS Gianti at doon ako ay Kuya Cardo Villaronte Mingo ng Diyos atong alagaran pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan may pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Welcome again, Anya, and apat kita sa another edition of Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Kuya Sir Yogi Wapo Mendoza. May kanya akong wapo ha, dili ni tungod kay guwapo ta, but you know. So another episode na patadali sa ato ang Airwaves Bulletin on BT Radio. And today is a holiday, Monday holiday. Last day alang na usab sa atong pagbalik ugma sa ato ang klase, but it's already the bear month. Ato nang i-welcome ang ato ang bear month tomorrow, but karon ato sa ning i-celebrate ang National Heroes Day August 31, 2026 adlaw nga Lunes, and it's a cloudy pero alimuot kayo no, it's been sa ako ang nabantayan murag 2 weeks na ta nga wala na jud nakasulay og uwan man lang or mga taligsik. No, so medyo muratag na sa summer. Like I said, in the past nga mga episodes na to, din is guta na to, jud ang El Nino. We are experiencing an extreme El Nino hangtod pa siya sa December. Manya kanira bang El Nino, pasabot ani niya na ay mga lugar nga init kayo, nasa mga lugar nga kung muuwan ng pagani, grabe po ang pag-uwan. So muna inyong nabantayan sa mga balita karon dito sa Luzon, grabe po ilang uwan o pagbaha, wala po'y undang-undang. Kita po din sa Visayas, init po, ug sa Mindanao, wala po tayo uwan tungod aning El Nino, no? So erratic kayo ang atong panahon. Manya ang kuyawan na to ani, kay kanira ba sa Pacific Ocean, since init man si El Nino, nag-generate siya init jud ang hangin na to. So posible jud nga ang mga bagyo ani niya, mga kusog jud kay labi na nga ang sa Pacific Ocean dito init. So kibalo na ta nga kung ang hangin mo agis mo init, magdala kinig kusog nga bagyo inig agis sa Pacific Ocean. Unya dito ra ba mga puruma ang ato ang mga bagyo. Unya kinirabang magsugod na padong ber October, November, and naraba kita naraba diri sa Visayas ug Mindanao ang mga igo sa mga bagyo. So ato pa lang ipahilayo nga tong iampo nga dili unta kaayo daghan nga moigo jud ato nga super typhoon, no? But it is what it is. Moment jud ni siya karon ang climate change nato, El Nino. So karon ato lang sa juning usay tawag ani, ato lang jud i-celebrate ang ato ang National Heroes Day. So kumusta mo mo diha tanang tigpaminaw nato mga students nato naginahinay nagpangabot siguro diri sa mga nagkalain-lain ng mga boarding houses. So welcome back, good afternoon. So ani ato kita sa atong Airwaves Bulletin on BT Radio. Unya later ato ang istoryahan ang mga nagkalain-lain nga announcements labi na nga September na, no? So natay mga atangan nga mga activities diri sa City Tuburan, sama na lang sa ato ang intrams, no? So I don't know kung karon siya may tabo kay naarabay conflict with the schedules with AACUP. So I don't know kung madayon ba siya sa karong bulan sa September or adto na din siya sa first week sa October, but kana siya ato ana siyang iskutan. So ato apong unahon nato dire pag ko ano i-share lang nato ang ato ang mga nagkalain-lain nga Facebook pages sa mga students nato diha nga para pod makabalo mo ang followers nato, makabalo mo unsa ang ato ang mga official nga Facebook pages dire sa City Tuburan kay naamanggoy kibalo na kaning social media nga anybody can just create nga mga websites or web pages or accounts labi na sa Facebook. So dere naadto tayo mga official nga mga Facebook accounts atong sugdan sa ato adyon dere sa City Tuburan. Ang ato ang i-follow lang ninyo ha ang facebook.com/icpatuburan or ikpatuburan. Mojo na siya atong official Facebook page sa tibuok campus na to. So that's facebook.com/ikpatuburan. Unya after that, I suggest ninyo na lang po i-follow ang ato ang radio station, no? Ang ato ang DYPS. That's facebook.com/DYPS98.1F. And so mo na siya ang inyong i-follow. We also have sa ato ang kuan, no? Sa ato ang BIT. Sa ato ang Bachelor of Industrial Education na Facebook page. facebook.com/ctu.tuburan.bit. Follow na ninyo facebook.com/ctu.tuburan.bit. Sa atong BSHM na atay facebook.com/ctutcbshm. Kana lang facebook.com/ctutcbshm. Atong ang BSIT o kaning Information Technology Department na to, facebook.com/BSITCebuTech hashtag or kaning sharp nga sign, no? Depende sa inyong igamit. But facebook.com/BSITCebuTech hashtag o kana siya nga sign ang official Facebook page sa BSIT sa CAS, facebook.com/CityUtuburanCAS or CAS. Mora na siya, no? facebook.com/CityUtuburanCAS. Sa ato ang College of Agriculture, ato ang facebook.com/CityUCASA or CASA 2012. So, murag mo ni ang year na purma ilahang Facebook page siguro, ang ilahang college dyan. So, facebook.com/CityUCASA 2012. Sa ato ang College of Engineering, facebook.com/CityUTuburanCOE. Again, that's facebook.com/CityUTuburanCOE. Ang ato ang College of Education, facebook.com/CoEdCityUTuburan. Balik ko na ko, facebook.com/CoEdCityUTuburan. Okay, so muna siya ang ato ang mga nagkalain-lain ng mga colleges dere sa CityUTuburan. Muna i-follow na siya ninyo for official announcements. Unya, dere po di ay, ato po di ang tanawon dere, ay ato na lang apilan ng uban. Like for example, dere sa ako ang office sa ATBI. I-follow ninyo ang facebook.com/CityUATBI. Balikan ako, facebook.com/CityUATBI. Unya na po tayo sa to ang production and FIC. facebook.com/CityUTuburanFusionPros. Again, balik ko na to. facebook.com/CityUTuburanFusionPros. No, that's FUSIONPROS. And sa ato pong SAO, sa ato ang SASO or Student Affairs and Services Office, facebook.com/SAO CityUTuburan Campus. SAO.CityUTuburan Campus. Balik ko na ko. facebook.com/SAO.CityUTuburan Campus. Ang ato apong SSG, di na ito makalimutan. facebook.com/CityUTCSSG. Again, facebook.com/CityUTCSSG. Ato na lang pong apilo ng ato ang MIS. Kaya ito naman hisgutan later on ang feedback ninyo sa enrollment. Mas maitang daghang feedback para daghan po tag rooms for improvement. Ang atong MIS, follow ninyo mga students www.facebook.com/CityUTCMIS. Balikon, facebook.com/CityUTCMIS. Ang atong HRMO, di ta ni kalimutan, kinarap ni announcement later on. facebook.com/CityUTuburanHRMO. Balik, facebook.com/CityUTuburanHRMO. Atong guidance office po para sa itong mga students po, no? facebook.com/guidance.tuburan. Kana lang. facebook.com/guidance.tuburan. Kanya itong graduate school department, naapod tayo Facebook page, labi na sa ito ang mga graduate school ng mga estudyante, masterans and doctorate na students na ito. facebook.com/CityUTC Grad School. Kana, no? facebook.com/CityUTC Grad School. So, muna siya ang ito ang mga nagkalain-lain ng mga offices dere sa CityUTuburan official Facebook pages na ito. So, paki-follow na lang siya. Unya, para naatay, naamoy yung mga updated mo. So, unahon ako nag-announce, no, ang kaniato as grad school na ito. Kaya, murag mag-enrollment naman siguro sila. So, itong basahon ang ilang mga announcement, enrollment for the third trimester. So, again, ang ito adi ay graduate school, dili na sila regular nga duha ka semesters na, tolo. So, trimester ni dere. Ako masahon ng ilang announcement. Enrollment for the third trimester 2026 will start on September 1 until September 26. So, you have almost 1 month nga magpa-enroll mo sa itong mga masterans niya o doctorate students. Pa-enroll na mo starting tomorrow, that's September 1 until the 26th of September. So, prepare lang and submit the requirements to the graduate school office. Nya, new applicants kay kinahanglan pa dito mo take og admission exam adto lang mo sa atong guidance office diyan sa second floor sa ato ang admin building. Unya mo visit, ganahan pa mo mo visit sa atong grad school department na ani siya sa co-ed building sa ground floor. So pangitaala ninyo ang label dito sa atong ang graduate school department. Nya, pwede ra pod mo visit mo sa grad school office no kung naa may mga pangutana, or you can message lang pod sa ilang Facebook page dito sa grad school nga akong gi-share ganina ako lang balik ko no. Ang grad school is facebook.com/CTUTC Grad School. Okay. Unya ang sana mga programs nga ato ang gi-offer diri sa atong graduate school department. We have doctorate program. Ang ato ang doctorate program, Doctor of Education, major in Educational Management and Development. So, kung ano siya, no? Doctor of Education, major in Educational Management and Development. Bago mo siya sa una kay DevEd, ito siya, no? So, karon kay Doctor of Education na job, major in Educational Management and Development. Unya, ang atong master's program, duha na lang kabuok sa una tulo man eh. Nakatong naaman to sa una ang public administration. But karon duha na lang. Master of Arts in Education, major in Administration and Supervision. O kining gitawag na to og MAED with a major in Administration and Supervision. Unya, naapod tay Master of Technology and Vocational Education. O kining gitawag na to og MAVED. Pero nanamay technology sa una kay Master of kung ano naman to, Arts in Vocational Technology. So nausap na siya karon. So MTV VOC, no? So Tech VOC na siya. Tech VOC Master na siya sa Education. So Master of Technology and Vocational Education, major in Home Economics and Technology. So mo na siya ang mga major or programs na to. Requirements sa mga gusto pang mo enroll pa karong kuan na karon nga SEM, no, kay SEM umaabot yung mga first time pa. So TOR, your transcript of records from your previous school or sa last ninyo nga school nga gi-attend. Honorable dismissal or kanang transfer credentials na siya, na official transfer credentials ninyo from your previous school nga gi-attended. For example, inyong baccalaureate baron, no? Inyong baccalaureate dito mo sa lain nga CTU or sa lain nga universities. So mga ayo mo nag certification or kanang transfer credentials or honorable dismissal. And then isulod ni siya talo, inyong TOR plus your honorable dismissal or kanang transfer credentials ninyong certification in a long brown envelope. Unya ang enrollment period from September 1 to 2026 from naman September 1 to 26 2026. Unya magklase po dayon sugod September 26. Okay, so mo na siya ang announcement gikan sa atong graduate school department. Okay, so now again giingon ta ganina nga naay exam na kuan nga admission di ay inyong apilan. So mo na siya ang ato ang inyohang andaman pod. Okay. Unya sa master's program na to, naapod tay mga compre exam, no. So katong mga padulong na mahuman ang inyong comprehensive exam, ang examination date will be September 18 to 19. Unya ato lang i-announce dire later on kinsa ni sila atong basahon nga magkibaw sad sila, no. But time check lang sa nato, oy hapit na data mahuman sa atong first half sa to ang Erin Sulitin Obitere. Di mo balik lang sa ta after these few reminders gikan sa to mga friends diri sa BT Radio. Ayaw mo pahawa sa ha, mo balik ang Erin Sulitin on BT Radio after these few reminders.
1: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
2: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Nag-inang ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyon naman ko sige tumars sa panyawan coffee o kanin mga kapsul ninyo.
1: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butang.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul.
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
0: Ug nibalik na usab kita diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Kauban ng gapon ko ninyo Sir Yogi Mendoza. Nata sa second half sa atong Airwaves Bulletin on BT Radio from 2 to 2:30 in the afternoon Mondays to Fridays here only at DYPS, the Bulawarang Tinubdan Radio. Unya, before taning break no, sa atong ang first half sa atong show, na atong gihisgotan nga naay comprehensive exam schedule ang ato ang graduate school department. Apply sa mo no, katunay silang mga mo grad padung na bitaw mahuman sa ilang masters o sa ilang doctorate no, so you can apply mo apply na for the comprehensive exam starting tomorrow September 1 to September 16 2026. So apply la mo para makatake na mo sa yung comprehensive exam. Ang examination date ani niya mga kaigsuonan nato is September 18 to 19. Again, balik ko na ako ang mga master's program nga students na to nga mo padulong na mo take sa comprehensive exam. Mo apply na mo pwede starting tomorrow, September 1 hangtod sa September 16, 2026. Unya ang examination date sa comprehensive exam will be on September 18 to 19, 2026. Unya, muna sila. Ito lang, basahon din rin no, para at least makabalo sila din sa Airwaves Bulletin nga sila di ay candidates na rin sila for makatake sa comprehensive exam. So ito lang, basahon na sa MAED no, sa ka MAED o katong Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision si Abestano Leofas, Ben Danilio Mirna, Dumdum Francis John, Gagliarde Emmanuel, Henterone Nessel, Pugadora Monica, Matahum Michelle, Ogahayon Rusty May, Ortega Cheryl, Paling Leonisa, Pantilgan, Evelyn, and Wasawas Eva. So good luck sa itong mga MAED administration and supervision. Naabot tay 9 kabuok nga pwede mo take o ganahan na mo take for comprehensive exam. Candidates na to from MTVN. No, katong TechVoc Education Masters, major in Home Economics and Technology, si Abila Cristina Aventuna Ivy Fe Baliguat Christopher De La Cruz Maria Vanessa Estreva Ermelin Lagahit Maria Haslin Mapa Crystal Claire Paglinawan Ella Jane and Pingol Margarita. So visit lang mo sa graduate school for further details. Unya, mauna siya ang ato ang mga kandidato. Unya, para di sa application process anin nila mo take sa comprehensive exam, ipa-evaluate, iprinta ang inyong mga grade slip gikan sa registrar, sumuad tungo sa registrar.

Ed o sa katong MTV Ed, no? So pa kabalo naman siguro mo kinsa ni sila, kaya ako wala ko kabalo ni bawa ang din ra. So lain man sa Maed, lahi pod sa MTV Ed. Dayon, step number 4, filling out the application form. Naatay dapat i-accomplish nga comprehensive exam form sa application dito sa graduate school department na to. So visit din mo dito after mo na-evaluate and na-approve sa inyong program chair para mo apply na mo. Yan na yun, mubayad ta. Natay kay graduate school naman, hindi naman ni part sa tertiary education. So, payment approval na. Pay the respective fees to the graduate school secretariat. So, anto na gihapon mubayad dito sa ato ang graduate school department. So, alam to siya ha, sa mga motake na sa ato ang comprehensive exam for the graduate school department. So, muna siya itong announcement gikan sa graduate school department. Unya arita sa ato ang HRMO na tayo announcement kay kami. Mula taw-taw na dyan yung mga announcements niya. Wala lang gihapon na ito ma fill out niya mga positions, no? So, ang ato ang what do you call this? Ang ato ang HR, no? Itong HR department na ginahanglan o mga additional kauban na ito dari para sa teaching mga force na ito, labi na karong sugod na ang klase. Unya, mga nasago ang kanya, unahan na ito na yung mga gitawag na ito, contract of service or kaning part-time nga mga instructors nga itong ginahanglan, no? Sa ito na yung basahon, kay taon-taon na ni siya na ito nga gipangkuan, but i-announce, no? But wala lang gihapon na ito ma-fill out ang mga nagkalain-lain ng mga kikinahanglan na ito. Okay! Follow lang di Aigo sa facebook.com/cityutobranhrmo na ano dito. So natay karin opportunities na ito. Contract of service, part-time na sila ang nagtawag na ito o non-resident faculty. Bachelor in Elementary Education, usa na lang sa una duhang ni karon usa na lang ang atong kinahanglan. Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics. BIT, Major in Computer Technology. BIT, Major in Garment Technology. Kinahanglan po ta o BIT, Major in Machine Shop Technology. Una, kinahanglan po o BS in Hospitality Management. Bachelor of Science in Mechanical Engineering and Bachelor in Library and Information Science or COS na to nga librarian. So muna sila ang ikinahang na to teaching and non-teaching ng mga contract of service dire karong semester. So for interested applicants, naatay mga ikinahang lanpod ng mga isasubmit ninyo ng mga documents mo para ma-evaluate daan nga email, pwede mo mo visit dire sa to ang second floor sa administration building, pangita ang HRMO dito nga office na to, or you can email along with the enclosure, I mean attachments ninyo, hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. So unsam day mga gikinahanglan, kinahanglan ni siya o mga personal data sheet, inyong application letter, of course kinahanglan ang application letter addressed to Dr. Jonita V. Literatus, ang atong OIC University President. Unya ay address code o through Dr. Maria Carla Y. Abakita, ang ato ang campus director dari sa CTU Tuburan. Apili na lang po ninyo o personal data sheet, transcript of records, inyohang lisensya niya, license or eligibility ninyo, civil service eligibility baka, o PRC license, certificate of employment service record kung naamo yung mga available na makuha gikan sa inyong gitrabahuan before, and certificate of trainings and seminars attended. So i-appeal na siya ninyo. Kunya mas maayo, no, before September 4 kay murag nagsugod na jud atong klase nya, kinahanglan kayo ta og tabang ani ato ang mga additional teaching nga mga personnel ug non-teaching pod. So again, i-submit na ninyo diri sa ato ang second floor sa HRMO na to, pangita alang ang HRMO, and then of course kung dili mo available for now, pwede ra jud mo mo email to katong sa unsa to na ilang address, no, HRMO dot ako na malik para sure kay basi masaan ta hrmo.cityutuburan@gws.ctu.edu.ph. okay, so ito ba si ganahan mo na yung mga qualified diha. So palihog kita unya
of course, naatay katong mga

excuse me, na atoy mga kwento, dili to siya regular, no, contract or service part-time, non-resident, but kini na atay duha pod gyud kinahanglan nga permanent jani plantilla jani nga mga teaching position diri sa City of Tuboran. Una, kinahanglan ta og bachelor or master's degree in industrial technology, major in food preparation and services technology or culinary technology, kanang mga luto-luto diha og food preparation or any other allied majors sa area. May experience at least 1 year of very satisfactory teaching experience in any technical, vocational, or technological institution and 1 year relevant industrial experience. Kaya naka-experience dyan mo og luto sa mga restaurant, hotel, cruise ship, o uban pa. Training, non-required. Eligibility, non-required. Ang functions ninyo, of course, to teach courses in the area of food preparation and services technology. Unya and other associated disciplines in the Bachelor of Industrial Technology program. Of course, you still need to help us with research extension and enhance our production and productivity. And of course, to perform other duties as may arise for the benefit sa atong college or department. So, usara ni siya. Again, this is a regular item, no? Ang inyong buhaton, email lang ninyo. Dili siya kinahanglan nga muanhi mo. Email to hrmo.cityutuburan@gws.cityu.edu.ph. Unang importante dito sa subject nga field dito sa email nyo na may subject, no? So type pa ninyo INST1, so instructor 1, INST1-39-2024. Balik ko na ko, INST1-39-2024 nga plus food technology nga term and then plus Tuburan. Okay, so mo na siya. And another, same lang po gihapon, plantilla ni siya, regular item, permanent, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Science and Master's Degree in Agriculture, di ay major or minor man in crop protection or any allied programs. Again, plantilla ni siya, instructor 1, permanent position, Bachelor of Science or Master's Degree in Agriculture, major man or minor man in crop protection or in any allied programs. Unya, ang dapat lang, ang kinahanglan ko diri is lisensyado mo, you're a licensed agriculturist with a valid PRC license. Nga again, ang inyuhang functions to teach crop protection courses and other related programs subjects in the program. Unya, research, extension, and productivity gihapon and perform duties that may arise. But same gihapon, email to hrmo.cityutuburan@gws.cityu.edu.ph. Pero importante dere na ata ang code dito sa subject. Kito ganina, lahi sa to sa food tech, lahi sa ni. Ang atong code dere sa inyong butang sa subject sa inyong email will be INST1-40-2024 or INST1-40-2024, yeah, plus words nga crop protection and plus Tuburan. So muna siya, no, para ni sa ato ang agriculture nga permanent item o ang sa food tech. Okay, so last na lang akong hisgutan kaya wala na tayo oras po ang ato ang MIS. Importante rin nga maka-feedback ta para mo improve pa dyan ang ato ang mga servisyo rin sa City of Tuburan. So ang inyong buhaton, so, adto mo sa atong MIS or mo visit mo sa webpage na to sa cutc.net/enroll/feedback.php. So again, cutc.net/enroll/feedback.php. So adto na siya, katatanan mga estudyante nga nagpa-enroll karon, please hatag mo sa inyong feedback regarding sa inyong experience sa enrollment process na to karong nga semester. So naa lang adto, once you go to cutc.net/enroll/feedback.php, na adto user mo, unsa ba to, first semester, student, program staff, registrar, administrator, pwede po di ay student ID, student number, mangita. No, nana dai Likert scale di akwilian. Kung sayon ra ba, 5 to 1, no? Kamula 1 to 5, kamulay pili kung kumusta ang inyong experience sa pag-enroll ninyo diri sa CTU Tuburan. So, tamangin taon ang ato ang mga opisina to improve our services. Kaya mo man na siya importante, no? Nga, ganahan ta atong mission nga
mas mapa-improve pa dyan na to ang ato ang servisyo ay kahatag sa ito mga stakeholders, students man, parents o uban pa. So please provide us with your respective feedback. So salamat kaayo. Time check na ito. Lahapit na dyan. Nahuma na tayo. Wala na tayo laing oras dili sa Airway Bulletin on BT Radio. Sa ngalan na lang sa kinatibo ang puwersa sa City Tumuran Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Abakita, Assistant Campus Director, and SASO Director, Dr. Maria Lenny G. Turalba, atong Dean of Instruction, Dr. Rowena P. Abakita, atong mga nagkalinlain nga Deans and Chairpersons, and Faculty, of course, ang nagkalinlain nga Departments dili sa City Tumuran. Ato ni congratulate atong mga kaubanan sa teaching force na to, dili nga nahumana jud sa ilahang JC3 reclassification. So karon ang last day sa kanang reclassification sa faculty sa tanan state universities and colleges sa tibuok Pilipinas. So congratulations kung unsa man ang inyong gipangdiga diha, hinaot nga makuha ninyo ang inyong mga gipang gihandom nga mga rank up na to, no, reclassification na to. So congratulations in advance sa itong mga teaching staff. Of course, ang atong kinatibok ang pwersa di makompleto kung wala ang atong administration and non-teaching personnel and other employees dari sa City Tumuran. Of course, ang atong ang station manager sa BTDYPS Radio, si Engineer Fernando Mangubat Jr., ang atong program chief, Engineer Naomi A. Bahaw, of course, DJ Rans diri, si DJ Rans, mga kauban gyapon nato diri sa ato ang spinner siya nato, no? Daghang kayong salamat. This is Sir Yogi Mendoza alang sa Airways Bulletin on BT Radio. Until tomorrow, diri lang gihapon sa ato ang pinangga ng BT Radio sa City Tumuran Campus. Bye-bye, God bless, and stay safe, everyone. BT Radio.

BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna gitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kaya nato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag-aduna kita'y gisagubang na pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. O karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na usap ning atong tulumanon. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Mauki ni mga kaisunan kining atong tulumanon nga magahatag kaninyong dugang kahibalo o kaalam. May tungod sa ato ang mga pagabuhaton. Aron kita mahilikay sa mga nagadai ang mga balatian. Ilabi na karong mga panahon na mga kaisunan nga kita aduna na ginatawag nga new normal. Kining atong panahon karon mga kaisunan, diin dili kita ang ngayon nga magkumpiyansa. Gumikan kay bisan naasa karong mga panahon na mga igala kapanyawan, posible nga makaangkon kita og balatian, ilabi na kining ginatawag natong COVID-19. Ang atong pangagamhanan mga kaisunan, both local og national, naghatag ka nato og mga protocols or kana ginatawag natong pagasundon nga mga pagabuhaton aron kita mahilikay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ug kung kita mga kaisunan magakumpiyansa kanunay, delikado nga kita mataptan inoon kining ginatawag nga COVID-19. Mao ka nang angayan gayud nato nga pagasundon ang mga ginatawag nato nga kahibalo na gihatag ka nato sa atuang gobyerno. No mga kaisunan, bueno, ani-up ko ning atong tulumanon karon sa paghatag ganin yung dugang kahibalo kaalam aron ikaw makaangkon pas mas dugang kaayos imong panglawas aron dili kita gadali kataptan sa bisan unsang matang sa mga problemang panglawas. Kining atong immune system, importante kayo ni mga kaisunan nga atong pagapakusgan. Gumikan kung kita adunay ubos nga immune system, posible nga kataptan na inoon kitag balatian, no? Kinahanglan nga aduna kita insaktong protection mga kaisunan batok sa mga nagkadaiyang mga problema. Kay basin, muagi na hinuon ka mga kaisunan o kinigilatawag na itong quarantine time. Kabalo mo kaigala ka panyawan nga kung ang usa ka tao pananglitan aduna siya'y balatian, adunay 14 dias nga proseso aron makahibalo mga higala ka panyawan kung ang usa ka tao aduna ba'y COVID-19 or wala. Naumaw ka ng uban mga kaisunan, gina-isolate nila kaning atong mga kaisunan nga mataptan sa maong matang sa balatian. Kay aduna mo ko'y panahon mga kaisunan nga adunay mga tao nga ginatawag nga asymptom or kato mga tao nga wala magpakita og mga simptomas ni COVID-19. Munang dili na ito mahibaloan mga kaisunan ng kanang mga tawhan na carrier na dahil na sila. Munang gikinahanglan gayon nga mag-observar kita sa mga protocols nga ginahatag ka na ito sa ito ang pangagamanan, both local og national, aron kita mahilikay sa mga matang sa balatian. Karon ang SED Marketing mga igala kapanyawan, ang bugtong makatabang produkto kining atong SED Panyawan Herbal Capsule. Katabangan kanini mga igala kapanyawan sa pagpakus sok sa imong immune system. Kasama sa kung ikaingon kaganina, kaning atong immune system importante gid kaayo kini nga ato kini nga pagkapakusgan. Gumikan kay delikado kayo karon mga panahuna nga kataptan kitag mga viruses, no? Kang ato ang mga igala kapanyawan, wala man kita nagaklaim nga kanang kung kusog kita og immune system pinagi sa SED Panyawan, dili na ta kataptan og COVID-19. Dili ka na mao mga kaisunan. Ang amua, ang buhat na pasabot mga igala kapanyawan is kanang andam kanang imong lawas kung inkaso simbako og muubos ka ng imong immune system, delikado. Mo ka ng kinahanglan nga atong pagapakusgan. Gamit ka nunay sa SED Panyawan Herbal Capsule Legal Ison, ha? Aron ikaw mahilikay sa mga problemang panglawas. Gumikan kay sama sa kong gikaingon, delikado ang panahon karon. Kinahanglan nga protektado kita. Gamit ang mas natural o mas epektibo nga herbal mga kaigsuunan nga makahatag yun og tabang ka na itong tanan kung ugaling aduna kita yung problema sa itong panglawas. SED Panyawan Herbal Capsule mga igala ka panyawan, ginama sa SED Marketing.
1: Well,
0: Bakit ang tulumanong lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisa guwa pa ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dili?
3: Basin og daot ang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka sa bahis.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka pagito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak magka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na ang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, atud ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa. Testimonya sa kayuhan dalit kaninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. Mm-hmm. O hubakon man tong isa ka anak nga karon no di na baya siya sig hubak kay ingkon na oy mag panyawan lagi ta kay dili lagi na kaudan kay sa magsitag inom o para sa hubak madaot ta. Kuan gani sa kanang kapuyon ko, minom lang ko panyawan, mawala ko kapuy.
1: Dalit ka nato sa Seed Marketing. Pwede ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni ilamitan niyang bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Oo, oh, nindoting ba ya?
1: Kala, ha, kala, yun. Sakto na, sakto na. Tarong agdaan ang papel, ha? Doon gulyat?
0: Ah.
1: Kaya niya na sila.
0: Bakas ka. Oh, Di gawas na sa auto.
2: Unsa inyong ibuhat din sa gawas sa kong unit in subdivision, ha? Unsa?
0: Gaplano kong paliton kining maong unit, Miss Charmaine.
2: Unsa? Kinigtupad sa kong unit, yun?
0: Yes, this property is for sale, di ba? Huwag nakagusto ko, paliton ko kini.
2: Unsa?
0: Asa ang mahalon kong cellphone, Sandro? Tawagan ko ni maong numero, mga nabutang pahibaw nining for sale kining maong property. Kay paliton ko kini!
2: No.

0: Nagsige kag-aktan sa imong cellphone, Sir May.
1: Gipaabot kong tawag si Sandro.
0: Oh, abi na kung nag-atang ka sa tawag sa imong anak.
1: Kanindot ka kung makaunaw na nagtawag ang akong anak, Ermitanya. Ikalipay ko ka na.
0: Gusto ka, patawagon ko si ani mo.
1: Ha? Oh, basig si Sandro na. Oh, uy, si Charmin.
2: Hello, Dad. Di palagot siya kung maayo ining Sandro, Daddy.
3: What's up, baby?
2: Di ako sa bago na kong gipuy-an. Og ni Asad ang animal sa bago na kong gipuy-an, Ron.
3: Oh, natural naman siguro magkatulto na siya diha sa imong himutan karon. Duhol kasi may nagkatulto ninyo diha, di ba?
2: Pero, Dad, posibleng magsilingan mi.
3: Masabot, baby. Masabot, baby.
2: O sa day status ina niya des ato, Dad? Nipahawa na siya des ato? Ni-resign na ni siya ni mo?
3: What man?
2: Pero nganong kuyog siya niyang bagong amo?
3: Bagong amo? Masay buti mong ipasabot, baby.
2: Kuyog niya katong amigo niyang adunahan ng may sports car nga diha sa bahay, Dad. Si Sandro ang nag-drive sa insakinan. Og niya sila sa subdivision nga akong gibalhinan kay plano sa mong adunahan nga pobre kahit naong nga palitun ang unit tupad sa kong unit.
3: Usa?
2: Dad, usa man... Gisunod-sunuran siya ko ang Sandro, Daddy.
3: Hey, wait, iya. Di ba matun mo o ba niya ang amigo niya ang adunahan nga mo'y gusto mo palit o unit niya? Pero sabi lang mo ni Sandro, nga mamay mong kalagutan.
2: Okay, Dad. Mora ka na gusto kong mahibawan. Kung ipahawa na ba si Sandro sa pagtrabaho ubos ni mo, bye.
4: Oh, your nose is fogging of angry. Oh, your angriness, oh, your smoke in your nose. What happened, oy? What did your daddy say?
2: Wapaday ko naman pahawa si Sandro sa bayay, ha?
4: Oh, but why he is with that wealthy but poor of face man? That poor of face makes go-sogo with Sandro ba? It's like ulipo niya si Sandro.
2: Yaya, naglagot ako maayo anang Sandro, ha? Impis ka gusto ko sa ilikayan, kanya, hiniyaki doon siya doon ako.
4: Is he leaving the eye with his wealthy friend?
2: Wealthy friend? Mupalit lang og baratuhong unit aning mong subdivision, wealthy na agad?
4: You also, from wealthy family. But, you buy a baratuhong unit here in the subdivision.
2: Oh. Yaya, Sally! Layasanan ko ra niya, layasanan! O, gi-explain na natin ka kung ano nakuha ko ning unit, ha?
4: Oh, yeah, oo. Because you pity your classmate in college. That's why.
2: Palitin ko nung sila sa pikas unit, Bea. Huh? Unsa sila.
4: Huh?
2: Masa man, gidayon, gud ka nilang palitin ng bay, sunod ning akong unit, please, huh? Yeah.
5: Nganong paliton man taw na ni mo, anhi na tampuyo, do?
6: Wap ko, Bebo. Pero, paliton ko ni.
5: Kakibaw niya. Palito ni mo. Ngigan yung mga dato. Mura rin yung mga labay yung mga kwarta, no? O palit ka aning maong unit nga. Kami, no, mga pobre, nindot kayo ng bayan, pero din yung mga dato, mura locus pocus ng housing na yung tawag ninyo. Sa, unya, mupuyo ka ni. Bidasan ni mo.
6: Ikay mupuyo ni, Gulyat.
5: Usyan?
7: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
8: Batid karon ang kabagsig sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang Sed Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanyag kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells sa atong lawas. Pagbanyo usab sa Sed Panyawan liniment oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-Sed Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Lunament Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon, kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Maayong adlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta kamo diha? Hinaot kami sa Sed Marketing nga maayo ra kanang imong lawas ha. Welcome again sa atong pagpanaguban diri sa tong pinakapaborito nga sibyaan. Ani ana pud kining atong mga tulumanon karon nga maghatag kadinyo sa inyuhang kaalam ug kahibalo ug giya aron kita makaangkon sa mas maayong panglawas. Kung ikaw pananglitan ni Galeg Kapanyawan aduna kay diabetes, pagtaas sa ato ang sugar sa atong lawas, gumikan kay dili na kaya sa atong pancreas nga magproduce og insulin nga mooy magatabang aron makontrolal kaling atong pagsaka sa atong sugar. Nagkinahanglan kitag pait nga sangkap sa atong lawas mga igala Kapanyawan aron kini nga pa kapakgangan. Mao kana diha mosulod mga kaigsoonan kining atong Miraculong kapsula nga napawatud-an karon mga kaigsoonan sa pipila ka minilyon ka mga Pilipino nga makatabang gayud sa atong problema sa diabetes. Mao kana mga igala Kapanyawan ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Napamatud-an mga igala Kapanyawan nga kining atong kapsula mga kaigsoonan makatabang kining dako aron sa pag kunhod sa sugar nato sa tong lawas. Timan ilamang mga igalagisoon nga kumapalit kita og Panyawan nga produkto katog yung tinuod nga dunay upat ka letra nga tatak ang SED. SCED mga kaigsoonan ang nakapamatuod sa Panyawan Herbal Capsule nga tinuod gayud nga makatambang sa kalawasan. Dili lamang basta-basta Panyawan kumapalit kag produktong herbal katog yung naay tatak nga SED. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Pabiyaan ko itong giyabangan kung kunduyo nito akong giyabangan. Ituyo ko man ito na ako kung may akong giyabangan kay para lagi untanin mo. For your convenience store. Nangon sa mga kayo. Aron hiyahay ka nito. Pero niya ninoon ka din eh. Nga nerbaho pag yun ninoon ka. Driver, madigla pinoon ka. Noon sa taon ka eh.
6: Pwede naman sabi ngayon mo itong abangan dito. Ganaan ka kanto. Kaya kang kamakita mga chicks na maligo sa swimming pool.
5: Unta! Pero malihin mga ta rin eh. Kaya gisunod-sunod na ano ni mong kras. Gisilingan, pagyong kakananak ka.
6: Kras, boy.
5: Ay, sa...
6: Part sa kong trabaho. As driver bodyguard. Nasundan ako ang aking gibandayan.
5: Ay, sigatik, oy. Ikaw, sigatik, oy.
6: Ikaw ba?
5: Ikaw, pagyong gastong palits, boy. Aron sundan, pagyong nimo yung gibandayan. Pagindasos.
6: Gulat.
5: Ay, sigpamaktak na ko, oy. Ipito ka, anal ko ni mo sinuwan. Ipertabangan, tika.
6: Ang pagsunod mo sa kong gusto... Dako din tabang para nako. Maong, ayaw ha pagdai mo rol. Ayaw mong papil. Dato ka.
5: O, ikaw ang pobre.
6: Mauna.
5: Bitagano, gikapoy na kuha ni dato-dato dong.
6: Oh.
5: Hasol ka ni madato ta. Wise challenge, challenge. Puol, puol sa ni dato ta kay maka-affordas tanan atong gustong paliton.
6: Unsa?
9: Hello, gentlemen.
5: Uy, yaya sili. Diab lagi ka. Kita ka sakar.
6: Ang imong papil lagi, gulyat. Dato ka.
5: Oh, wow. Ay, hindi nung limot ko na. Oh, yaya sili. Onse ato. Oh. Ah, nigawa sa maligi kang balik sa inyong unit, ha?
9: Quick. Transformation, sir.
5: Transformer, ha?
9: Yeah, transformation. Your first reaction when you saw me was, maong bagay ni mo. Making your voice big, not bagay to you. Ganina, bagay to.
5: Oh, wadi ko yung ngay, nga ba dato, yaya sili?
9: No way, because your face is very cheap.
5: Ah, what?
9: What? Kita ka. You don't understand what I mean when I say your face is very cheap.
5: Oh.
9: Sabi ni saya pa na, braton, kikag naong.
5: You mean to see cheap cook?
6: yeah, sili, yaya. Anong ni balik bang ka na mo?
9: Because I wanted to know if we will be neighbors now.
5: Ah, yes, yes. Akong palito na mong unit kay papuyan ako sa mong iro.
9: Oh, what?

0: ない化け様さぱマレパヨンシアガンマイイロンダコグマッタコソグナモカンタオガッガッガッオガッガッramuwak nagbalik ang mga tanaman sa sawa ni Sir Mike din sa ilang hardin. Ang mga paboritong orchid sa iyang asawa dagko kay buwak kay giatiman ko gyudog mayo samtang wa si Sandro. Ay, gimingaw na noon ko sinahan kong Reyna sa among kingharian. Hili ko sab siyag mga tanom nga mamuak. Nganong padayon pa man kong gisilutan sa aman kong hari o sa inahan kong Reyna? Ay, gimingaw na ko nga mapuno sa pagdaig sa mga kauban kong linalang tungod sa giuktan kong talagsaong kaanyak. Dili sama din his kalibutan nga puno kos pagyubit sa katawhan tungod sa akong itsura. Oy, ang auto nini sa amigong Sandro. Matimawan ko nga na si Sandro o ba niya? Aniya si Sandro?
1: Kung kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
1: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinong gimintain, kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sen Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak Seth Marketing.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ah, si Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
8: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang, nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Mm. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
7: Mauna.
8: Monang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: monay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang
4: DTX 500.
8: Garigyo na ito masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og YTC.
7: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako na sab si Dok Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
5: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
0: Set Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
6: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya sa Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
6: Mo sigsigi na kaplas antod na antahantod na uga na lang jud sa set.
9: Derek ko, kabasaran gani, poblasyon 43.
3: Set Liniment Oil, napamatudan.
0: Living testimonies.
10: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
11: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
12: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
4: Marja Auto Parts Trading.
12: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.
13: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
14: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
13: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
14: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
13: Malunggay, paligon sa imong immune system.
14: Tubo, natural energy booster.
13: Ginger, panguntra sa inflammation.
14: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
13: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
14: tumar na
13: sa original Hagunoy Capsule. Live for life.
15: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Bring health into your home.
17: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
18: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
19: Lactopuffy. Sa
17: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi kong tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutukuto, kursi kabuyon. Ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Nindong ka kung kwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, naalagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa na pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Sed Panyawan. Uan na nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usap kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Living Testimonies.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Kasi nga lang na ito, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa, Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching imo hangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi una kapuyon dai ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule,
11: okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
11: Okay na.
10: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
11: Monching.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
13: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
12: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
14: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
15: 90s, 80s, and now
16: the home of real music.
15: 98.1
17: BT Radio.

Yes, sa Philippine Standard Time, 34 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Welcome sa itong programa, Kalo BT Musika, Musika Chikahain. Pasensya kayo, medyo na late, nag-iyo si DJ Lance. Kumusta mo niya, Luzon, Visayas, and Mindanao, kutub sa mabot ito pagsibya sa kahanginan karong mga oras sa maayong hapon. Luzon, Visayas, and Mindanao, nakapaniod to na batanan. Okay, ako, maupay pagpaniod to. Pastilan. Oo, kumusta mo diha di ay no? Labirig ito katurong karong sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy, happy birthday. Again, happy, happy birthday. Oo, kumusta mo diha ang inyohang celebration. Oga, sa mga nagbansari diha karong happy, happy mansari. O katong topic karong nasa ibabaw nga bahin palo tagbasa diha, Ma'am Amelita Pauta na manas, no? Tubaga ko diri sa to ang kuhain Facebook Live, i-comment lang diyan sa comment section. Kaya ito na pasahan on air sa itong program karong BT Musikahan, Musikahan, Chikahan. And my name is DJ Ransa. Sa katungan na pa nakaila niha. Again ako si DJ Ransa. Doon tala 5, 3 to 5 p.m. ato ang program diri. From Monday till Friday. Okay. Then nasa ito ang text line number 0920-588-5969 or sa ito ang usagas. Talk and thanks 0930-2904-994. Igo raman isa mo kuan mo view niya dahil mo biya dahil yun. Inanin nilang batasan, inana nakakuan si kuan niya, Jensen Roshan. Hello, this runs sa Ternon diha. Shout out to family Roshan and this coming to family nga nakakaroon sa Sitio, Paniagan, Barangay Bagonburn. Nila ni Mama Nining o Papa Amay din sa kumang isoon, Rinor Lizal Rimar. Yan request de kong song Magbalik. Salamat, this runs watching from San Carlos City. Oh, panihog ta diha, no? Og, mo-request ka, tubag ka na diha itong topic. Wala tubag, wala request, okay? Kani mo ang account din siya mag-live ka. Mag-live banta ko pero gigamit mo na akong cellphone mama. Na ako ipaabot nga message, message para niya. Agikan siya ha. Pero ay atong gigamit sa tuwang para sa tuwang text line, okay? Again ha, 0930-2904-994 ang akong text line 3. Then pwede sa kayo mo maka-chat sa official account ni Neil Santiago or sa ito ang DYPSB to Radio 98.1 FM. Shoutout ni Mercy Lou. Magbabalaod may hapon. Request ko Christian song Goodness of God. Agnes Rosiana, largo na magag-request niya. Ito magtubag niya na. Before ko malimod ni ay shoutout and happy happy birthday to my beloved wife na akalan niya sa Carmelo Tuburan, Cebu. Happy birthday Jerna Pipito Santiago. Dahil lang kayo manuroy taro. Ay pagunahod anang hikahikay kayo manuroy taro. Goyon tani tibuok. Igo na magsuri-suri kan. Pero ay happy happy birthday again me. Then kuan ya manihod ya. Trabaho ba ko? Nagpaminaw na ba da? Oh, managreet ha, bantay din ha, kamakuan. Naka magsuko-suko ikuli. Proud kaayo makapost sa ihang uyab sa social media. Nga unya maulo ipaila-ila sa ginikanan. Nasa man eh? Nga nang man eh nag-chat man ka ni? Kinsa man eh mag ipasabot din eh? Ayaw lang isulti. Pagrakot ko aning kanang mo chat-chat niya, inlon dayon tanga kanang ay lang isulti akong name DJ. Pagka dyan ninyo eh. Usama na inyo para asama na inyong gibuhat. Chat-chat mo diha niya. Pastilan baya ninyo. Pagkasabaan ka mo. Ay! Na shoutout na rin ni Kwan Agnes kami DJ coming 5 years na going strong pa rin. Kaya kayo nang samok man to si Kwan eh.
Isagwat otos J ko na Sir Jere. Sir Jere, napakaran Jere. Napabay ako yung utang song request ato na. Oy, kanang akin ha, pwede kayo maka-request sa inyo ha, ng mga favorite song, labi na sa inyong dedication para sa inyong mga lalabs diha, sa inyong uyab, sa inyong bana or asawa, friends, pwede kayo maka-request dari i-play sa ito ang program Karabiti Musikahan, Musikachikahan, Kawas Rizrans, no? Alang sa mga nag-birthday ka rin. Again, happy birthday. Labi na kayo sa kong pinanggang asawa, sure, happy Pito Santiago. Happy birthday.

0: Yan. Happy birthday! Ay, shout out yan, Ma'am Diana Lynn. Kumusta? Mukalit mo ni Kawala. Mura mo ni Shag ko. Mura kag multo. Ma'am, kumusta magandiya, ma'am? Oh, nagparamdam na siya kay hapit ng Pasko. Ma'am, kanang okay ra nimo moadto kog Iligan? Oh, adto ko sa inyo ha, mamasko. Nya i kuan ang daan i padala lang daan ang ang imo ang pamasko ha, pamasko ipadala lang daan ha. Shoutout ko rin siya eh, sa akong kauban din sa akong pinalagang lula, Lilia Roshana. Uy, nagpaminaw po din si Lilia. Shoutout din Lilia. Ma'am, may hapon na ba? Hello din sa may hapon. Shoutout din ko sa akong mama. Abstinensya. Abstinensya o Papa Nomer. O sa akong soon Robert Ramel Janalni. Arlene Ati Ningneng. O sa akong pagkawang ko Raniel. Nanaadri sa sityo, paniagan, balagay, bagunbon, salamat sa basa regionans. Salamat kay Renabel. Maing hapon naman diha. Din Arlinda, Tomara si Lorigas, good afternoon siya, Shago, Tomara si Family Hori, Family Batia, Family Estanad lang, taga sityo, abad. Narapos kong sang Sulyap lang. O thank you sa basa regionans. Kinsa may artist, ano yung ma'am Klein? Arlinda, palihuda, about sa tabi regionans. Parang ma-play na to akong request na padulong na may 25 years sa paghilom ni Jin Jin. 25 years sa imo ang kagalan. Kumuto o niyo. Ah, saan naman yung uyab niyo mo? Amin kay uyab? Pakita saan yung uyab eh. Reveal din eh. Hey, request ko din si Lance, oh, bakit ka iiyak? Uy, my favorite song. Ano man eh si Ma'am Diana? Ano man eh? Kinsa man ay anihilak niya? Ano na kay Uya Ma'am? Naantay gusto mo apply? Ma'am Diana, tingog na yun. Kaya itong dalionin ko. Ano rin dalion yung relasyon. Anyways, no, ato ang pasalamatan, no, ang ato ang nagpaloy sa itong program karon ang Men Health Beauty and Wellness Tuburan. No, ganahan mo diha magpaslim, magpaputi, or magpahamis sa iyong kutis, or magpagwapa. Hala, doon na ito ang Men Health Beauty and Wellness Tuburan kay package na kini. Nasa na reverse na collagen coffee and diabetic insulin coffee, reverse na slim and sexy juice, and no secret underarm whitening cream, and sun white protect. Naapos na rin niacinamide soft with arbutin. Naapos na rin surfer soap and mana toothpaste. Naapod na, no? Mana toothpaste. Also, reverse collagen soap, double power age control, immaculate DTF serum, and glutasop, whitening with vitamin C, and glutasarum, vitamin C with glutathione, kojic acid soap with vitamin E for dark spot and melasma treatment, and kojic serum, vitamin E with kojic acid, gluta lotion, and kojic lotion, mana powder detergent, no, sa katong manglaba niya. Adto ana ang ato ang mana, then glutathione naabot sila, apple cider vinegar, melatonin para sa madali katulog or dili katarang og tulog, and maxiderm age defying, no, naapitay virusol para sa ato ang disinfectant spray, then also ato ang vitamins for kids naapod, ang ato ang height cue physical growth and brain development, vitamin C and multivites, no, naana da available sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Then ang ato mga humot nga signs, no, alang sa inyo hang adlaw-adlaw nga lakaw, labi na gyud sa inyo hang mga dates or unsa pa na diha, meetings, ala, mauni ipahumot sa inyo hang mga dresses o sa inyo mga sinina, no? Oh, ang Vanna Valor, Ruho Fuego, Shola Princess and Shola Bubbly. Oh, naana diha karon sa itong Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. And then, sa katong gusto diha, magdagdag or magdugang og income sa ilang adlaw-adlaw nga business, pwede sa kayong mahimong reseller para sa itong Mana Health Beauty and Wellness para sa ilang quality products, no? Ato alang ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan na aming butang sa Area Sigado Arcade, second floor, no, Barangay E, Tuburan, Cebu. Doon lang ato ang malagaron o guwapa ng mga models diha. Model? Ako'y model? Pero nga tuwa nga mga staff na karoon mga tindila, shoutout ni Ma'am Berly Montesegro Chalian and ni Ma'am Janessel Talido Tikag. Grabe naman bisiha ni Madam. Oh, ano mong kakita ni mo Ma'am? Ay! Iing ka naman na. Shoutout yung tanan ni ano, Ignacio Dalog Chamante, Angel of Montesegro Chamante. Wadyo ko kaato atong kanang kuan Ma'am ay kanang sa ito kanin. Ato pag Zumba night na to, atong niya Saturday. Okay, na timing po nga ako ni host nga to sa kuan. San Agustin sa mua, san o. Yado ko, ni Kaon. I-invite ko nga to. Oh, ako may namuno nga to Kaon. Ako may namuno o dalag mga kuan pag Kaon. Ay, nana wala sa Mondapit ka ng in August, the buwan sa August, no? Naagiray ko ay, no? San Agustin nga say, tawag na, say naigo ga program, no? Kaon-kaon ba? Mag-share-share sa ito ang mga lagot mon, pagkaon, no? O, mao na dito sa mga purok, or sityo. Yan na, kanindot mo ang kuan. Amo ang lugar sa barangay Sanuway. Kamo di ana amo di ana apo na sa inyo ha. So mao tong wala ko kaadto ma'am, pasensya ka ayo kay naabtan gyud gabi eh. Ang kinan-an. Gipadapa gyud si Riz Lance og ubay-ubay man to. Eh may have shout out diha ni Tita Virgie, Escasanas and ni Nanay Visa and ni Tatay Victor. Ni Ate Sario and also ni sa tanan diha na lang no nag dumala sa ato ang kuan sityo or puroka. May hapon, salamat ka ayo sa kaon. Oo mo, tumata ka ato. Tupang ko topic ni Trans kamu padulong si Beniers kami padulong pasawa. Pagidangat ni asa man to imong lover ma'am. Ma'am Diana, no? Tumubong tao. Og ikaw mo apply din siya pero si Fran dili lang sa wala pa man ata to ni Tobo. Ayaw. Grabe ka ma'am ay. Ayaw pang ngigo niya ma'am. Please dance padong na mi 10 years. Request ko ga moment in time by salamat. Salamat din siya eh. Ah, one moment ganyan niya walay artist. Putangin niyo yung artist! Oh, aron dita may bawag kuan at tagantag Andrik unsa ninyo request, okay? Sao ba man? Hoy, naman sa nakuras guys, sa stress ko rin, uno na sa kapunoy, na mo break ko sa ta. At ay parahin na ito ang meeting, musika, at sigal, kawas rin sa rasin, ng kumanin, ng mahindalon ka, ayong pahinomdom, please stand by. Magsama-sama,
1: saya-saya. Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Vitron! Subok na!
4: Kayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay kakaon. Paggamit nila, kakaon na.
5: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
4: Oh, dili. Pero kaon na.
5: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
5: Usa ka tuig?
4: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron. Subok na.
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Nawad ang nabakaugana sa kama?
10: Basin og
9: may diabetes ka?
10: Ang TTX 500 na!
9: Ang TTX 500!
10: Adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: og antioxidants
9: nga gigan sa palaya
10: og desugared sugar cane
9: mga organic compound
10: nga effective
9: matok sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500!
9: Sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika. 90s, 80s,
1: and now the home of real music.
2: 98.1 BT Radio.
3: Philippine Standard Time! Alas 3, kung isa sa Singapore. Shout out ni Amelita Pauten Jimenez. Di sa lans mo yung hapon niya bago pa may nahumain sa among meeting. Og salamat sa wala pa ko na late. Nag-experience mo late. Request ko rin sa lans, it's true. Ika ni Tayana Bastatas Batu. Then also shout out to Mom Ada Menares and Miss Deleted. Hello Miss Deleted. Gino na siya pang delete nire. Mutsat niya i-delete. Hindi bukuan niya, oy. Ang samay na. Ay shout out to Mom Ada Morales. John Arimasi, shout out doon from Awihaw, Tuburan, Cebu, nila ni Nay Pedros o nina Tay Mate. Tay Mate or Mati? Tay Mati og labi na gyud sa iyang anak idol nga si Ninya Lynn Laborte nga maayong pagpaminaw. Shout out diyan ni John Arimasi and also ni Ninya Lynn Laborte. Thank you so much. Then ara mo na res ako mo dinhi. Salamat kay mo na. Then si Rinabel Rebaldi, thank you. Then okay. So mo break sa taha para sa laing kuan na port, no? Laing panamdob sa to ang program karong BT Musika, Musika Chikahain. Mo balik pa ang BT Musikahain. Ini ko man ining mahilandaran ka ayo, please stand by. Ay mo biya, ay mo balhin kay aron makabati mo sa inyong request, okay? Okay.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 ET Radio.
8: All right, ang saya-saya time share guys. Atong oras, alas 4 science sa Kapunin. Again, 4:06 and welcome sa karong oras. Last and final hours ng program karong BT Musika, Musika Chikahan. Sa gihapon, kini si Rius Ransa sa katong wala para kaila diha, ilailaha ko. Oh, i-add ako official account Ranil Santiago. So, call rin ako buntagay. Basta na ay tagay. Ah, sabay. Igagig tagay. Shoutout na lang ko sa akong request. Masay shoutout na lang ko sa akong request. Ikaw, Jinjain! Para ba kay report-report ha? Bantay ka lang, Jord. Abuna. Ang request daw niya. Okay, standby mo sa iyong request. Yeah, kay ato na i-play diri ha. Okay, padulong mananggi og maes DJ. Ika ni Maldo Main. Papila kong sangge. Tabanga ko diha. Kwan, Maldo. May mo diha kay naamoy sanggi-sanggi na. May ani mga ahaw naman kay... ahaw na kita sa kuan ani kanang sa ito kani sangge sangge bye nga po ni Zara. Shoutout ko sa ako ang mga anak si Honey Low, Linjoy, Aljun, Quen, Sabal, Anan, Anan. Tanong nga po na inyuhang kuan ya. Inyuhang kanang mga words dings ya. Words ding wording diha kay isumpay man Anan. Oy, sa kong Papa Lando, sa kong manghod nga si Maribel, o sa yambana nga si Rini Boy, o sa kong pag-umangkon. Pag-umangkon, ano man to kon? Ah, umagad eh ay. Mga umagad nga sila si GR, o Cornelio, o sa talan na lang na Minaw. Digerance, good PM. Good PM sa nimo diha. Then, also ni John Arimasi, request ko 90s Chachador. Wow, nagyod na ni bata yun. Ito ang BT musikahan. Request sa rataan ni Kuan, 80s, 90s. Chacha pag yun. Papagay ka matagpo kami eh, John! Oh, atong kanang atong disco remix kay nagsunod no. Grabe, duwa mo tagbo ato na. Na ay Biyernes, na atay Sabado, na abogay Domingo. Oh, alas 6. Iko na kanang i-take note na na diyan at tangi ng mga orasan no. Friday 6 to 9 PM, Saturday 6 to 9 PM, and also ang remix Sunday. Ay napa, oh, it is, no? It is, alita sa kuwain, 3 to 5 p.m. Grabe, 2 ka oras ng it is, ah. Sa Domingo, 3 to 5 p.m. Then, ang atuan, the remix Sunday, syempre, 6 to 9 p.m. Syaro, guwa ka mga tagbo, anang... Wisan pa tani mo, ano din? Ay, bitaw, ay, wala taan. Request ko din siya, mapaulala, gika ni Amelita. Shoutout doll from Awihaw. Then, umar ako ma-report ni Israels. Uy, unahasan na akong request kay ato pa ng usang tubig. Tubig! Ay, mapaiminom tubig. May hapon ni Israels, guwapo. Ang pinakaswerte rong adlaw. Ana Moral! Swerte ha, ah. Hello, Ma'am Diana Lynn! Ka cute ana. shout out di madam no. Sige, standby diha kahit na i-play yung mga request. Ayaw biya. Pasok. Pero may hapon na madam, there are some request. Bakit ka iiyak? By Shari Maya. Good afternoon.

0: Facebook na.
1: Ang madami sa Tiktok ko, yung gagaw si Jono tungkol sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung Tiktok no, kaya nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong nga siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkainam niya sa Tiktok, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmata-mata.
2: Tiktok Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntaga, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: Og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
9: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Unsa di na aana, kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganito't ganan na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mau ba, kuya? Sige, ato na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng tinglahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
11: 80s, and now. The home of real music.
12: 98.1 BT Radio.

Baik, dan saya tunggu lah sekarang salah sekuat 21 dan segala pun shoutout yakni Maribel Labrador. Hello, good afternoon boss. Shoutout ko sa Tanayan Roshan ng Labrador family. O greet lang kong happy birthday sa ibang beloved wife Santiago Pepito Chenda. Happy birthday to you ma'am MBPC. O sa Tanayan na lang namino niyo boss. Salamat boss. Yan, salamat kaya ba na boss Busing. Maribel Labrador. And also shoutout ni John Arimasi. Shoutout ni mo John. Then liwag na diri sa laing greetings guys dari sa tuang messenger. Shoutout diri ni Boss Soren Legaspe. Og na ay Albert Martinez si Mungkugo ng Tuburan na abod dahi ko andiri Soren Legaspe. O dira Dul, watch out naman. Watch out di ay watch out Dul. Baka malimutan mo. Huhu. Parequest ko kalapastangan Dul. Maminaw na ko anhi. Huhu. Kaning mga kanang millennials kargado kini ilang mga kuano ilang mga chat no ilang mga messages kargado kini huhu nang dayon TYT take your time TYT usap mo na ada sa bawa adyo sa mga millennials ba paggawas yung mga millennials di ha maningkam. Hello, so shoutout din ni J. Kenneth Colimar Olibo. Shoutout idol from Dumaguete City. Uy, shoutout diha ni mo, J. Kenneth, no? Nga regards ko naman ako ang maguwang diha. Akong sister naman niya karon. Great na muna ko nila ni mama ko saan Papa Gaspar din sa kuang sister friend Annalisa Descamento Rosiana o sa kong husband Gerald Tarzona sa kong anak Jarens kay niya kanal ang DJ di should tuna sila kalimtan niya. Salamat sa kubasa. You're welcome diha diha kuan Agnes. O niya katoy mong gidirit gina nakabasa na ko ato mo nang sasunod mo ni ko ni ang gaan og miss deleted kimo sige pang delete mo naman ni mama o si Agnes ay ay naman kasabay. Ay nako bitaw oy lai na to pasalamatan guys no ang napalay sa tong program oo kay tungod ani nila mas na ganahan ang ato ang pag kuan diri oh, ganahan without to nila naghatag no og gamay kinabuhi sa tong program no.

sa sakinan nga gagmay hangtod sa nagko. Nahara diha available sa to ang March 1 Power Streading. Ay mo kabalaka kay to March 1 Power Streading. Muhatag og presyo nga pangmasa. Then ang masa kanindot pa jud kay tungod muhatag sila pa premyo kung kisa toy maka palit sa ila worth of 1500 pataas. Naamoy madawat pa premyo gikan sa ila ha. Then katong paubos was is 1,499 makadawat mo mga freebies gikan sa ato ang March 1 Power. So usapan yung gawat ato ana ano kay pahot na nay sale ra ni ila ha no. Hantod bagid karon gikan sa pagsugod sa pag opening nila, hantod bagid karon no ang ilahang pa free freebies and also ang ilahang premyo. So ang March 1 Power Streading mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Then ang March 1 Power Streading pwede rin kayong mamensahe ha pinaga sa Facebook March 1 Power and sa lang text line sa Globe 0927271904 and sa Talk and Text 0946163-5495 March 1 Power Streading. Dala tama salamatan no sa ang lain na pod. Wala pa di ay ako na tang ikuan. Ako na yagag dere sir. Mama mamin ho magsabot oy. Ako request din siya ma play na ulala. Tilig kay mo mapapa. Mapapa. Mama mamin ta botan hamanas. Ulala.

0: 101.1 BT Radio.
1: Said celebrity beauty show. Said celebrity beauty show.
2: Ug-uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience pagamit nimo?
3: Okay, ma'am. Oy, nagulak ka kung na

0: Nag-migot-migot niya may ba? Iba ang kojik soap mo yung celebrity kay. Pagamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong ganagat na niya kuan, ma'am, sunog, katong sunog gani niya. Sino? Ilisa? O diyak, dos?
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
2: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini bay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
4: Kung doon na mo ay problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
5: The product of RSV Training. Mapalit sa yung suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Pirmig ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-detex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-detex 500.
8: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: Detex 500.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
11: Lamia oy.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.
8: Your music, your request.

0: Vitron. Subok na.
1: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Melda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukhaon. Kusog na sad mo tulog. Dayon, sukad ato ya. Kaya dilimang guli siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kayo mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan. Uyon naman kay maayin naman sila mga tulog. Maayin na sad mukhaon.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payanggihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
7: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
6: Malunggay, paligon sa imong immune system.
7: Tubo, natural energy booster.
6: Ginger, panguntra sa inflammation.
7: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Lives for life.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1 DT Radio.

Alright, nang saya-saya tunggu sekarang saat 4:47 nasa kahaponan. Sekapun kamu nang pemenang seri YPSB The Radio. A shoutout dia ni Carl Tobiano, shoutout di Israns, a shoutout kepada and also shoutout Michelle Ortega Rico. Tamaan na ginanim. Shoutout madam, no? Yeah, shoutout ni Sir Armand Mahusay de karawing raga paminaw. Sama na, mohi na siya or wala pa? Una-una ka lang diha na. May man na siya magtrabaho kay dadun ang anak. Tintawayan, bihana. Ya, napay swildo sa vlog, napay swildo sa TikTok. Grabe ah. Abot-abot magkwarta aning kuwain. Pari ang guwapo, happy birthday Cortizer na Santiago. Okay, happy, happy birthday. Salamat kay pariente niya. Salamat sa play these runs. Add to na ko. Nauayag yung batas. Ay, nako. On the wings of love. Kisa po tayo nag-request niya. Abay, kaya ito nang i-play niyo mga request, no? Wala tanong itis. Wala nang sa pasensya kaayo. It's true niya. Dayon, one moment in time. Si, okay. Kisa po niya. Si, Sulyap, Sulyap. Sa isang Sulyap lang. Mga na ito yung mga Arlinda Loriga. Sa ito yung song request nga sa isang Sulyap mo. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako. Ya, kang kuan kay On the Wings of Love. Mau ba ni? Ah, si kuan, okay. Sige, standby niya kuan. Kanang, ano to? Okay. Chin-chin yang giilisan niya request na sige sa pamay na Adri. Ah, wala na. Bubinta kay gamay na kayo sila nag-request. Magbuwag na ta rin si Adto na sabda. Ay! Ma'am na yan, asa na mag-aay? Emo na magbubuwagan. Mamiya ka man! Nga ako adiin naman ron na. Ambot lang ni mo asa. Uy na ato'y nag-request din kalapastangan. Ato na i-play no ang request ni Boss Zoren Legaspe. Naaliya ka ron sa kuhan sa iyang tindahan. Dako ang tindahan. Pero dinit na ako ihingan lang. Diha mo ang naimutangan. Diha Zoren ha. Okay. O pumalik ka ba? Pero shoutout sa imong kaubanan diha palihog kog type sa imong kaubanan diha Soren kay aron ato ang ma shoutout diri sa tong program karon no. Oh, salamat kay na marami ha sa mga nag paminaw diha karon sa imong kaubanan. Salamat kaayo. What's out the request ko kalapastangan mo ni iha request then. Yes, of course. DJ my friend. Oh, mo ni si Mercy Lou. Grabe may Inglesero, Inglesera kini siya ay. Oh, salamat sa ladies, Rans, you're welcome. Ay, kung English-English, sendiri ko, ana, no, silo. Pero, okay, parang ito sa mga request. Shoutout niya ni Agnes Roshana. This song is for you, ma'am.

Southwest Kalapastangan, requested by Boss Zorin, ya, Zorin Legaspa. Dan sa katong first nag-request ganina nga nalimot ko ato ginsa to. Ato na lang po to uba po. Ay nako. Pero sa mga nag-request din nga wala ma-play, pasensya kayo, nahuta na kitang oras, bisag usaw na itong apas, pero wa adyan, no? Wa adyan tayo mahimo, kaya ang oras, oras is oras, no? Salamat na lang kaayo, i-play na diya, how do you heal a broken heart? Sungugan na, ginaring Diana, oy. Iya, ginaring sungugan niya si Franca. Oh, kuwan rin po na, nang inabuhing malinaw rin po na si Franca. Iba ka ng sungugong gamay daw. Ay, shoutout Frank Flores de Acaroin, ang ako ang amigong gwapo nga bata. Dagras Carmelo to baran, may hapon naman na Frank Flores. What a take oras guys, salamat ka ayon. Handa rin po na po 3 to 5 p.m. Kaupang sa Israel. Santo Dallas, Friday. Monday till Friday ang atong program, 3 to 5 p.m. Ano? Sa programa BT Musika Musika Chikahain. Then, Marto, sa kalas ng station manager, Inter Fernando Mancuba Jr. Also, ang program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sendienti Bahaw. Also, ako ba din DJ Buddy Genesis Buffalore. My name is Diz Rans. Thank you so much. Bye-bye everyone. See you tomorrow. Shout out Michelle Ortega Rico!

0: Adlaw mga langga, welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyong usap kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
1: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
0: So, kumusta ang imong adlaw karon, Mami Pucci?
1: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
0: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active. O karon, Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga, kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man siya nga mga sakit, Mami Pucci?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy Capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy Capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy Capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag natog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy Capsule. capsul. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba, ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now, karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya ngalawas, so wala na yung mu-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot, kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: Og kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned to

0: 5:15 PM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan, naghihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSE naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhat nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babaye. Ayaw kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimong kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-VAWSE Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na to ang ayantusan ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as those affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat
7: ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Mama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano? Game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
4: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
14: Back to work, back to work, everybody. Work, work, work, work.
15: And now, back to

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Flight PR1043, now boarding.
2: Hey, that's us!
3: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
4: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
5: Closer to heaven with 30,000 feet.
3: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
2: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
3: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimang no, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as close affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: us all remember that we are in the holy presence of God.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
2: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
4: Sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary elections, alamin kung paano nabuo, gaano kahalaga, at ano ang benepisyong hati dito sa mga residente ng rehiyon at mga membro ng neurodivergent community. Nagpakitang gilas sa isinagawang fundraising dance competition sa Makati City.
5: Pilipinas. Bayan, walang holiday at tuloy-tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agarang pagtugon sa mga kababayan natin apektado ng baha dulot ng walang tigil na pag-ulan.
6: Sa katunayan, nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin at agad natugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente.
7: Babala naman ang Malacanang hinggil sa umunay nakawan ng mga kable sa isang pumping station sa Tondo, Maynila. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
8: Matapos ang ilang araw ng malakas na pag-ulan, lubog pa rin sa bahang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa San Fernando, Pampanga, makikita ang hanggang baywang na taas ng tubig. Sa Bocaue, Bulacan, pinasok ng baha ang maraming bahay. Gumagamit na ng bangka ang mga residente para makabiyahe. Ngayong araw, holiday, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang problema sa baha sa Central Luzon at Metro Manila.
9: Walang holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, SWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Short-term at long-term solution sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad.
8: Una riyan, inatasan ni Pangulong Marcos si Cabinet Secretary Benhur Abalos at DPWH Secretary Vince Dizon na personal na alamin ang kalagayan ng mga residente sa Bulacan. Ininspeksyon din ang mga nakalatag na flood control system sa lugar.
9: Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan nitong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits.
8: Nagbabala ang Malacañang laban sa mga nagnanakaw ng kable na nagpapagana sa mga pumping station. Nitong Sabado, natigil ang operasyon ng Sunog Apog Facility pumping station sa Tondo, Maynila na ginagamit para mabilis na maitulak ang baha mula sa mababang lugar patungo sa mga drainage.
9: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha.
8: Gumagana na uli ang Sunog Apog Pumping Station Linggo ng madaling araw matapos bisitahin ni Dizon at palitan ang mga ninakaw na high voltage cable pero giit ng Malacañang.
9: At sa lahat ng mga gumagawang pananabutahin na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo.
8: Sa ilalim ng Anti-Electric Transmission Lines and Materials Pilferage Law, maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 piso ang mapatutunayang nagnakaw ng electric transmission cables. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
5: Pinakaapektado ng panibagong bugso ng habagat ang gitnang Luzon. Nakaranas ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Inaulat ni Patrick De Jesus.
10: 14 ang naiulat na nasawi dahil sa pag-ulang dala ng ikalawang bugso ng habagat na naranasan mula nakaraang linggo. Kabilang na rito ang 9 na biktima ng pagkalunod sa San Marcelino, Zambales dahil sa tumaob na bangka sa Mapanuepe Lake at 2 biktima ng landslide sa Subic Freeport Zone. Nasawi rin dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod ang iba pang mga biktima sa Tarlac at Pampanga. Ayon sa Office of Civil Defense at Central Luzon, ang pinakanaapektuhan ng mga muling naranasan na pag-ulan, partikular ang Pampanga.
11: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Based sa pag-asa forecast, uulan pa rin dito sa western natin hanggang region 1 no? In the next 2 days. Yung tubig po sa Pampanga, hindi naman nanggagaling po yan sa ibang probinsya po.
10: Dito sa Metro Manila, mabilis ang paghupa ng baha ayon sa MMDA. Sasamantalahin naman ang magandang panahon para linisin ang mga daluyan ng tubig.
12: Mas mabilis nga ang pagbaba ngayong second round eh. Dahil wala na yung napakaraming basura dahil natanggalan natin doon sa unang episode. So may mga basura pa rin tayong nakukuha ngayon pero hindi na ganun karami gaya nung nangyari sa Redemptorist na nakakuha tayo ng 750 tons in a matter of 2 days. Nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura.
10: Samantala, sapat pa ang supply ng Department of Health para sa mga gamot kontra leptospirosis. Ibinibigay nila ito sa mga health center at evacuation centers.
13: Aside from yung mga na-deliver sa central office, meron pa rin tayong ongoing procurement, lalo na ng doxycycline. So, meron tayong computation for that. Kaya more or less, alam namin kung ilan yung dapat gawing available na bilang nitong doxycycline na ito.
10: Mula nang tumama ang Bagyong Luis, hanggang sa nararanasang sama ng panahon, higit 8 milyong individual na ang apektadong populasyon sa 10 rehiyon sa Pilipinas. 1 bilyong piso na halaga ng tulong na ang naipamahagi ng gobyerno. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
7: Mahigpit na tinututukan ng National Capital Region Police Office ang mga apektadong lugar bunsod ng walang humpay na pag-ulan at baha. Nakaalerto rin ang pulisya at minomonitor ang sitwasyon ng mga evacuation center para sa kaligtasan ng mga evacuee. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
10: Nakahandang umalalay ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga kalapit na probinsya na mataas pa rin ang tubig baha. Ito ay matapos na bahagyan ang humupa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, aabot sa 2,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa kasagsagan ng pagbaha dulot ng habagat. Bukod dito, meron pang nasa 1,000 reactionary standby support force na handang i-deploy anumang oras kung kinakailangan. Nananatiling nakalerto ang NCRPO sa kabila ng bahagyang pagtila ng ulan.
14: Naikalat natin sila and unfortunately nga may mga floodings, may mga affected barangays dito sa Metro Manila. Pero most of these localities concentrated dun sa northern police district area. So yung concentration ng mga rescue efforts natin, mga assistance ng police natin sa ating mga kababayan, doon na itutok.
10: Partikular na tinututukan ng NCRPO ang mga lugar na binabaha kagaya ng Malabon, Caloocan, Quezon City at Paranaque. Sa kabila naman ng pagiging abala ng mga tauhan ng NCRPO sa preemptive at rescue operation, tinutukan din ng mga ito ang peace and order situation sa mga apektadong lugar.
14: Yung kapulisan natin pagdating sa response cluster, kasama sila sa law and order. So yun ang primary trabaho ng police. Nagiging force multiplier na lang tayo pag kailangan ng DRRMO ng additional personnel.
10: Tiniyak din ni Abrahano ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan na lumulusong sa tubig baha upang makaiwas sa leptospirosis.
14: So nagpro-provide yung ating health service ng prophylactic meds ano, para dun sa tropa natin. And yun nga, no? Nakakalungkot din, meron din tayong 129 na police na affected in various levels, naapektuhan din sila ng baha.
10: Batay sa datos ng PNP, aabot sa 948 na mga evacuation center ang kanilang binabantayan. Nakapaghatid na rin ang PNP ng halos 15,000 goods at iba pang tulong sa ilang apektadong residente. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
7: Agad na i-deploy ang mga tauhan ng DPWH at ang mga heavy equipment nito para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa Pampanga at Zambales, gayon din ang mga gumuhong tulay sa Tarlac. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Puspusan ang pagtugon ng Department of Public Works and Highways para maisaayos ang nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon kay Secretary Vince Dison, nagpakalat na ang kagawaran ng mga tauhan at mga gagamiting equipment para rito. Anya, nagsimula na rin magtrabaho mga engineer ng ahensya.
16: Magtatayo po tayo ng two-way na daily bridge, no, para immediately po sa lalong madaling panahon makatawid na po ang mga kababayan natin dito sa Tarlac City. Pagka po gumanda po lalo ang panahon at hindi na masyadong malakas ang ragasaan itong ilog dito, sasabayin na rin po natin ang pagsasaayos ng Aquino Bridge dito din sa Tarlac City.
15: Ayon sa Kalihim, wala pang konkretong time frame kung kailan maisasaayos sa nasirang tulay.
16: Okay. Dahil nakadepende din po tayo dito sa pagragasa nitong ilog natin. No? Once na po na mas kumalma po yung ilog, mas bibilis po tayo. So siguro hintay lang po tayo, pero 24/7 po ang gagawin natin dito. No? Pero intindihin po natin na hindi tayo basta-basta makakapag-restore habang rumaragasa po yung ilog natin ng mataas.
15: Habang sa ibang lugar, nagpadala na rin ng mga tauhan at equipment para maisaayos sa mga naapekto ang mga istruktura sa Central Luzon gaya ng Pampanga at Zambales. Nakatutok ang ahensya kasunod na rin ang direktiba ng Pangulo na mabilis na maisaayos sa mga ito.
16: Ito natin kung anong nangyari nitong mga nakaraang taon, no? na hindi naman talaga maayos ang paggagawa ng mga infrastruktura. Mm-hmm. At ito pong mga dinagdagan natin, either madaling masira o insufficient. So kailangan po talaga ayusin natin ang lahat ng mga ito.
15: Pagdating naman sa pagbaha sa Metro Manila, ayon kay Dizon, gumana ang mga pumping station. Anya, tinulungan ng MMDA ang DPWH kasunod na rin ng mga ninakaw na kable sa mga pumping station. Hinihintay naman ng DPWH na bumuti ang lagay ng panahon para makapagsaayos na mga kalsada. Rod Lagusad, para sa bayan.
6: Patuloy naman ang isinasagawang search, rescue operations at humanitarian response ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng habagat na pinalalakas ng bagyong Tilandok. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, halos 15,800 na residente na ang na-assess at ni-evacuate sa ilang lugar, kabilang ang Batangas, Pangasinan, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. Tumutulong din ang Coast Guard sa DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagre-repack at pamamahagi ng family food packs. Samantala, patuloy naman ang operasyon ng PCG sa Tarlac matapos maiulat ang isang SUV na nahulog sa isang bumagsak na tulay. May mensahe at paalala rin ng ahensya sa publiko ngayong masama ang panahon.
17: Sa ating po mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, kung hindi naman po ganun, kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag, ay i-check po muna ninyo ang binibigay po na advisory na pag-asa. At kung kinakailangan po, ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jacket, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance, ay madali po tayo makapag-responde.
18: Sa bahagi naman ng Cordillera, muling nakapagtala ng kabi-kabilang landslide at pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Kinaulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
19: Muli na namang naitala ang kabi-kabilang landslide na nakaapekto sa mga kalsada at kabahayan sa Cordillera. Sa Benguet, hindi madaanan ang Halsema Diamond ang Pusungan Provincial Road sa Pakpakitan Taliboyok Lamut Road dahil sa pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan ang Baguio Bontoc Road sa KM49 Paway Section. Pinayuhan ang mga motorista na maging maingat sa kanilang biyahe sa Tukok Ambalidang Section sa Kibungan dahil sa pagtaas ng level ng tubig na nakaapekto sa kalsada. Gumuhong mga bato rin ang nakaapekto sa kalsada sa Governor Badudangwa National Road sa Tabak, Palina. Naipasara rin ang kalsada sa Sitio Kawing hanggang sa Sitio Dupay sa Barangay Tinongdan sa Itogon. Sa Abra naman, nasira ang bahagi ng kalsada sa barangay Pangot na ng Duan sa Pilar dahil sa road slip. Dahil dito, isolated ang nasabing barangay. Napigyan na rin ng tulong ang mga apektadong residente. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nagpakawala ng tubig ang dalawang malaking dam sa Benguet. Nakabukas ang walong gate ng Ambuklaw Dam sa Bukod, habang anim naman sa Binga Dam sa Itogon. Natabunan naman ang sasakyan at bahagi ng bahay na ito sa Jungle Town sa Verac dahil sa pagguho ng lupa. Samantala, 10 pamilya naman ang lumikas sa Sitio Tulibang Barangay Luwakan dahil sa landslide. 5 pamilya rin ang nagsagawa ng preemptive evacuation sa Barangay Sagpat sa Kibungan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Aabot naman sa 44 na pamilya mula Pagala, Bukay ang napilitang lumikas dahil sa pag-apaw ng Abra River. Nagsasagawa ngayon ng assessment ang mga kinauukulan para sa agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Janice Dennis, para sa Bayan.
6: Patuloy na nakaalerto ang Bureau of Fire Protection dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat at ilang mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, naka-full alert ang ahensya sa Central Luzon, habang nasa heightened alert status naman ang Cordillera Administrative Region, NCR, Calabarzon at Mimaropa. Nailikas na ang BFP ang tinatayang 300,000 individual o katumbas ng mahigit 5,000 pamilya. Katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, patuloy din ang monitoring ng BFP sa mga bahaing lugar at nakahandang umalalay sa mga lokal na pamahalaan para tumulong tumulong sa disaster response operations. Patuloy naman ang isinasagawang modernisasyon ng BFP para mas lalo pang makatugon sa rescue operations.
20: Pakiusap ko sa ating komunidad, no, makinig sa otoridad sa mga isinasagawang preemptive or forced evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa BFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system, para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, huwag nang pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingat din tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis. No? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
18: Nananatili ang red alert status ng Department of Social Welfare and Development dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa pinakahuling datos ng kagawaran, umabot na sa mahigit 2 milyong family food tax ang naipamahagi, habang nasa 17,000 naman sa non-food items at 35,000 sa ready-to-eat foods. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ding pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito para sa sakuna, para mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa oras na kailangan nito.
7: Naobserbahan ang significant amount o above normal na dami ng pag-ulan noong Biyernes at Sabado, August 28 at 29. Paglilinaw po ng pag-asa, mas mababa pa rin yan ang naranasang volume ng ulan nitong weekend kumpara sa ulan na ibinuhos noong kasagsaga ng Ondoy na umabot sa 300 mm sa loob lamang ng 6 na oras. Nitong weekend, ang pinakamataas ay sa Zambales, umabot sa 250 mm sa loob naman ng 24 na oras. Ayon sa pag-asa, ang paglakas ng habagat itong weekend ay dulot ng dalawang sama ng panahon, ang Bagyong Pilandok at ang low pressure area sa hilaga ng bansa na dating Bagyong Obed. Babala naman ang pag-asa bagamat may ilang lugar na nakaranas na ng maaraw o mas tuyong panahon, hanggang bukas yan, posibleng lalakas muli ang habagat sa darating na Miyerkules ng hapon at posibleng magtagal hanggang Biyernes. At pagsapit ng Sabado, pahinamuli ang habagat. Ayon po sa pag-asa, hanggat may habagat, maulan po ang panahon, lalo't may El Niño po tayo na mas naitutulak nito ang mga sirkulasyon o sama ng panahon sa bansa na siyang nagpapalakas naman ng habagat. Ang habagat naman ay hanggang buwan ng Setyembre lang, ibig sabihin starting ng last quarter ng taon o sa buwan ng Oktubre hanggang sa first quarter next year, asahan ng below normal o mas mababa sa normal na pag-ulan. Samantala ngayong sa darating na buwan ng Setyembre, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang karaniwang nabubuo o pumapasok sa bansa at 1 hanggang 2 na lang sa buwan ng Oktubre. Sa ngayon, meron pa rin tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa, pero pinalalakas nito ang habagat sa bansa. Bukas, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming pag-ulan ay ang Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Zambales. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagunong lupa. Maulan at maulap din sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ang Bagyong Pilandok ay pahilaga at papaluan ng bansa. Posibleng lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules. At ang Bagyong Saudel na nasa labas naman ng PAR ay walang direktang epekto sa ating bansa, maging itong tropical depression sa hilaga. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Negros Island Region at dito rin sa silangang bahagi ng Visayas, dulot ng habagat. Sunny weather naman sa Mindanao, pero posibleng makaranas pa rin ng panandaliang pag-ulan o tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this week sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe! safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapan muna yan.
18: Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ang pagulitan ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw.
7: Sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary elections, alamin kung paano nabuo ang rehiyon at bakit ito mahalaga sa mga residente.
1: At mga miyembro ng neurodivergent community nagpakitang gilas sa isang dance competition sa Makati City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: TV Sports. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan, at mga bata. Kung nasa tabing daga at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigat at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ngayong ginugunita ang National Heroes Day, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tinaguriang modern hero sa loob at labas ng bansa, gayon din ang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Narito ang ulat.
2: Sumentro sa kabayanihan sa makabagong panahon at pagtatanggol sa soberanya ng bansa ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ay hindi lamang matatagpuan sa mga pahina ng kasaysayan. Anya, patuloy na nabubuhay ang diwa nito sa mga Pilipinong nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bansa. Kabilang dito ang mga OFW na malayo sa kanilang pamilya, mga bumbero, pulis, sundalo at emergency responder na unang sumasaklolo sa mga nasa panganib. Gayun din ang mga guro at healthcare worker na patuloy na naglilingkod sa kabila ng hirap. Kinilala rin niya ang PCG, AFP at BFAR na patuloy na nagsusulong ng pambansang interes sa West Philippine Sea.
3: Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan,

0: At sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod, at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
1: Binigyang diin din ng presidente ang papel ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes, lalo na sa West Philippine Sea. Iginiit ng Pangulo na ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa paraang mapayapa.
0: This is timely as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
1: Kasabay nito, sinabi ng presidente na dapat maitatak sa mga kabataan ang tungkol sa kasaysayan at ang mga karapatang maritime ng Pilipinas habang nilalabanan ng disinformation at itinataguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Iginiit din niya ang pangangailangang suportahan ng mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan na nagpapalakas anya sa maritime territory ng Pilipinas. Ipinunto pa niya ang pagpapalakas ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko.
0: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya at nagkakaisa ang Pilipinas.
1: Sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, ginawaran ng Pangulo ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa bantayog ng The Unknown Soldier at nag-alay ng taimtim na dasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Ng araw ng mga bayani, binigyang diin ni House Speaker Faustino Borgi D. III na hindi lang ito araw ng pag-alala sa mga bayani, kundi paalala rin sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ayon kay Speaker D., mahalagang pamana ng mga bayani ang paniniwala na may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa sarili. Yan ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo, hinikayat ni Dean na panatilihin ang pagpapahalaga ng katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa mga nangangailangan, paninindigan sa tama at pagmamahal sa bayan.
3: Ang National Heroes Day ay hindi lamang araw ng paggunita. Ito ay araw ng pagpaalala kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ang ating mga bayani ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang pamana, ang paniniwalang may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sarili, ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi kailangang maging tanyag upang maging bayani. Hindi kailangang gumawa ng pambihira upang makapaglingkod. Kailangan lamang nating piliing maging mabuting Pilipino araw-araw sa bawat pagkakataon. Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan. Ngayong National Heroes Day, alalahanin natin ang ating mga bayani ng ating nakaraan at higit sa lahat, mahalin natin ang ating bayan at kapwa upang lalo pang pagtibayin ang Pilipinas sa kanilang ipinaglaban. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, at mabuhay ang Pilipinas.
2: Samantala, ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon. Bakit nga ba ito mahalaga at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila? Sasagutin niyan sa ulat ni Sheila Natividad.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan, patungo sa sarili at malayang pamamahala. Ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, ikinukonsidera ng House Prosecution Panel na central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa inaasahang pagsalang nito bilang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Naniniwala ang prosecution panel na maituturing bilang central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng nakatakdang pagsalang ni Poa bilang hostile witness sa Miyerkules. Nagsilbing DepEd Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng pangalawang pangulo si Poa noong nanunungkulan si Vice President Duterte bilang kalihim ng DepEd noong 2022 hanggang 2023, kung saan 112.5 million pesos confidential funds ang DepEd noong 2023 ang umano'y misuse, misappropriated at hindi na-liquidate ng tama. Kaya ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, alam ni Poa kung paano ginamit ang confidential funds bilang tagapagsalita ni Vice President Duterte.
3: In the case of Attorney Michael Poa, siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot You cannot honor your words kung wala kang alam. Kung hindi mo alam lahat ng detalye at hindi mo alam ang buong proseso. So that's how important he is to this trial.
2: Dagdag pa rito, maaaring mas mabigat umano ang nalalaman ni POA kung paano ginamit ang daan-daang milyong pisong confidential funds kaysa kay dating OVP Security Officer Raymond Dante La Chica.
4: The fact that when we investigated him sa Committee on Good Government, yung sagot niya wala siyang alam, hindi siya tumanggap, hindi niya alam ang nangyari, ganyan, no? Ako ine-expect ko na that he would say it again. But this time, it is totally a different story. He is no longer facing a Committee on Good Government. He is now facing the impeachment court. You see that? Yun na siyang magkoconvict o mag-exonerate sa Vice President. So dapat lamang kung talagang loyal siya sa Constitution, kung talagang alam niya ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sabihin niya na ang totoo.
2: Samantala, kasunod ng naunang kumpirmasyon ng prosekusyon na dadagdagan ang mga tagapagsalita, alinsunod sa subjudice ruling ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, bukas ang kapo ng prosekusyon na kuning karagdagang tagapagsalita ang Quad Committee members.
3: Nananawagan po ako sa mga kasama namin sa Quadcom. Halos kumpleto na po tayo, baka pwede tayong mag-reunion press con. Total, familiar naman tayo sa mga nangyayari sa impeachment. Tayo po, sa panahon po natin nag-umpisa to, so...
4: That's right.
3: Kahit na one day lang na press con siguro, kung makompleto yung grupo at makapag-press con kami at may share namin yung thoughts namin sa impeachment, then... Tingin ko naman walang hindi makakadalo o makakapunta.
2: Kasalukuyang naninilbihan bilang impeachment adviser at spokesperson si former Representative Robert Ace Barbers na dati rin chairperson ng Quad Committee, katuwang sina Representative Benny Abante at mga dating kongresistang sina Dan Fernandez at Carabs Paduano. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
7: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
8: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ko niya akong pababayaan.
9: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
10: Na hindi patas ang lipunan.
11: Leadership starts from the top.
12: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
13: Good governance. Because good governance is a matter of right.
14: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
15: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
16: At matuto sa iba't ibang karanasan.
17: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
6: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, an action-packed update in the world of sports. With our teammates,

0: Ulat Bayan. Tiniyak ng kamera na handa silang suriin ng masinsinan ang 2027 National Expenditure Program ng Office of the President sa nakatakda nitong budget briefing bukas. Naniniwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na handa si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga staff ng Pangulo para ipaliwanag ang mga programang paglalaanan ng pondo ng bayan. Kasunod naman ang paghigpit ng mga kapulungan sa paglalaan ng confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Ayon sa mga mambabatas, walang problema kung maglalaan ng confidential funds sa Office of the President dahil ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines basta tama ang pinagagamitan ng pondo.
1: We've got to remember that the President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan, no? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng Vice President, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo.
2: Importante, kung meron pa man nailaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod.

0: Sa ulat, probinsya. Patuloy na sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang na nakaabot sa probinsya ng Albay. Sakop nito ang tulong para sa paghahanda sa mga kalamidad at edukasyon. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Bibili ng water pump at generator set ang Barangay Tulay sa Kasiguran, Sorsogon gamit ang 100,000 piso na pondo mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaki raw kasi ang maitutulong nito sa kanilang barangay sa paghahanda sa mga kalamidad.
2: Dinan po namin to sa regular session namin, ang water pump at ang isang generator na pwede namin magamit kapag mayroong kalamidad o tulad ng bagyo na may nagba-brown out.
1: Laking ginhawa rin sa pamilya ni Jeremy na mapiling presidential scholar, lalo't malaking gastusin ang nakaambang ngayong graduating student na siya.
3: Maraming salamat, President Bongbong Marcos, dahil sa scholar na binigay mo sa amin, lalo na sa mga kapos at lalo na sa mga college na nangangailangan, lalo na sa fourth year, dahil maraming expenses na kailangan na sa college, lalo na mag-OJT.
1: Bukod sa educational assistance para sa mga presidential scholar, sa seguridad naman ng Barangay San Isidro, ilalaan ang kanilang nakuhang tulong mula sa pamahalaan.
4: Ang mapag-usapan ng council, ibili ito ng barangay patrol, and then ang 100,000, so iyon naman ang ibibigay sa limang estudyante na kung saan na mga posibleng na matapos nilang pag-aaral nila.
1: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF, nabibigyan ng 200,000 pesos sa mga barangay kung saan kalahati nito mapupunta sa lokal na proyekto, habang ang natitirang 100,000 pesos ay paghahatian ng limang presidential scholars. Wala namang patiid ang pasasalamat ng mga barangay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naramdaman at napapakinabangan na ng mga taga-Kasiguran ang tulong mula sa pamahalaan.
5: Kahit na papano, nabigyan kami ng pansin. Sabi nga nila, magpasalamat tayo sa ating Pangulo na dumating ang ganitong pagkakataon.
1: Una lang tiniyak ng mga opisyal ng barangay rito na magagamit sa tama ang pondo na natanggap nila mula sa pamahalaan. Mula rito sa Sorsogon, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: May mga naitalaring pinsala sa infrastruktura at kabuhayan sa ilang bahagi ng Cordillera, bunsod ng habagat. Kaya naman patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang at operasyon ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan ang itala sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at iba pang weather disturbances. Ilang pagguho ng lupa ang itala sa munisipyo ng Itogon mula kahapon na nakaapekto sa mga kalsada rito. Sa Sitio Jungle Town, Barangay Virac, gumuho ang lupa pasado alas 2 ng madaling araw ngayong araw kung saan natabunan ang isang tahanan, 2 sasakyan at 1 motor. Bukod dito, naganap ang isang malaking pagguho ng lupa sa Tolibang Luwakan kung saan 5 pamilya ang nailikas dahil sa insidente. Sarado rin ang ilang kalsada sa bayan na kinabibilangan ng bahagi ng Tinongdan Municipal Road, Jungle Town Virac Barangay Road at Sitio Labilab hanggang Petican Road sa Barangay Luwakan. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng clearing operations ang mga otoridad upang malinisan ang mga kalsada.
8: Minumonitor namin yung sa buong Itogon. Kasi pag sunod-sunod na yung ulan, dire-diretso na, sigurado may mga maglalandslide na naman. So yun ang binabantayan namin ngayon.
9: It's good na dineclare ng Benguet na under state of calamity ang Benguet. Doon na lang kami mag-base para magalaw namin yung QRF namin. So hopefully, magkasya yung QRF namin para sa mga i-re-repair dapat at sa mga tulong na ibibigay sa mga na salanta ng habagat na ito.
7: Samantala, sa pinakahuling datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 20,000 pamilya na ang apektado sa lalawigan na binubuo ng 65,000 mga individual. Umabot naman na sa 236 ang partially damaged na tahanan habang 20 naman ang totally damaged. Nananatili namang nakasara ang mga kalsada ng Congressman Andres Acop Cosalan National Road sa Cabayan, Governor Bado Dangwa National Road sa Kibungan, Bagyo Bontok Road sa Atok, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bukod, at Cannon Road sa bahagi ng Camp 5, Camp 4, Tuba, Benguet.
9: As to our road sections po ma'am, we are in constant coordination po sa ating mga ka-partners sa municipal level tungkol sa mga pag-conduct ng road clearing tsaka sa DPWH din. Nakipag-coordinate din po tayo lalo na itong mga national roads natin.
10: Tuloy-tuloy pa rin yung tulong ng probinsya, mas lalo na sa mga food packs, kailangan pa rin. Siyempre, of course, tulong-tulong tayo sa national agency katulad ng DPWH, mga munisipyo. So yun ang nakikita natin. With the state of calamity, mamobilize natin yung pera ng national ng gobyerno natin, ng provincial government. Pero itong nakalaan ito sa mga nasirang mga kalsada kasi maraming ang isolated areas. So doon natin ilalagay itong mga pera.
7: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
11: Ipinida ng Mindanao Development Authority ang malaking pagbabago sa kapayapaan at seguridad sa Mindanao, maging ang kontribusyon ng buong rehiyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman handa na ito sa mas marami pang oportunidad, din ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
12: Sinamantala ng Mindanao Development Authority o MINDA ang isinagawang Philippine Economic Briefing noong Agosto 24 upang hikayatin ang pribadong sektor na mamuhunan o magnegosyo dito sa Mindanao. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Magno, patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ngayon sa Mindanao. Ibinida din ito ang magandang sitwasyon ng kapayapaan at seguridad, imprastruktura at likas na yaman. Nakaposisyon na rin anya ang Mindanao at handa na sa maraming trabaho at industriya. Malaki na rin ang naging papel ng Mindanao sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtiyak na pagkain at enerhiya, regional connectivity at iba pa. Ipinagmalaki rin ng MINDA ang tulong ng gobyerno sa pag-abot nito dahil na rin sa pagpapatayo ng mga kalsada na kailangan sa pagmamanufaktura o pagnenegosyo.
13: Ano po yung lugar ng pangako? Gawin na natin lugar na yung sinasabi palaging land of promise. Tama na po yung lugar ng pangako. Gawin na natin lugar ng katuparan at lugar ng kagalaan. With all the things that you're discussing in this room today, I would really like to thank those responsible for bringing this forum.
12: Aminado ang MINDA na hanggang ngayon may epekto pa rin ang mga inilabas noong mga foreign travel advisory dahil sa hindi magandang sitwasyon ng seguridad sa Mindanao. Ibinaliwanag ni MINDA Assistant Secretary at Deputy Executive Director Romeo Montenegro na ito ay dahil nakabase ang mga nasabing foreign travel advisory sa mga dating ulat ng kaguluhan sa Mindanao. Ipinahayag nito na isa ang pananaw sa seguridad ng Mindanao sa mga pangunahing issue kahit sa mga isinasagawang diskusyon sa investment opportunity. Pinanindigan ng MINDA na hindi na ito updated dahil malaki na ang pagbabago sa kasalukuyang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Dahil na rin sa patuloy na pakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga foreign embassy, lalong-lalo na sa usapin ng seguridad. Aminado rin ang MINDA na may mga lugar pa rin sa Mindanao na kailangan pang pagbutihin ang seguridad. Kaya naman, pinagsisikapan ito ng gobyerno upang masolusyonan.
14: We also had simultaneous conversations with different embassies, especially in light of their travel advisories to Mindanao. Australia, number one, is sometimes coming out with this warnings in some other countries.
12: Patuloy ang pagsisikap ng MINDA upang mabago ang pananaw ng seguridad ng Mindanao na malaking bagay upang makahikayat ng iba pang investor na mamuhunan sa buong rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
11: Nagsilbing tulay ng inspirasyon at oportunidad para ipakita ang angking husay at talento ng mga neurodivergent person ang ginanap na fundraising dance competition sa Makati City. Silipin yan sa ulat ni Gabriel Yagas.

0: Daan-daang miyembro ng neurodivergent community ang nagpakitang gilas sa idinaos na isang fundraising dance competition sa isang mall sa Makati City na inorganisa ng grupong Kids Groove at Special Olympics Pilipinas. Layo ng kompetisyon na suportahan ang libreng dance, sports, wellness at performing arts program para sa mga bata at young adults na may autism, ADHD, Down syndrome at iba pang developmental conditions. Dito ay ipinakita ng mga neurodivergent ang kanilang kakayahan sa pagsayaw. Isa sa mga lumahok sa dance competition ang anak ni Mami Nice na si Avery na nanggaling pa mula sa Taytay Rizal. Anya, araw-araw silang nagsasanay ng kanyang anak para paghandaan ang kompetisyon. Nais ng kanyang anak na makapagbigay ng inspirasyon sa iba.
1: Gusto lang po namin maka-inspire kasi given that they're on the spectrum, gusto niyang i-share yung kung anong talent meron siya. Ayun, tsaka as a neurodivergent, gusto niyang ipakita na kaya niya rin yung mga ginagawa ng ibang kids.
0: Galing pa ng Tanza, Cavite ang mag-ina na si Mami Rosana at Rose Ezequiel para sumali sa dance competition. Ayon kay Mami Rosana, mahilig sumayaw ang kanyang anak at sumasali rin ito sa mga dance competition sa kanilang eskwelahan.
2: Mag-enjoy lang po siya. Ma-enjoy niya po yung event na to. Kasi first time niya po dito sa malaking crowd.
0: Ayon sa founder ng Kids Groove na si Princess Ryan, napapanahon na para magkaroon ng kamalayan ang publiko pagdating sa mga neurodivergent.
3: It's about time na ipakita natin na yung limitations ng tingin ng mga tao sa mga neurodivergent people, actually limitations nila yon. And hindi rin nila kasalanan kasi hindi rin sila talaga nakita kung ano pa yung kakayahan nila. Kaya this is a good way to show everyone and to break that stigma na akala nila ay ganito lang kaya nilang gawin. Hopefully may kumbaga mamulat yung iba na grabe no, ang dami pala nilang kayang gawin. Tayo lang pala ang naglilimit sa kanila.
0: Para naman sa chairperson ng Special Olympics Pilipinas na si Akiko Thompson, may mahalaga ring papel ang mga neurodivergent sa lipunan.
4: Every individual is valued, is important, and should be seen as with worth and dignity. I just hope more people can see not just the disability, perhaps, but what they can contribute and offer to society, and that we make spaces for them to be part of it.
5: Sa bawat hataw at galaw sa entablado, malinaw ang mensahe na kanilang nais parating. Hindi ang kanilang kondisyon ang magtatakda ng kanilang limitasyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap at tamang oportunidad, kaya nilang magningning tulad ng inuman. Gabriel de Villegas, para sa bayan.
6: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
7: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa bayan.
8: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pagbansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas.
10: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
11: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: tunay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: And this is
6: BT Radio.
4: You are now tuned.

0: Hi, welcome sa programa mga pamukha. Relax sa nag-inusarang radio station sa lungsod sa Tamboran ng DYPS 98.1 BT Radio. DJ Ronnie ko ba ito talasas ko nung abuntaga magsaba-saba na sa ta tagsarasan ka mo on board DJ ha walang uban kumusta mo sa mudiaran minga naman ko ninyo mo nang anitingo basad ko ipta na na lansal mo na sa inyong mga tagsaka mga skitera na ipta na ipta na eh tangtaka na natural na tam
1: sakit sa lawas 98.1 BT Radio. Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo hangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Ngayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
5: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusnan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusnan ang mga programa sa nutrition o family planning.
6: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon na puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
5: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo ng panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
6: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututo sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, o makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
5: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon o family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
7: Start your day on a fantastic note.

DYP is 98.1 na BTR Radio. Ay, may pagpamindaw dyan sa mga tagsa ka mga lugar dyan sa itong sa adres sa itong 54 barangay, no? Pare sa diha sa diha dyan sa Putat na Magasawi Kampuat. Siyempre, may natitig paminawan diha. Diha sa Apalan, Makupa, Lusong, Bulwang. May pagpaminaw nyo tanan diha. Hurotada, Lungsod, Siyote, sa Tominhaw. Og diha sa Kuan at Monte Alegre, San Juan. Poblasyon Kogol, Diyas Kogol na Good Morning. Sandayong, Alibok, Abkaban, na Kalangahan, na Alegria, Mangga, Carmelo, Marmol. Hagboya, Mulobolo. Ada

Dime PSD de Bentuana, BT Radio, birra mandai no. September 1. Maninang, maninang. Bantay na mo din. Sugod nang Pasko.

0: kaayo.
1: Anyway, PS 9.1 Beach Hill Radio. Shoutout ko rin ni Ma'am Arlinda Dehano. Arlinda Lurigas. Og ni Ma'am Langlang Arindain. Good morning. Amelita Patan Jimenez. Og ni Sir Bobby Deha. May buntag niyo Deha, Ma'am. Og ni Sir Bobby Deha. O, nakatiman na lang nga anak Deha. Nga padong na mga eskwela. Yeah. Si Monmon baka rin. Ni Marta na baka rin. Bata niya. Kaya classmates siya nga. Apo, anak. Aga nila ni Alicia Kapoyan. May buntag. Agni Ma'am Ana Moral, Ara Munaris, may buntag niya Junjun Senloba, Ernie Soko, may buntag Marlon. Robiloy Irohobini, good morning. Glaisa Barikita, good morning.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

DYPS 90.1 Beats here, Radio Main Buntag di sa bago pang nang mata, no? Good morning. Asya tayo lang ni Boss Iking Lumaka o ni Sally Lumakang diya. Good morning sa Wangandos. Jerry Mercado o Mamperla Mercado. Siyempre sa Wangandos ang Japon. Sa kapihan ako sugeg monitor diya si Boss Iko Lagnas. Ma'am Nina Lagnas. Ma'am Nina Lagnas. Good morning, young missis. Nikap Nelson Coligado. Ni Consel Sando Lumakang. Agaw ni Boss Jimmy Lumakang. Dudi Paruni. Ma'am Hinya Paruni. Good morning. Nanay Diding Idanyo diya San Remio. Good morning. Siyempre siya mga anak na si Meljob Dabalos Idanyo. Himino og Evelyn Cabonsi, Camino Himino og Annalyn Idanyo og siyempre Ma'am Merlin Idanyo de sa Australia. Good morning.

0: BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, say, tinuol magig siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya siya sa tulon, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi na sakit, hindi na dulon. Sa hili naman.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhas.
12: Masami nagkapangihit.
13: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagkapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: Start your day on a fantastic note.

Yo, IPS 90.1 na BT Radio. Ihilak na lang na diya. Data ko ni Boss Ardol sa Bandal diya sa Barangay Manga, no? Good morning. Ang ni Boss Bib, abla niya diya sa Langoyon. Oh, Langoyon, dahil lungsod. Oya Leo Montibono, gati ilalilisa magpuyo diya sa Karidad. Good morning. Ano niya sa Kapuyan, Kaprulan, Kapuyan. Good morning. Ben Jamante, Nanay Billy Jamante, may nga pagpaminaw. Sa Makwebas family ni Ate Kang, Kuya Opre, Ate Kalay, Ate Insika, Michael Kukoy, Mijin, Bibi Simon Andre, o Bibi Mikay diya sa Barangay Ono, may pagpaminaw. Nang Ibiang Kumahe, good morning. Og ni Kuya Linlin, Joshua Jibje, Bibi Jojo. Og ni Nati Hayag, Gamiat Kasi, Oga Sophia, diya sa Barangay Ono. Good morning.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Hey, sir, sa mga sibuga, sir. Gusto lang yan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayo ang paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
5: Ang paso kon burns makahatag og sulabyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol sagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
5: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
0: Living Testimonies.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga

0: premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcha Auto Parts Trading.
1: Marcha Auto Parts Trading.
0: Marcha Auto Parts Trading.
2: Taas pang imo blood sugar.
3: Adto na kay diabetes.
2: Mag DTX 500 ka.
3: DTX 500.
2: Adto na kini anti-diabetic property.
3: Sama sa
2: Charantine.
3: Nga gapamubo sa glucose.
2: Visine
3: controls blood sugar.
2: Og polypeptide.
3: Nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Curl Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Curl Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

na BTU Radio. May buntagan ya sa mga D-Family ni, especially ni Ate BTD. May buntagan niya Ate BTD ha. Ag siyang upat ka anak nga si Alima. Si Mijin, Hybe, Jipri, Jisa D, Jisa og Arya Luna di. May buntag niya sa mga D-Family niya sa my White House kilid. No? Good morning. Reboy Pepito, Merly Pepito, Ali Pepito, Maymay Pepito, Mokring Pepito, Salome Pepito, Lisa Colyamara Jr. og Ati Helen Pepito Llanos og Danilo Llanos diya sa Wangan Dosa. May nga pagpaminaw. Mamo, good morning ya mamo og sa mga Sapra family. Good morning niyo diha tanan. Especially na GJ og ni Dayan og ni Bibi Kisha. Nataniel Diamante, good morning. Ryan Mutanyes, Irisa Pepito Mutanyes og simple lang anak si Axel. Good morning. Agni Sir Ken Sunggahid, may pagpaminaw og siyang misis ka si Ma'am Flor. Og siyempre siyang anak na si Bibi Mix. Good morning niyo sa Barangay Mulubolo. Og sa mga kabana ni Sir Ken Sunggahid sa police station. Good morning niyo talaga, Horot. Baby Rosalyn Lumakang og Nuli Opos sa Kisiti Gas Station, may buntag.

0: 101.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontaga pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag din diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron. Subok na.
6: Dili tayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kay butaon paggamit nila gakaon na.
7: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
6: Oh, dili pero taon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: Usa ka tuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
5: Vitron, subok na.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
11: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
10: Malunggay, paligun sa imong immune system.
11: Tubo, natural energy booster.
10: Ginger, pang untra sa inflammation.
11: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
10: List for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
13: Kami si Cyril, kami nga dito na puyo sa Provincia, Poblacion, Lunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Kapag na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtigo ka siya.
12: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
15: Start your day on a fantastic note.

Anyway, PS 98.1 na BT Radio. Tubod sa mga nauglan dia. Salamat sa pagkuyog ha. Bye bye sa ta. Salamat sa pagkuyog sud sa doka sa mga programa simbawa sa sore kay ngawa ka live no kay iya. Yung kay niyo ng computer. Salamat, salamat, salamat. Og basta pohon magdungog mao di pong oras sa pero mag live ta og ma. Bye bye, love you mom, chup chup DJ.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
3: Mga kapanyawan sa kamaing adlaw, welcome sa tuang 5 minutos nito naman noon. Alang sa katong mga kaisunan na dunia karon, nga dunay mga ginatawag nato ng mga problema sa lawas. Timanay kanunay nga ang atuang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ana, pamatudan kini siya ka makatabang og dako sa atong mga kalawasan, ilabi na sa pagpahimsog sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato di karon nga dunay mga problema, ha, timani kanunay mga igalang ison, ha, nga kaning atong mga produktong herbal sa SED Marketing, 100% gid kini siya ka makatabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Ilabi na gayud sa pagmaintenar sa pagpahimsog nato sa atong mga kaunuran, sa atong mga tissues and cells, ug sa mga igalang ison dako pug kini siya tabang para nga makahatag kini og pag-amping kita dili magdaot. Kay karong mga panahon na mga higala igsoon, delikado kayong kining atong mga lawas maigo sa mga ginatawag nga mga chronic diseases o baka mga higala igsoon pag-angkor usab og mga problema pa nato sa ato ang mga kalawasan nga gikan lang mismo sa ato ang palibot. Kaya ginatawag na ito bitang mga igalang isun ng mga problema nga naghahatag sa or sa igikan mismo sa ato ang palibot, like kaling pag-angkon o abog, kaling pag-angkon o nabakata sa, you know, chemically ng mga or chemical ng mga lugar, no, kundiin taas ang content sa chemical. I mean, delikado kaayong makaangkon kita o mga balatian isun. Munang kinahanglan nga mag-amping kita o sa maghatag kitang atensyon. Kaya delikado kayo igsuon nga pinaagi lamang sa ato ang palibot makaangkon kitang hilanat, ubo, sipon o trangkaso. O sa dili lang kay kana, posible po nga makaangkon kita ginatawag nga kanang mga diseases. Kaling mga asthmatic or kaling mga kaisunan ato hubakon, baka langhap lang gani gamay abog. Dili na dahil maundang ang pag-ubo. Kanunay na dahil maglisod sa paginhawa, magtingog ang dughan. Munang delikado. Kani pong mga kaisonan po nato nga exposed sa mga radiation, no? Dili ba ikatuyo mga igalang ison nga masunog ka ng imong atay, delikado kaayo. Munang importante nga pag-aampingan. Kabalo ba kay igalang ison kung kanunay ka mag-inom sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nato nga dunay gahom sa ahos, naku kinig ikatabang alang sa overall well-being sa ato ang lawas. Meaning to say, mga igalang ison, kung kanunayon ang ginato pag-inom ang SED Panyawan Garlic sa atong kalawasan, mga igalang igsoon, na atay insakto nga proteksyon, aduna kita yung depensa nga dili kita madali-dalig kapukan, o gusto mga igalang igsoon makatabang kini sa overall nga function sa ato ang kalawasan. Munang importante pud kaayo kining atong SED Panyawan Garlic Capsule. Kung gusto nimo nga naa kay depensa sa lawas, aduna kay pamproteksyon kining SED Panyawan Garlic. Mao kani ang kapsula sa SED Marketing, adunay gahom sa ahos, banaba ug banyawan. Kining ahos mga igalang igsoon, napamatud-an naman kini siya nga aduna kini siya allicin nga mausay matawag nato nga antibacterial nga property sa atong SED Panyawan Garlic. Plus, aduna po kini siya banaba nga makatabang sa pag-flush out sa mga toxins nato sa lawas. Ipagawas niya ang mga makahilo, makadaot nga mga sangkap substances nga anaa sa ato ang mga lawas, pinaagi sa pagsingot, pag-ihi o pag-pagawa sa atong hugaw. And of course, mga igalang igsoon, kining atong panyawan. Kining panyawan igsoon na noted naman kini siya. Nga doon na kini siya nindot niya ikatanya kakayuhan sa atong mga lawas. Ilabi na gayon ang pag-maintain sa maayong nga kahimsog. Ug usab mga igalang igsoon, pagtabang maghatagan kita og insaktong depensa. Kani mong panyawan nga tanom, kung na ginatawag kini siya ang makabuhay sa mga Tagalog, heavenly elixir sa mga sa English. Kani siya nga klaseng herb, mga higalang igsoon, or herbal. Usa kani siya ka herbal nga pait. Aduna kini pagtabang sa ato ang kahimso, gumikan kay puno kini siya sa mga sustansya, vitamina, minerales ug mga nutrients nga makatabang nga makapahimsog sa atong kalawasan. Unang i-maintain pag-inom ang atoang SED Panyawan Garlic Capsule na manggali kay balatian o wala, maayo kini nga kanunayon ato pag-inom, gumikan kay ang garlic kon ahos kung anaa lang kanunay sa atong lawas, dako kini siyang ikatabang nga mamahimo kitang himsog.

0: Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ang Habangat, umabot na sa 33 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan.
4: Headlines.
3: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Department of Health nag-activate ng leptospirosis fast lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal.
4: Headlines.
3: Malacanang nagbabala sa mga nagnanakaw ng piyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, September 1, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 33 bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng at ng Habangat. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Sa isang news conference, sinabi ni OCD Disaster Preparedness Service Director Gregorio Tomas na 19 na individual ang nasugatan habang 3 ang nawawala. Anya, may kabuuang 8.8 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon na sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Umabot naman sa 6.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot sa 2.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Dagdag pa ng OCD, umabot naman sa 117 lungsod at munisipalidad ang nasa state of calamity. Namigay na rin ang pamahalaan ng 1.78 billion pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakarating kaagad ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad na matinding binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa lalong madilim panahon ay makararating ang tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng naranasang kalamidad na grabeng tumama sa Central Luzon at Metro Manila. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa ipinatawag nitong response meeting sa Malacanang kasama ang pinuno ng bawat kagawaran. Base sa inilahad na ulat sa Pangulo ay nasa 674.44 million piso ng tulong ang naipamahagi na kung saan 37.18 million pesos ang naiparating na sa Tarlac, 358.15 million naman sa Pampanga at 270.10 million pesos sa Bulacan. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, inapag-usapan din sa ipinatawag na pulong ang patungkol sa patuloy na search, rescue at evacuation operations. Ganon din ang sitwasyon ng pagbaha at daloy ng trapiko sa NLEX at ang kahandaan ng mga ospital sa gitna ng mga kaso ng leptospirosis. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang bili ni Pangulong Marcos na walang maiiwan sa pagtanggap ng kailangan tulong ng ating mga kababayan kasunod ng naranasang kalamidad at kung kinakailangang i-airlift ay gawin ito basta't masiguro lang na makararating ang suporta maging sa mga mahirap na pasuking area bunsod ng pagkalubog sa baha. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad, diniyak ng Department of Social Welfare and Development. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi lang limitado sa food assistance ang tulong na ipapamahagi nito sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng pagbaha at magkakasunod na kalamidad dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, ongoing ngayon ang assessment at validation sa mga apektadong komunidad para matukoy ang mga karagdagan pang tulong sa kanila kabilang na ang posibleng financial assistance. Kabilang umano sa maaaring makatanggap ng tulong pinansyal ay mga mangisdang hindi nakapalaot at nawala ng kita, gayon din yung mga pamilyang nagtamo ng partially o totally damaged na mga tahanan. Ayon sa kalihim, naka-download na sa mga regional office sa mga kaukulang pondo para sa financial assistance na maipapamahagi matapos makumpleto ang assessment. Kaugnay nito, as of August 31, ay umabot na sa 125,000 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng habagat, particular sa Central Luzon, Ilocos Region, National Capital Region, gayon din sa Calabarzon at Sakar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Philippine Air Force nagkasan ang sandbagging operation sa San Simon, Pampanga. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Tumulong na ang iba't ibang unit ng Philippine Air Force para maibsan ang epekto ng matinding pagbaha sa bayan ng San Simon sa lalawigan ng Pampanga. Ito dahil sa pananatili ng tubig baha, partikular na sa bahagi ng North Luzon Expressway na nagsilbing kalbaryo naman sa mga motoristang bumabagtas doon buhat pa noong isang araw. Dahil ito, sama-sama ang 600 Air Base Group Installation Management Command, 420th Supply Wing Air Logistics Support Command at Research and Development Center sa pagsasagawa ng sandbagging operations. Ginawa ito sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Army at Office of Civil Defense Region 3 upang maibsan ang pagbaha sa lugar. Ayon sa Air Force, bahagi ito ng kanilang pangako na patatagin ang kanilang humanitarian assistance at disaster response efforts sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 67 ang mga health facilities sa bansa na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na karamihan sa mga ito ay barangay health centers at ospital. Nilinaw naman niya na nananatiling operational ang nasabing mga pasilidad. Ayon pa kay Balboa, abot sa mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng pinsalang dinulot sa mga barangay facilities na ito. Handa namang paglaanan ng Quick Response Fund ng Department of Health ang naturang mga pasilidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may 33 ospital ng Department of Health o DOH ang nag-activate ng leptospirosis fast lane o express lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Pinalakas din ng Department of Health ang referral system at surge capacity management upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa ibang ospital. Pinapayuan ang mga nakakaranas ng lumusong sa baha o na-expose sa baha na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Paalala ng DOH, hindi kailangang hintayin ang paglitaw ng sintomas bago magpakonsulta. Inikayat din ng publiko na agad magpatingin matapos na ma-expose sa baha upang maagapan ang posibleng leptospirosis at iba pang sakit na maaring makuha mula sa kontaminadong tubig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Department of Health na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ng Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at Rural Health Units ng Kagawaran. Anya, paghahanda ito sa inaasang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at ang Philippine Red Cross upang matugunan ang mga seryosong panganga o serbisyong pangkalusugan. Narawagan din si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote.
9: Unang pumapasok sa isip natin, doxycycline, di ba? Okay. Pero alam nyo, mas maganda kasi unang-una, iwasan ang paglusong dun sa baha. Now, kung hindi naman maiwasan, kasi nga talagang kailangan magtrabaho ng ating mga kababayan dahil karamihan ng naapektuhan ay yung mga working force talaga. Eh, importante na magkaroon nga silang protective gear, yung bota, yung kapote. So, yun sana yung ating pinapakita usap no sa mga gustong tumulong and then syempre sa ating local government units na yun sana yung ating medyo i-donate o ibigay kasi para sa ating mga kababayan lalo na nandun sa lugar na panay baha and then syempre sa ating mga responders kasi kailangan din natin silang protektahan, di ba? Kailangan meron din silang protective gear. So yun po kasi yan pwede siyang silang ipamigay pero yung doxycycline kasi meron tayong guidelines. Kaya yun sana yung aming ina-advocate.
3: Si Health Undersecretary Gloria Balboa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naibalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng customers na naapekto ng power interruption dulot ng habagat. Nasa 2,800 na lang ang bilang ng mga apektadong customers kung saan may gitsa 1,000 sa mga ito ay nasa mga lugar na binaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Saldariaga, patuloy ang pagtatrabaho ng kanilang mga crew at personnel para makumpleto ang restoration ng mga natitira pang customers. Nagpasalamat din siya sa pasensya ng mga customers at sa tulong ng mga ito sa pag-report sa outages sa kanilang lugar na nakakatulong upang mapabilis ang restoration efforts.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos ganap na nga naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, bago magtanghali kahapon, umabot na sa mahigit sa 99% ang network restoration ng mga telecommunications companies. Patuloy pa rin ang restoration effort sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy din ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agarang may balik ang mga natitirang serbisyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniutos na ng Malacanang ang paglipat sa alternative arrangement para sa mga estudyante at mga kawarin ng pamahalaan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakop ng Palace Memorandum Circular, ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon sa mga ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo at serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at iba pang mahalagang serbisyo. Pinaubaya ng palasyo sa pamunuan ng pribadong sektor ang pasya kung magsususpindi rin ang trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement sa kanilang mga manggagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Malacanang. Nanawagan sa mga nagnanakaw ng pyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbabala ang Malacanang sa mga taong nananabutahe sa mga pumping stations ng bansa na hahabulin sila ng batas at pananagutin. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impormasyon kaugnay sa pagnanakaw ng mahalagang pyesa ng pumping stations. Ayon sa opisyal, buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng mga makasariling gawain o pagnanakaw ng mga pyesang ito na nagre-resulta ng aberya o hindi ganap na paggana ng pumping stations. Ayon kay Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng paraan upang maibsan ang problema sa baha. Gayunpaman, tila sinasabotahe naman ito ng ilang irresponsabling individual. Dahil dito, kinakailangan na naman anyang palitan at gastusan ng mga nawawalang pyesa.
11: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang pyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos sa mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Maging mabuting Pilipino po tayong lahat.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Bantay sarado ng tropa ng Philippine Coast Guard matapos na nakawan ang kable nitong kasagsagan ng habagat. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nakadeploy na mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Ito ay matapos manakaw ang specialized cable sa pasilidad. Dahil sa insidente, hindi gumana ang pumping station at nagresulta sa abot-bewang na baha sa lugar nitong Sabado, August 29. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deployment ng PCG upang bantayan ang seguridad ng mga pumping station at matiyak na hindi na maulit ang nasabing nakawan. Ayon sa mga residente, malaking tulong sa kanilang komunidad ang sunog-apog pumping station dahil ilang linggo na silang hindi binabaha bago nangyari ang nasabing nakawan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada at tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of the Interior and Local Government. Ito'y upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya lalo na sa Central Luzon. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinakaapektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon. May mga nasirang pangunahing tulay doon na pansamantalang sinira sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac. Pahirapan din ang naging biyahe pan-norte dahil sa matinding pagbaha sa North Luzon Expressway at iba pang lansangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: LPG company na Regasco hindi magpapatupad ng price increase sa buong buwan ng Setyembre sa ilang mga lugar na sinalanta ng habagat at nagdaang mga bagyo sa bansa. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Hindi magpapatupad ng taas singil sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco ngayong buwan ng Setyembre dahil sa malaking pinsala na iniwan ng mga nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Regasco President Arnel T, ito'y upang makatulong sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity sa iba't ibang probinsya, partikular na sa Luzon. Kung matatandaan, posibleng tumaas kasi ng nasa 2 pesos and 3 centavos o 2 to 3 pesos ang kada litro ng LPG ngayong buwan dahil sa patuloy na pagbaba ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping cost sa merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, rescue team sa Nepal puspusan ang paghuhukay sa dandaang pinaniniwalaang na trap sa hydropower tunnels matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Isa sa matinding tinututukan ngayon ng Nepali rescuers katuwang ang ilang eksperto mula China at India ang daang-daang manggagawa na pinaniniwalaang na trap sa mga nasarahang tunnels ng hydropower project sa Nepal-Tibet region matapos ang matinding flash flood noong nakaraang linggo. Ayon sa Nepali officials, target ng operasyon ang lampas sa 900 manggagawa na pinaniniwalaang nasa loob ng 6 na tunnels sa mga distrito ng Rasuwa at Nuwakot nang mangyari ang trahedya. Bukod sa mga equipment at mano-manong paghukay, gumagamit na rin ng controlled explosives ang mga rescuer makalikha lamang ng daan sa mga nabarahang lagusan. Samantala, hanggang nitong Lunes, aabot na sa humigit 900 ang bilang ng mga nasawi, habang lampas 4,200 kabilang ang mga manggagawa sa tunnels ang kasalukuyan pa rin pinaghahanap. Daan-daang labi, karamihan mga wala pang pagkakilanlan ang sinimulan na rin ilibing dahil sa decomposition ng mga ito. Patuloy rin ang pagdating ng mga humanitarian assistance sa Nepal-Tibet region para sa mga naapektuhan ng trahedya. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng anti-corruption powers ng Ombudsman, pinapanukala ni Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Isinusulong ni Senator Ping Lacson ang paglikha ng sariling law enforcement arm ng Office of the Ombudsman para mas mapalakas ang kakayahan nitong lumaban sa korupsyon. Sa Senate Bill 2394 na inihain ng senador, itatatag ang Ombudsman Marshal Service na magkakaroon ng kapangyarihang magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang imbestigasyong alinsunod sa batas. Ayon kay Lacson, kailangan ng Ombudsman ng sarili nitong law enforcement arm dahil sa kasalukuyan, umaasa pa ito sa PNP at NBI sa pagpapatupad ng mga warrant at iba pang mga gawain. Sinabi naman babatas na napansin niya ang mga hamon na kinakaharap ng Ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga umano'y irregularidad sa flood control, reclamation at iba pang infrastructure projects. Sa ilalim ng panukala, ang Ombudsman Marshal Service ay pamumunuan ng isang special investigator na may ranggo at mga benepisyong katumbas sa isang deputy ombudsman. Ang mga Ombudsman Marshal ay maaaring magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang investigasyon. May kapangyarihan din silang magpatupad ng mga utos at warrant ng Ombudsman sa Digambayan at iba pang anti-corruption court o ahensya. Sinabi ni Lacson na makakatulong ng malaki ang panukala para mas epektibong magambana ng ombudsman ang konstitusyonal nitong mandato na labanan ng graft at korupsyon. Nakikipag-ugnayan na rin anya si Lacson kay Senador Francis Kiko Pangilinan na siyang chairman ng Senate Committee on Justice para mapabilis ang pagdinig at pagpapasa ng panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines harap sa ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds ng Department of Education. Iyan po ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Iyon ang ikadalawampung araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Inaasahan sa salang sa witness stand ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang tumestigo kaugnay ng kontrobersyal na 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Nakatakdang humarap sina Colonel Malaros Borancing II at magtanggol panopyo sa Senate Impeachment Court kung saan tatalakayin sa kanilang pagtetestigo ang mga military certification na ginamit umano ng DepEd bilang tugon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Ang mga certification ay inuugnay ng prosecution sa mga aktibidad tulad ng YLS. Nauna lang pinasinungalingan ng ilang opisyal ng militar sa imbestigasyon ng Kamara na natanggap ng kanilang mga unit ang pondong ito mula sa DepEd. Posibleng sumalang din ngayong araw ang dating Chief of Staff at tagapagsalita ni VP Sara na ngayon ay kanyang defense lawyer sakaling hindi makarating ang mga nakatakdang opisyal ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nabubuhay ang kabayanihan sa bawat Pilipinong nagsisilbi, nagsasakripisyo at gumagawa ng mabuti para sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa paggunita ng National Heroes Day, hinikayat ng Pangulong mga Pilipino na ipaglaban at marapat na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mga tinatawag na mga makabagong bayani, gayon din ang mga nagtatanggol sa bansa.
17: Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandiyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilog at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit.
3: Samantala, binigyang pugay din ng Pangulong mga Pilipinong patuloy na naglilingkod at naninindigan para sa karapatan at pambansang interes ng bansa. Lalo na anya sa West Philippine Sea, hinimok rin ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino, dagampanan ang kanikanilang tungkulin at manatiling matatag, malaya at nagkakaisa para sa kapakanan ng Pilipinas.
17: I reaffirm that our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo.
3: Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas maigpit na proteksyon sa mga kabataan online, pinanawagan kasunod ng bentahan ng ilegal na droga sa social media platforms. Mula sa Kamara Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang pagbabawal sa mga batang edad 14 pababa na magkaroon o magpanatili ng social media accounts, gayon din ang mas mahigpit na age verification system ng mga social media platform. Kasunod ito ng mga pag-aaral na nagpapakitang ginagamit na rin ang social media sa bentahan ng illegal na droga. Binanggit ni Santos na kabilang sa mga karaniwang ibinibenta ang droga online, ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine, habang gumagamit naman ng mga drug dealer ng mga coded words, larawan at emoji para makaiwas sa detection. Ayon pa sa mambabatas, ginagamit din ang social media at online games sa panghihikayat o recruitment sa mga kabataan ng ilang criminal at extremist groups. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na parental controls at pananagutan ng mga social media platform sa pagtukoy at pagtanggal ng mga account na ginagamit sa illegal drug activities, recruitment at exploitation. Kinikayat din niya ang Kongreso at mga kaukulang ahensya ng gobyerno na palakasin ang mga batas at pagpapatupad laban sa online drug trafficking. Gitnya na kailangan makasamay ang mga batas at paraan ng pagpapatupad sa nagbabagong operasyon ng illegal drug trade para mas maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang haze na nagmumula sa patuloy na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Kabilang sa mga lugar ang National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa pinakauling monitoring ng EMBNCR, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagdala ng mataas na antas ng polusyon sa hangin. Kabilang ang Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela na may air quality index na nasa 150 hanggang 200. Pinakamataas naman ang nakitang AQI sa Parañaque City na umabot sa 201 hanggang 300 o acutely unhealthy na antas. Ayon pa sa Environmental Management Bureau, maaaring magkaroon nito ng masamang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga sensitibong individual. Patuloy na minomonitor ng EMB ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng mga monitoring station upang matukoy ang lawak ng haze at epekto nito sa publiko. Nakaglabas din ng Air Quality Advisory ang Quezon City Government para sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may sakit sa baga o puso. Pinapayuhan naman ang publiko, lalo na ang kabilang sa vulnerable groups, na limitahan ang matagal na pagkakalantad sa maruming hangin at magsuot ng face mask bilang proteksyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Science and Technology, Caraga, sinusulong ang paggamit ng artificial intelligence sa mga micro, small and medium enterprises. Yan po ang balitang hatid ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST Caraga ang mas malawak na paggamit ng artificial intelligence o AI sa mga micro, small at medium enterprises sa bansa. Ito ay matapos lumagda ang DOST Caraga at Limitless Lab sa isang partnership para palakasin ang AI literacy at capacity building ng mga MSME. Layunin itong makapagsanay ng mga certified trainer at mabigyan ng mga negosyante ng praktikal na kaalaman

0: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
3: 2026-2027 season ng Philippine Football League umarangkada na. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Matapos mapospon noong Linggo dahil sa habagat na iraos na rin ang 2026-2027 Philippines Football League opening match day sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila kahapon. Pinagbidaan ito ng mga kupon ng Mendiola FC 1991 at Maharlika FC kung saan natapos ang laro sa full-time score na 1-1. Nagtala ng goal si Jay Hyun Park para sa Maharlika ng first half at ng second half naman ay sinundan ni Yawa Kashiwabara para sa Mendiola. Magpapatuloy ang match day 2 sa Linggo, September 6, kung saan magtutuos ang Mendiola kontra Aguilas Yumak at 3 p.m., Maharlika versus Tuloy FC at 5:45 p.m. at ang nightcap na Ascals Development Club versus Kaya FC Iloilo at 8:30 in the evening. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
8: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming
2: tulong, malaking tulong.

0: lalong mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mahigit 400 relief packs inihanda para sa mga apektadong residente ng Pasukin, Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Rani.
6: Inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Pasukin, Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagripak sa mga relief goods na ibibigay sa mga apektadong residente ng pagulan dulot ng habagat. Sa pangunguna ni Mayor Albert Aguinaldo bilang chairman ng MDRRMC, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Social Welfare Office at iba pang ahensya sa pagriripak ng mga ayuda. Ayon kay LDRRM Officer Enrico Natoza Jr., halos 400 na relief goods ang inihanda maliban sa mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay hinihintay ni Natoza ang mga report ng bawat barangay upang alam nila ang ibibigay sa mga apektadong residente. Patuloy nilang minomonitor ang sityo bungro ng Barangay Pragata ng naturang bayan dahil binaha kahapon at may ilang pamilya ang apektado. Dagdag ni Natoza na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga nakatira sa coastal area ng naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
4: Dredging at clearing operation sa mga kanal at ilog sa Pangasinan, pinaigting ng pamahalaang panlalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Verna.
7: Pinaigting ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang paglilinis at rehabilitasyon ng mga kanal at ilog bilang bahagi ng mahakbang upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa lalawigan. Isinagawa ang dredging at excavation at clearing operation sa Madrinage Canal sa Capitol Compound at Manibok kabilang ang pagtanggal ng mga damo, halaman at iba pang sagabal na maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig. Samantala, nagpapatuloy rin ang Phase 1 ng Marusay River Cleanup and Restoration Project sa pakipagtulungan sa local government unit ng Kalasyawa. Ayon kay Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Ramon Gico III, saklaw ng unang yugto ng proyekto ang tinatayang 4.3 kilometro ng ilog kung saan nasa 740 metro na ang nalinis. Kabilang sa inalis sa mga nasabing bahagi ang malaking volume ng vegetation, silt at debris na nakakaapekto sa daloy ng tubig. Sinabi ni Gico na bagamat hindi tuluyang maiwasan ang pagbaha, mahalagang mapabilis ang pag-agos at pagbaba ng tubig sa mga komunidad upang mabawasan ang epekto nito. Inilambawa rin ng gobernador ang naging resulta ng Parungking River Cleanup and Restoration Project kung saan halos 2.8 kilometro ng ilog ang nalinis. Binigyan diin ng gobernador na ang River at Waterway Rehabilitation Project ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng lalawigan sa pagbaha at hindi agarang solusyon sa problema. Kasabay ng flood mitigation project, patuloy din ang paglilinis at pagpapanatili ng mga drainage canal at waterways upang mapabuti ang kapasidad na maito sa pagdaloy ng tubig, partikular na sa panahon ng pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
4: Department of Trade and Industry nakisasan nationwide simultaneous coconut planting activity sa Rosario, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atin sa atin ni Antoniette Lingsit.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas, report.
4: Antoniette.
8: Nakibahagi ang Department of Trade and Industry, La Union, sa PCA Bayanyugan Nationwide Simultaneous Coconut Planting Activity sa Barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Ayon sa DTI, ito ay bahagi ng kanilang shared commitment para sa sustainability, livelihood at patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyug. Maliban sa pakikibahagi sa planting activity, ay patuloy ding sinusuportahan ng DTI ang mga coconut farmers at mga MSMEs sa pamamagitan ng product development, product testing at iba pang inisyatiba upang matulungan na maging competitive at maging value-added products ang mga coconut resources. Ang nasabing simultaneous coconut tree planting activity sa Rosario ay dinaluhan ng mahigit 100 participants mula sa national government agencies, LGU, academe, religious sector at uniform personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Lalawigan ng Pangasinan, sinailalim na sa state of calamity. Family food packs at iba pang tulong pinamigay sa mga apektadong pamilya ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Grace.
9: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan batay sa Sanggunian Panlalawigan Resolution Number 985-2026. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa mga pangailangan ng mga bayan at lungsod na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang karang pagbibigay ng relief assistance, recovery efforts at iba pang kinakailang intervention para sa mga apektado residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangailangan ng mga Pangasinense. Nanawagan din sa publiko na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga family food packs mula sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at gayon din ang ready-to-eat foods mula sa DSWD para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, sinisikap ng pamahalang panlalawigan na agarang may pamahagi ang tulong sa mga pamilyang higit na nangailangan. Hinikayat din ng gobernador ang mga kabaliyang Pangasinense na patuloy na mag-ingat, manatiling alerto at sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Salcedo, Eastern Samar, kinilalang pinakamahusay sa pagpapatupad ng Dole Livelihood Program sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan o Boronggan. Narito report ni Penelope Pumida.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Pen.
14: Kinilala ng Department of Labor and Employment Regional Field Office 8 ang mga natatanging benepisyaryo katuwang na lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at kawani sa ginanap na 2026 Regional Kabuhayan Award sa Palu, Leyte. Tampok sa mga pinarangalan ang LGU Salcedo sa Eastern Samar na itinanghal na top performing local government unit sa pagpapatupad ng DOLE Integrated Livelihood Program DILP. Personal na tinanggap ni Mayor Melchor Mergal ang parangal para sa bayan. Sa individual category na sungkit ni Marieta Bernales ng Gandara Samar, ang unang pwesto para sa kanyang Native Delicacy Project. Pumangalawa naman si Rosario Amoroto ng Salcedo Eastern Samar para sa kanyang Calamansi Project. processing project, habang pumatlo si Crispin Aguilion ng Sogod Southern Leyte para sa wilding project. Sa group category, itinanghal na regional winner ang Tejero Rice Farmers Association ng Hilongos Leyte para sa rice milling and rice retailing project. Kinilala rin ang ilang kawani ng Dolly 8, kabilang si Judith Aboy ng Eastern Samar Field Office bilang top performing tupad focal person. Ayon sa Dolly 8, layunin ng Regional Kabuhayan Awards na kilalanin ang mga matagumpay na benepisyaryo at katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at emergency employment na nag-aambag sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga pamilya at komunidad. Ang mga regional winner ay nakatakdang lumahok sa national level competition sa Oktubre para sa Bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mayigit naman sa 21,000 PUB units sa Central Visayas, nabigyan na ng fuel subsidy ng LTFRB sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angelita Hapal Valiente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Angeli.
13: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators at drivers. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, na sa mahigit 21,000 PUV units o mahigit 80% ng target units ang nabigyan ng cash assistance bilang fuel subsidy sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Target ng LTFRB na mabigyan ng tulong ang mahigit 24,000 PUV units ng iba't ibang public transportation operators dito sa rehiyon, samantala na sa mahigit 50% naman ng kabuuang target o 10,864 na mga drivers ang nakatanggap na ng kahalintulad na subsidy mula sa LTFRB 7. Ipinaliwanag ni Director Matuan na ilang mga drivers ang nagkaroon ng problema sa kanilang mga natanggap na cheque dahil sa mga maling spelling ng kanilang pangalan sa listahan na isinumiti sa LTFRB. Dahil dito, kailangang ibalik sa central office ng LTFRB ang mga cheque upang mapalitan upang maiwasan ang kahalintulad na problema, ayon kay Director Matuan na nag-request na sila na idaan na lamang sa cash payout ang assistance para sa mga drivers at nang hindi na sila mahirapan sa pag-claim ng nasabing subsidy. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga magsasaka ng bukid noon patuloy na nakakatanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Kokoy.
15: Patuloy na katanggap ng tulong mula sa Pangulo ang mga magsaka ng Bukidnon sa pamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa ilalim ng cash assistance ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ang programang ito ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga magsaka dahil sa pagtaas ng presyo ng mga binhi at mga abono na kanilang gagamitin sa pagsasaka. Umabot sa 2,063 maliit na mga magsasaka ng mais at palay mula sa bayan ng Kitautau, Bukidnon ang nakatanggap ng tig 2,325 piso bawat isa na may kabuuang halaga na abot sa 4,000,000. 476,475 piso. Ang programang ito ay ilalim sa bisyon ng Department of Agriculture na para sa masaganang Bagong Pilipinas at alinsunod sa utos ng Pangulo na walang Pilipinong maiiwan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Simultaneous massive coconut planting program pinangunahan ng PCA Region 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni Reggie Tanyare.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Reggie.
16: Pinagtibay ng Philippine Coconut Authority Region 13 ang kampanya para palawakin ang produksyon ng niyog sa karaga sa pamamagitan ng Simultaneous Massive Coconut Planting Program noong August 28, 2026. Isinagawa ang sabayang pagtatanim sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur kung saan mga hybrid at dwarf coconut seedlings seedlings ang itinanim, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at coconut farmers. Sa Tubay, Agusan del Norte, isinagawa ang aktibidad sa Agata Mining Site kasama ang Agata Mining Incorporated. Habang sa Trento, Agusan del Sur, nagtanim ng hybrid seedlings mula sa PCA On-Farm Nursery. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, dwarf coconut seedlings naman ang itinanim kasama ang Tagasaka Coconut Farmers Association. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at produktibidad ng mga coconut farmers at mapalakas ang isang mas produktibo at sustainableng industriya ng niyog sa buong Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radio Pilipinas, Radio Publiko Butuan.
3: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 1, 2026. Sa pangalan po nating makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Magkaingin, pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
19: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taliman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
21: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
22: Maganda bang takbo?
21: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
19: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
23: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
19: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Hoy, September na, September 1, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Mga kaibigan, tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At siyempre, sabayan po napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday, may pasok ha. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Narito si Charlie Nozares. Charlie, good morning.
7: Good morning sa iyo sa mga alan, ganun din sa mga tagapakiniga ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, mabagal na po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. At masusundan yan dito na sa may Bansalangin, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may pagbaba ng Timog Flyover sa may Ermin Garcia po yan. At tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate traffic na lang sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero pagdating ng Ayala, dyan po nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang southbound pa rin ng Malibay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Sa Matala northbound lane naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Samantala dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan yan, pagdating na dyan sa may Oliveros, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Bagong Baryo hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane na mula po dyan na sa may Aurora Katipunan Flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito na sa may bahagi ng Bicerano Intersection at tuloy-tuloy hanggang makarating na po dito sa may bahagi naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound lane naman ng C5 mula pa lang po dyan na sa may paglabas ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at halos gumagapang na rin yan na papunta dito sa may McKinley Intersection. At muling babagal ang northbound ng C5 dyan na po sa may bahagi ng Eastwood hanggang bago umakyat ng Libby sa flyover. Samantala ang northbound din ng Katipunan na dito po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang dyan lamang po yan sa may bahagi ng intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan na sa may Labayan Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At pagdating naman ng Don Fabian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din dito na sa may Batasan na papunta ng Luzon at Tandang Sora. Nagkakaranas na rin po ng unti-unting pagbagal dyan naman po sa may Microtel papunta naman ng Technohub Ayala. Samantala, dyan po sa may pagkana naman ng elliptical road, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna kasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, si Charlie Nozares. Nagatid po ng traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Meron pong anunsyo ang Office of Civil Defense. Ha? Yung mga taga Metro Manila, At mga karatig lalawigan, hinihikayat po ng OCD na magsuot ng face mask. Ha? Ito'y kasunod naman ng nararanasang haze na nagmula pa sa wildfire sa Indonesia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
8: Bosaran, magandang umaga. Pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense sa publiko, lalo na yung mga residente ng Metro Manila, gayon din sa mga karatig dalawigan nito. Yan ay dahil sa mababang kalidad ng ngayong particular na sa Quezon City, gayon din sa Maynila at ipapampahagi ng kamay nilaan na. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafaelito Alejandro, dulot kasi ito na matinding haze o yung usok na nagmumula sa wildfire buhat pa sa Indonesia. Importante dito, Bosaran. Posible anyang
5: Indonesia
8: apekto sa kalusugan, lalo na sa mga nasa vulnerable sector o yung may karamdaman gaya ng hika at iba pa. Kaya naman mainam, ayon kay Alejandro, na magsuot ng face mask, particular na itong N95 upang hindi makalanghap ng maruming hangin sa paligid. Pero ang payo nitong si Alejandro Boss Alan ay kung wala namang importanteng lakad ay makabubuting manatili na lamang sa bahay at wala nang lumabas upang hindi na makalanghap ng maruming hangin mula sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J-Mark. J-Mark?
8: Yes, Boss Alan.
5: Nabanggit ng OCD, preferably N95 na mask kung saka, kung po pwede, yan. No?
8: Tama yan na, Boss Alan, dahil mas makapal ito at sabi nga mas yung filtering ng hangin, sabi nga mas mainam kumpara doon sa mga ordinaryong face mask, lalo na yung itong usok na to, itong haze na to, Boss Alan, talagang napakaliit ng mga alikabok na mga nakahalo dito sa hangin dito sa atin na, Boss Alan.
5: Ayun, okay. So, yun nga, kung wala din lang importanteng lakad, stay indoors muna, di ba, J-Mark?
8: Okay. Tama yan, Boss Alan. Mm-hmm. Kanina nga, tumingin ako dun sa, tumingin ako sa labas.
5: Mm.
8: Medyo malabo ang yung mga building, no? May kalabuan.
5: Oo.
8: Kala ko nga kanina, may muta lang ako, pero hindi. Talagang haze talaga ito.
5: Mm-hmm.
8: Haze talaga itong nakikita talagang yung kumakikita kung maaninagan ng ating mga kababayan, yung mga gusali sa dikalayuan, medyo malabo.
5: Mm-hmm.
8: Hindi kumpara sa maaliwalas ang panahon na talagang malinaw yung kanilang paningin.
5: Ayun. Dito nga sa ilang area sa Quezon City, di ba? We understand, nag-suspend ang klase dahil dito nga sa haze na ito, J-Mark.
8: Tama yan, Boss Alan. Kaya't yung ibang mga lokalidad ay nag-shift muna sa alternative modes of learning upang mapag-ingatan na rin yung mga estudyante, lalo na sa bantangan itong haze na ito sa kalusugan.
5: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami ha, for the updates.
8: Maraming salamat, Boss Alan. Balik mo na sa'yo.
5: Thank you, J-Mark Dagala. Yan po'y update mula sa Office of Civil Defense sa paalala ng OCD. Kung hindi din lang very important ang inyong lakad ngayon, iwasan muna lumabas ng bahay. Ha? Nandito yung nakakarating dito yung haze galing dyan sa wildfire sa Indonesia at maaring makadulot ng abala at mag-trigger ng halimbawa doon sa may hika o doon sa mga iba pang mga vulnerable sector, kaya ang payo ng OCD magsuot ng face mask kung maari ay yung N95 masks pa nga, ano? Okay, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Pag-uusapan natin yung ilang mga bagay kaugnay ng mga land use requirements at pagpaplano nitong mga waste management. Kasama dyan yung di ba? Yung waste to energy. Yan. Facilities. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with Disud sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 18 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo makikipag-ugnayan muna sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang makakausap natin, mga kaibigan, ay ang OIC Assistant Director ng Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSUD, si OIC Assistant Director Ivan Sumilang. Uy, si Director Ivan ay isang environmental planner. Assistant Director Ivan, sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga tagapaginig po.
5: Yes, sir. Una, salamat for joining us this morning via Zoom. Ano? Pag-usapan nga natin, sir, itong paggabay at tulong na sinasagawa ng DSUD kaugnay po nitong land use requirements na may kinalaman din sa waste management plan program and facility. Siyempre, yung UD nung DSUD, Urban Development. Please share with us more updates sa aspetong ito pagdating sa urban development, sir.
11: Yes po, sir. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, no. So basically po kami po yung unit or office sa DSUD na nakatutok po, no, sa pagbibigay ng guidelines and policies.
5: Yan.
11: Sa usapin po ng land use and zoning.
5: Mm-mm.
11: So we have to take note po na kami lang po yung nag-set ng standards. But this is a devolved function po ng mga LGUs.
5: Mm-hmm.
11: So sila po yung kailangang mag-formulate ng kanilang mga plano.
5: Okay.
11: Sa usapin po ng solid waste management, no?
5: Yes.
11: Uh-huh. Ito po yung ano, no? Dalo po yung tinitingnan natin. Kung may existing po silang solid waste management plan, ito po ay ini-integrate natin sa CLUP.
5: Mm-hmm.
11: So po yun po yung isa sa mga tinitingnan natin. So again po, ano po ba yung CLUP? Ito po yung pag-aaral or ng paggamit ng lupa, no? Ng isang kabuuan ng territory or jurisdiction po ng isang LGU.
5: Okay.
11: So in terms of solid waste management po, marami po tayong aspetong tinitingnan doon, no? Tinitingnan po natin ano yung dami ng basura, ano uri ng basura, and gaano karami yung napoproduce niya. Tapos doon po natin inaalam kung ano yung mga facilities na kailangan, no? Tapos ina-identify po natin gaano karami yung lupa na available. Tapos tinitingnan po natin kung ito po ba ay ligtas or sapat, no?
5: Okay. Sir, ganito, di nabanggit yung mga facilities na kailangan. Una, determine the types and volume ng basura ng isang LGU halimbawa. And then base sa ganitong sitwasyon, i-evaluate ngayon ng inyong unit kung ano ang appropriate na facilities na kinakailangan. Pag sinabi niyong facilities, ito ba yung mga landfill o yung mga dito ilalagay yung mga basura? Ano pong mga facilities itong mga ito, Director Ivan, sir?
11: Isa po sa pinakakilala, no, pag pinag-usapan po yung solid waste management.
5: Opo.
11: Yung ating po mga sanitary landfill.
5: Yan.
11: No? Ito po yung i-re-require ng ating batas, yung RA 9003. No? So, isa po yun. Tinitingnan din natin dito yung other facilities pa. yung mga materials recovery facilities, no? Mm. So, mahalaga po na ano, mahalaga po na ma-identify yung mga facilities na yon at kung saan po natin ito po ilalagay.
5: Okay.
11: Well, kailangan po nating i-match din yun eh.
5: Yes. Okay. Yung aspeto ng kung saan ilalagay, ibig sabihin, let's take for example yung nabanggit nyo, sanitary landfill. It has to be in a place na malayo doon sa mismong may existing na mga komunidad, Director Ivan, sir.
11: Yes po, isa po yun sa mga tinitingnan natin, yung mga residential areas, dapat po ito yung malayo doon, no? And hindi lang po doon sa mga residential areas.
5: Mm.
11: Tinitingnan din natin kung malayo ito sa mga kailugan, no? Mga surface water. Para
5: yun,
11: po yung...
5: Uh-huh.
11: Yung mga dumi-dumi ay hindi po dito po dadaloy or hindi makakakontamina ng ating mga tubig inumin.
5: Mm-hmm.
11: Even po yung ano, no, sinusunod po natin din yung mga standards ng DNR, lalo na sa usapin din ng groundwater. So, tinitingnan din natin yun po.
5: Okay. So, binabanggit mo kanina, Director Ivan, sir, yung aspeto ng policy formulation belongs to DSUD. But the actual implementation, of course, nakadepende na sa ating mga local government units, sir.
11: Yes po, tama po yun, sir. Once po na nag-formulate sila, ito po ay dumadaan pa sa review and approval process, no? Kapag po ang component cities at municipalities, ito po ay nire-review sa Provincial Land Use Committee kung saan membro din po ang ano ang DSUD.
5: Mm.
11: So may mga iba't ibang ayensya din po doon kasama po ang DNR. So kasama po namin sila po nagre-review.
5: Mm-hmm.
11: Kapag HUCs po or highly urbanized cities, independent component cities, ito po yung tumataas sa Regional Land Use Committee. At mas marami pong member doon ng interagency, no? Tapos umakyat po yun sa DSUD para i-ratify or i-approve po.
5: Ayun. Okay. Isa pang puntos. Of course, napapag-usapan natin yung waste management. At isa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay palakasin yung aspeto ng waste to energy. Ano ho? We understand na mahalagang papel na ginagampanan itong CLUP na binabanggit mo, sir, sa mga local government units, kasama dito yung mga planong pagtatayo, halimbawa, ng mga waste to energy plants, if ever, Director Ivan, sir.
11: Yes po, isa po ito sa mga bagong teknolohiya na tinitingnan ng grupo namin. As well as tinitingnan din po namin kung ano yung mga possible na implications nito sa ating lokalidad, no. Isa po dito yung mga emissions, no. Kaya po mahalaga po yung distansya din doon sa ating mga kabahayan ay ma-considera sa usapin na ito. Yung pong mga katulad nito, nalalagay po ito doon sa ating mga utilities, transportation and services zone, no.
5: Mm-hmm.
11: So may specific na classification po kung saan po sila malalagay.
5: Okay. At siguro ang isa sa mga possible practical na approach dito, kung saan naroon mismo yung mga landfill, malapit noon kung po pwede na itayo na yung mga waste to energy facilities para yung pagtatransport ng waste o ng basura ay hindi na masyadong malayo, di ba? Sir?
11: Pwede po yun, sir. Pero ang kailangan din pong tingnan natin is ano din bang uri nung ano nung mga landfill, nung sanitary landfill. Kasi base po sa mga standards po natin, ang tinitingnan lang po natin sa sanitary landfill ay yung mga residue, no. Kung pag hindi na natin ma-recover yung mga materials doon for recycling or reusing, ang kailangan lang nating tingnan is sapat ba yung mga residuals na yon. Kasi base po din nun sa aming initial din na pag-aaral, minsan po yung solid yung waste to energy is talagang ano, no, talagang kailangan ng sapat na supply. And kapag naubos na rin natin yun, masasayang din po yung investment. So kailangan pa rin pong pag-aralan mabuti kung gaano karami yung na-generate na basura.
5: Mm-hmm. Okay. Now, Director Sumilang, sir, on another matter. Of course, patuloy ang pagpapalawak ng ating DSUD ng mga pabahay, ano, para sa ating mga kababayang Pilipino na ito'y batay na rin sa naging kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At we understand may mga bagong beneficiaries ng mga pabahay natin itong 4PH program dito sa gawin ng Barangay Fortune sa Marikina City. Hingi lang kami sir ng ilang mga updates sa tungkol dito, sir.
11: Sir, regarding sa matter na yun, no, I have to check po doon sa office, but later on pwede pa po kaming makipag-ugnayan po sa inyo. I don't have the information right now, but I have to check po doon sa unit namin. Meron po kaming project management office dito po na tumututok doon, and kung may additional po kayong questions, we can coordinate po sa team po ninyo, sir.
5: Okay. Yes, sir. Director Ivan Sumilang, sir, salamat po sa mga updates na inyong pinagkaloob mula sa ating DSOD, sir.
11: Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Ang Bureau OIC Assistant Director ng DSOD, Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau. Si OIC Assistant Director Ivan Sumilang.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-usap naman sa Philippine Coast Guard. Patuloy ho ang pagtulong ng Coast Guard sa dito sa sa gawin ng Zambales. Meron kasing hanggang ngayon ay mga hinahanap pa na mga itas sa Mapanuepe Lake, San Marcelino, Zambales. Mamaya hingi tayo ng update tungkol diyan at siyempre iba pang mga trip advisories at mga port situations. Baka meron pang mga hindi pa pinapayagan ng paglalayag dahil sa occasionally nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Kasama si Radyo Pilipinas. Alanis. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang kanilang Deputy Spokesperson, Commander Michael John Encina. Commander, sir, magandang umaga po.
14: Sir Alan, good morning po. At sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po.
5: Yes, sir. Ngilang kami ng update, sir. We understand patuloy na nakatutok din ang mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard sa sinasagawang rescue dito sa mga kababayan nating itas, mga itas diyan sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Any update lamang po sa operations diyan, sir?
14: Yes, sir, no? Yung pong ating mga tropa dyan, meron po tayong dineploy dyan na special operations group natin dito sa Mapanuepa Lake, sa San Martinino, Zambales. And then po, lahat naman po ng mga sakay nito ay atin na pong na-recover.
5: Ayun. So, wala nang pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan, sir?
14: Yes, sir. Wala na po tayong pinaghahanap. We've already properly coordinated dito po sa mga relative, nito pong ating mga victims. And sa LGU din po, informed na din sila. Ang ating pong puwersa ng search and rescue operation is nakaantabay at patuloy na nakikipag-ugnayan po dito sa mga MDRRMO within the areas of Zambales and all over the region.
5: Ayun, na hawak mo ba ngayon yung figure, sir, kung ilan itong mga itas na na-rescue, sir, at everyone is already accounted for?
14: Yes, sir, everyone is all already accounted for na po natin, no? Yun nga po yung na-mention natin and properly turned over dito po sa mga kamag-anak ng mga biktima.
5: Mm-hmm. Ilan po ito, sir?
14: Hello, sir?
5: Ilan po? Ilan?
14: Hello, sir?
5: Yes, sir. Commander, bali ilan po? How many victims have been rescued, sir?
14: Sir, babalikan ko kayo dito sa specific na tala,
5: okay,
14: kung ilan. However, sir, lahat na po ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group. Relative nga po dito sa incidenting ito, ay nakuha na po natin.
5: Mm-hmm.
14: Bilang po dito, sir, yung mga labi nitong mga huling pasahero.
5: Okay.
14: Mali po, sir, 13 passengers ng bangka.
5: Aha.
14: At apat ang nakaligtas habang siyam nga po itong binawian ng buhay. Pahabol po sa atin.
5: Opo, yun. Okay. Well, sa ibang aspeto naman po ng pagtutok ng ating Philippine Coast Guard, sir, meron pa bang hanggang ngayon ay hindi pinapayagang pumalaot ng mga sasakyang pandagat sa ilang mga ruta natin because of the effects of habagat, sir?
14: Yes, sir. Last night po, ano, by 2000 hotel or alas 8 ng gabi, wala na po tayong na-monitor na any stranded passenger all over Batangas area, Manila area. But then,

0: tayong mga stranded passengers na monitor. However, sir, ang ating mga rescue operations and ang ating mga DRGs, yung ating deployable response group, ay patuloy pa rin pong naka-red alert.
1: Okay. Nabanggit niyo yung rescue operation, sir. May mga reports din na may mga sasakyang nahulog dyan sa Agana Bridge sa Tarlac. Update lamang po sa pagtutok naman ng PCG dyan, sir.
0: Yes, sir. Ang ating pong Coast Guard District, National Capital Region Central Luzon, has also deployed yung ating mga divers or yung ating mga special operations group dito sa area kung saan po naganap aksidente kung saan yun nga po yung isang sasakyan ay nahulog dito sa bridge sa bahagi po ng Tarlac. Meron din po tayong na-receive na information coming po dito sa Coast Guard Station na Pangasinan natin that they've already retrieved one of the cadaver, no? Isa po sa mga labi. At ito po ay tinurn over na po sa Daguban City for proper disposition.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Commander Encina, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
0: Yes, sir. Maraming salamat po. Ang inyo pong Philippine Coast Guard ay patuloy na nakaantabay. Nakahanda po kami sakasakali pong mayroong mga emergency situation. Nandito po kami to provide necessary assistance in coordination po sa ating mga sa ating mga CDRRMOs, yung ating City and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga mananakay na suriin din po yung ating lagay ng panahon para hindi rin po tayo maabala sa kasakali pong may eventualities. Patuloy po na nung magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko natin at manatili po tayong lahat na ligtas.
1: Okay. Yes, sir. Thank you, Commander Michael John Encina, sir.
0: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Thank you. Ang deputy spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commander Encina.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin, 37 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang maitulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po ng OCD. Sir, magandang umaga po. Teka, hindi pa pala ready si Office of Civil Defense. Oh, ito muna, paalala.

0: Department of Health, ha? Department of Health, paalala, hanggat maaari huwag lulusong sa tubig baha. Pero kung hindi may iwasan na lumusong, magsuot tayo ng protective gear like rubber boots para tayo ho ay makaiwas sa leptospirosis. Ito, okay na. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
1: Yes, Alan, good morning. Magandang umaga.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from the OCDNDRRMC. Ito hong mga naapektuhan na nagdaang mga bagyo at ng matinding pagbuhos ng ulan. Dulot po ng Habagat, Deputy Administrator, sir.
1: Yes, Alan, good morning, no? Tuloy-tuloy na po, halos isang buwan na itong pagmumonitor natin at pag-coordinate dito sa mga epekto nitong habagat, lalo na dito sa Luzon. So as of this morning po, meron na pong 2.6 million na families ang apektado, coming from 6,200 barangays, no? That is equivalent to 9.1 million individuals. So yan po ang overall effect. Meron pong 6.7 billion worth of infrastructure damages at 2.3 naman sa agriculture. So 178 na pong local government units ang nagdeklara ng state of calamity, and tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng assistance, no? Umaabot na po close to 1.8 billion pesos ang naibigay na worth of assistance coming from DSWD and other agencies, including the local government units. So sa ating monitoring po, as of this morning, meron pa pong 678 areas that are still flooded, no, across four regions. Meron pong 8 dito sa NCR, sa Region 1, 47, karamihan dyan na Pangasinan, and then sa Region 3, 607 areas, in Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Sa Calabarzon naman may 16 areas sa Laguna. So minomonitor din natin itong sitwasyon sa NLEX, no? Itong traffic diyan and situation sa San Fernando, San Simon, and Mexico, no?
0: Opo.
1: So due to floodings, continuous floodings, heavy traffic is still experienced dito sa San Simon at sa San Simon Interchange at saka San Candaba Viaduct. So meron po tayong dagdag na minomonitor aside from doon sa epekto ng habagat, itong air quality natin ngayon, no? Na nakakaranas tayo ng haze dito sa NCR and other parts of the country. So kasama po yan sa monitoring natin. Meron pong mga lugar na unhealthy na po ang mga hangin doon or ating air quality. Kaya nag-suspend po ang classes dito sa Quezon City and other areas, no, as we speak. So tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor and pagbibigay tulong sa lahat po ng mga LGUs na nangangailangan ng assistance po.
0: Opo, nabanggit nyo itong quality ng air in some areas dahil dito sa haze, ano, galing pa sa Indonesia, wildfire, ito nakaka-affect nun sa atin. Earlier, may mga reports din ng OCD ay nagpapaalala na kung lalabas ng bahay yung mga kababayan natin, especially those belonging to the vulnerable sectors, pinapayuhan na magsuot na ng N95 face masks, sir?
1: Opo, nagbigay po tayo ng babala, no? Yan na rin sa kasama na natin ang DOH and MGB dyan, DNR, na yung mga vulnerable sector natin, yung mga kababayan natin na medyo may karamdaman, no, related to sa lungs, no, ay magsuot muna ng mga mask or protection dito sa hindi magandang quality ng ating hangin ngayong araw.
0: Opo.
1: And other than that, pwede po tayong kung wala pong lakad na importante, manatili lang po muna sa loob ng mga bahay at maggawa tayo ng paraan upang maiwasan or ma-reduce ang yung pagpasok ng mga hindi magandang hangin sa ating bahay, tulad ng takpan ng mga siwang, no? Mga openings sa ating mga bahay, and maingat, mag-ingat lang po din tayo kasi hindi po maganda para sa kalusugan natin itong haze na naranasan natin ngayong araw.
0: Yes, sir. ASEC, sir, base sa inyong ugnayan with our Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, meron ba silang nakikitang projection more or less kung mga ilang araw tatagal itong ganitong volume ng haze na umabot na dito sa hangin natin sa bansa, sir?
1: Oo. Ina-assess yan ng MGB, no? Kasama yung ating EMB pala, ng DNR, kasama dyan ang DOH, kung opo, kailan, hanggang kailan ito. But we are looking at other models, no? Yung projection.
0: Yes, sir.
1: Kasi ang itong haze po, or yung hindi magandang hangin, ay galing po sa West Kalimantan na province na wildfire, no, sa Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: So tinitingnan natin yung projection ng ibang models at maaari pong umabot ito ng buong linggo.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na sa parts ng southern parts ng Pilipinas, no, sa Mindanao and Visayas. So meron po tayong mga modelong tinitingnan, mga ibang science agencies outside of the Philippines na nagko-coordinate po ang ating EMB para ma-project po itong direction ng haze sa atin. But so far, we are getting initial information na baka po buong linggo natin ito mararanasan, unless po we will also coordinate with the PAGASA para matingnan kung magbago ang direction nitong hangin na ito.
0: Okay, ito sir, may mga nagtatanong. Halimbawa, kanina na mention natin in passing yung N95 masks, ano, na ang kakayahan nito na mag-filter ng mga particles ay mas malakas kesa doon sa mga ordinary face masks. Tama po ba yun, ASEC Alejandro, sir?
1: Opo, yan po ay hindi ordinaryong mask, no? Medyo nakaka-filter yan ng mga particles, na meron po kasi mga measurement yan na pwedeng ma-filter niya. Hindi kagaya nung ginagamit lang natin na yung normal na blue na mask,
0: yes,
1: ordinary mask, hindi po gaano makaka-filter yon. But we are suggesting, lalo na sa may mga sakit, no, itong N95. But other than that, any protection po dito sa hangin ay makakatulong naman po.
0: Okay. Well, ASEC, sir, as we speak, hingi lang kami ng update, sir, sa figures ng ating mga casualties, o meron pa rin bang hanggang ngayon ay declared na missing kaugnay nitong mga matinding ulan at pagbaha na dahil sa habagat, sir, please.
1: Opo. In terms of casualties, nadagdagan po ang ating official count, no? From 32 naging 34 po as of this morning, kasi nadagdagan ng isa from Caloocan at isa from Pangasinan, no? These are verified reports related dito sa pag-resurgence ng habagat. So from 32 to naging 34 na po. But meron pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
0: Okay.
1: And then meron tayong hinahanap pa rin, yung biktima natin sa Agana Bridge collapse, yung apat, at hinahanap pa rin po yan.
0: Ayun. So as we speak, Iganyo, 34 fatalities, meron pang 14 reported fatalities pero under verification pa yung 14, sir.
1: Yes po. Yes, Alan. Yun po ang sitwasyon ngayon. At as soon as we get the validation from DILG, it's either maisama natin sila sa tally natin or hindi na po. Ang consideration lang naman kung directly yung kanilang pagkasawi po or kanilang cause ng kanilang death ay directly because of the habagat incident.
0: Opo. Well, ASEC Alejandro, sir, in closing, mensahe po, paalala sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, sir.
1: Oo. Based on the guidance po ng ating Pangulo, no, si Pangulong Marcos, yung inyong buong NDRRMC ay patuloy nagbibigay tulong, and we are doing everything sa response po dito sa mga apektadong lugar, especially sa Region 3, dito sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, and dito sa NCR, no? Right now, we're still watching the ongoing effects dito sa Region 1, sa Pangasinan, and some parts of Region 3, sa Zambales, and parts of Tarlac, no? So, hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan, and we are on full alert po, no?

0: Aside from that, meron pa po tayong minomonitor itong haze. Rest assured that all agencies are directly coordinating with each other para po mabigyan natin ng tamang babala ang ating publiko. But dito sa haze po, we remind everyone to monitor mga karamdaman, no, related sa kanilang kalagayan sa lungs, no. And of course, yung ating mga kababayan na gustong bumiyahe pa north, please be advised na medyo heavy pa po ang traffic diyan sa NLEX, and rest assured that we are coordinating with the NLEX management, yung MMDA, yung ating armed forces ay tumutulong para po ma-address itong ating sitwasyon diyan sa NLEX. So yun lang po muna, and we will continue to provide updates as the day progress po.
1: Yes sir. ASEC, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
0: Maraming salamat, Alan, and good morning sa lahat.
1: Thank you, sir. Good morning. Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Meron tayo 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mangumusta tayo diyan po sa NLEX sa gawin ng San Simon. San Simon, ano na yan, Pampanga na yan, eh, no? O, yung mga motorista, ipit pa rin sa mabigat na traffic sa NLEX sa gawin po ng San Simon. Ang update, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Yes, Alan, dahil nga sa naranasan pa rin baha doon sa may bahagi ng San Simon, Pampanga, na nanatiling mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa partikular sa San Simon ngayong umaga. Sa southbound, bukas sa kanilang alas 5 ng umaga at alas 5 ng sasakyan sa San Simon, San Fernando at Mexico, southbound po saan, dahil sa what built up mga class in 1. Sa northbound naman, ang mga class 1 mga sasakyan dinadvert sa patas
1: at Mary, ikot konti ha. Nag-chat-chapi lang. Mary. Nawala na. One more time. Try natin uli. Balikan natin, Mary Ann Bastasa. Update po sa San Simon na NLEX. Mary. Naputol. Okay. Iyon po. Okay, yan. Mary.
3: Yes, Alan.
1: Yun.
3: Sa southbound naman, oo, kanina nga, ito sa northbound pala, yung mga class 1, 2, 3 na mga sasakyan ay dinadivert sa Balagtas exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. As of 7:25 a.m. ngayong umaga, Alan, ay temporarily closed pa rin ang kalsada sa Libtong exit sa Santa Rita northbound entry at maging sa Pulilan northbound entry, at mabigat na trapiko na nararanasan sa bahagi ng Candaba Viaduct at sa Tulaok at maging sa San Simon Interchange. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Si Mary Ann Bastasa, nagatid ng update sa NLEX. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, oy, September 1 na, September 1, 2026. Thank you, ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.